sembra kahle mesero suka ka manne loku nga ri misivu wa pheni ri sembra ku tshuka kahle papa ve kwini iro ku lemi anga vuyi lava nga ya kona amswiri ta ri mikisa ri ti bamba ndari vuyelela xikavuro ku nikela hinkwako nkwako lowu na zero kona mina ni tlhe ndi ro ti java ku ravarinesta part lowu ni fika no pura ni para ni pura ni para ni kera ma nga gongo ntsangi

0: 0978-173-1459 ang telenera at iba yung matikon maambe. Coco Lefineras, Rico Kong Ekasihim.
1: Xana u nga va u vulavula switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi madu hardware ya nyamalamulele u kumbe leswi swa quality ku ma bathroom cabinet kumbe se ni katsa cabinet mira na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela less aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999
2: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yinayi hi tlangantsala xinavetiso lexi hakeriweke.
3: Switshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Vhotela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, xibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, Vhotela Gaza, ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Vhotela Gaza.

0: chiamano un po' che.
1: E pure bisogna. La camicia.
2: Ma wa blok na ka ho tsama sa tsa ka ja ja bo re ba ba ba ka ka ka ra sa mo ko ta tshe le ne le ba ma tsa wa na ho ba ka ka le yo ke tsela ya ne le ya mpa na ko le ka tsi tso tso.

0: Rishile na batumi kaze hey kaze eso iwe kaze ne kwala arrange spark emigrate eshikari ka Pitori na Johannesburg kaze ayiva shimo until our rent mina ne papa mushore sizeka Richard Records inkomo kaze
1: ngona ba
2: ngona ngona
1: ubi ma
2: esa sikile njani esa
1: isuwele wathi ma
3: Yeah, so figure ko awana ka ba general fashion course. Yeah, kete ta ya ri ta ka on ka te kom kan kam ni ni.
2: Yeah.
3: Ne pangara mo na ko sa ni sa ni sa ma ro ma ko la mo ti sa la chi ni am. Ba ko se ni ro sa ma na ko la ra ho ko kan ko ta o lan de. Ki chan tu mang ni na ma ni ma mang ga sa ro re de.
2: Ah. Ba ko ro ma la tu mo la ji sa ro ne ma ngere.
4: Hola. Echa. Asen ke sona na. Ni kwa ga magara kwa South Africa. E ka ta
2: jo.
4: Antwani met wa ta ba go.
2: Amira.
4: Mo nga sa ba lang din na.
5: Kokwana wa xingwavula hi mina inkomo
6: Michelone ne tlemile wa DJ Mavrovela tlhava ntlhava tsi ya nono ku yingisela ku antswa ni ri ku ndhawini ta ragian section ebusuna phela xilumana kha xava mavhi ya sungula ku ya DJ abza mina ku na un'wana na wona 36 March wa mina a yi fambi tlemile wa DJ danko
2: tsi nthavile a yi nthavile ka nedri
4: I'm not sure if you're going to be able to do it.
7: Yeah, man.

0: ngamngena kuyivela ngona kona ukungona nje sasa mthabelile
1: yesinwe DJ Clean
0: mme kuyikule
1: andisrutana DJ Clean nje sasa bathi na bruna bathi na bruna tsakona mosuke sikona lawa mara jobara time skip on the angle leswiya laya ni wena DJ Clean unyona mathe mikhisi leswiya na handle
0: watu
1: me guy na chukana na shikwa na nyama leswiya laya na mafi mara se bazwa ni sore sta ba xikande ehla ka misava hi mathayele danke DJ Clean hi jara jo
0: okay eso son que vos dan jara jo ora e vanza zango
2: I've seen DJ right nisela ku tsare na kai jabungala nimu hamu sai de shumo la kuno la jake ke ka stokola chamena ene le shumo ka la kai jabungala nimu na go shumo na nimu
3: ni jekle mari shile na wana mihlangana na project ma chantsa mala dingela vendala ni sirile GCRFM ni dank
0: kunamona
4: kunamona tlemi nwanangani na wena ndi kwala ka kuzana ya hisandzeko ni ri kwala ka kuzana nwananga hlayiseka tlemi
0: kese swina kusuka ka kuzana na ngomhlayiseka swina nani thanko ezoso ke vena kuma ka tsara la ka kuzana ai tibonga vanga kona ka tsara
5: sa nani da su vungusona na la tatogo block 24 swa nantsa vanwina i Richard Mate until 6 o'clock inkomo
0: ti ntavela
5: ovula
0: aye
5: Nishani.
0: Hey fukele mjane mai tsotsi mai tsotsi.
5: Allah. Hayi fukele kumfoka boy that. Eh. Eh, ke sele le bongo le re tuba bona ke ntla nka ku. Ba mo ke good. Ka se ku ke good a sa sol. Eh. Bona ku fana na loko bula ko. Ya ka go dala ku hey, a ko go dala. Na boti. Sa bo, se sa la te e ko kwa sa la te e sa bo a sia ko. Bona ka ma ko sa ko kwa la ka ma lo ka ka la o ke kula sa bo. Ai fa mi. Ka se ga ma yo sa la. Ku ma se me ma se la la o tle mi bo sa de.
0: Ai ra. Ai ra baby.
5: Da ko fa da mi na ba.
0: Ba ya.
5: Si sho.
2: Napshin mashi. Nete so uso mona ko la Atlantic. Ko am gango ka mo sindela tlhaba ba bunte. Man mare ba ka isa so me. Rishile te jetle mi mina ntsa so mo le so mo na na wena. Ne me ni sala go antsa. Le na le ke mina danko.
6: Ala mo le nna na me se pati. Mola sine namhlanje. Hamsuritani singene bizbazam kwa ka garda kwa. Singa khandisa vana ndaka vana na mari ya masanganye. Mina ni kwala kwa masanganye kwa. Mina le hasi ka ho tsa ka ho le nomba sangwa batso. Ha u kati dzam na mbuya. Ni ka ri khesa va ri nkwa ho. Lava nga ta ka ti data ta wana na ti airtime ta wana. Vana vele la nwana nga ta lo vela vela je ta masanganye. Ni ri eka kuna mo kweru. Shanda hla ka xinwana xandza na mukhesa. Na na mutha ya ri ka ri nwana anwa itsebe. Bede mwana papa tsongo kwa kaya. Eh mwana malusi masangai no. Owen masangai. Kwa kaya masangai kwa. Eh danko.
7: Chawan chawan. Ah ni ngisene la ka ndindani la. A foster stone. You saying a 6 o'clock. Danke.

0: ngithabelela.
1: Awubuka ukhaya mina manje uma foto la ngoba futhi ngibhe. Ubuka bodi sebe mashinzi la kamabalala. Ubuka sethabela kube la kamapapela. Bafusha into basi kuno phozo ngekrala yi.
0: Ayeni. Ngithabelela.
2: Ngikushaya ngona ngale kulo. Ngamachile ngokubhuku.
0: Bhuku.
2: Ele ko papa shunda ngakha tegeka ngibona nayo na. Bhuku.
0: Bhuku.
2: Kuna machinja akumuke na machinja ngibona la. Bhuku.
0: Bhuku.
2: Ngikunjwa zimba zimba. Lesi ngona ngoku zwezwa sami ngiyenze sokuthi kanti.
0: Mekezwe le mixara mo ranze ko.
2: Akuthi kana la ni.
0: Edako. Ntabelela.
3: Ya nkomba lafisha mana advice wo kuona abafundi bana mina.
0: Mhm.
3: Even if bani ale basabela ngisami le kuna kodwa sawo bomini la kukhala wona ba.
0: Mhm.
3: Ni tala kama kosha la kuna sikuba ai time bani bro mo khwele kukhala wona ba.
0: Mhm.
3: Mafisha ayo fara wako saka ba kuli kanga wona ba tawantha.
0: Ke sula ntlase kana ngona tsi ntabelela me.
3: Ntabelela.
0: And thank you baba. Ntabelela.
4: Kuna manese kuna kusuka nhati kuenda ka dzikidziki na kokwali wari sima kusuka ka bote.
0: Yo.
4: Kuna manba kubele kusuka nhati ka ndambo wa dzimeri ikata bote rich vala. Abone kupuma ngo. Nero ni kenti cha kubele kusuka nhati kuenda ka mswani. Tuta mu kama se komili komela rere tshaba tshaba mala baba ifamba liku hite. Tawala ba.
0: Hite to.
4: Abantu matelopi.
0: Iba la bakwala.
4: Maslo.
0: And thank you baba. Kobera tibela tibela ngisalo bayi pele onzelo warra ndiye yamre bokolo bokola tsingwana tsi thabile me.
5: Ya ni tsamlele le ta joko joko kuva na ti khawlele na ho ite to te general patron ko sabu a tsamlele. Ikona shoko shoko gift soyele asukuzeka kuna magudala la a kankuza ntalela nje tafirukiti kamba akabona munhu utuma goma watuma ufika kwa manje si kitanga sabba ku ite general fashion course ka tsaka tsabatu so zwini ngisela ne ka tsabatu loko mfula tsere mana le kama tsenze ka kwa na masia eka ndi tuma ego
0: chope. Ntabelela.
6: Mo go tsama le bana.
0: Ai o tsela ba.
6: Mo go tsama le bana le ke nna go bona go fitse le ba ba pope.
0: Mm.
6: E be go le ka go be le ka tshwenyana le go bona mantla le go tsaka. E be ne tlo le re tsena le ai bi sho go tsama so re se go le ka re bona ba fisha e jara mhlengwe tsa ba tsaka ba ka tshwenya ba bona mo ga ndile.
0: Ke se le tlhaisa ka ba.

kangwa bu hiri daga de bekana kama kuma mona mer tamana tay bela wonzela awarali ya mona nit fo le sunel ning sir ene tsumana ska ngara banga korba ter sa sham purisha facebook ba orsha sham tekana kono kono mesha sunta kas ke na banga kona tar intro bela ta sunana banga react kuna na banga ku look for men ku ngwela ya wosu na sunana imala kam mesha sunra na mathaba korma na I judgment mo chawla na rasenga view na ba korma ba kwera ba juma na kesla na mesha kuma chama tsena na boraka tsena mona wana ngo ba bona na boraka tsena masina ba tsvandi na ba korra rencher bisir ba boraka tsena kokona toton kesna na furu fero kerol and ba mandal biele na le kar manungwa na kona na I na spirit chabane et tangana na mgora na kesla char suranga na bona mana bomba rostinye kono bole le salta wol chabano le ka seka na bole na wana ugusan juma ka na bona kona shuma na bona ile er boraka tsena er tarambe la na boraka tsena manungwa na kona na I am kelash na ngani kesla na ka ngwe ba ba korma na chembi chembi ba korra jason fongwa na ga mu chidza ba korra rinjiza sar gidi em ka tukuma tibala o ti ar la ga shukwa na ba korma chege kensar ba korra tsigara flomara ka kora zamane e korma na ngoro ka kambela I calvin magana ni sibo kora ino sistone ni kesus na ne kensan loro bela ngoro ba korra pati jazo masta munya e ba korra berenda mare mi ba korra so bo so bo ba korra pasa ngoro mar posa ba korra e ro simara ni amus ma amba korra ba ngoro ngulan chau ke ba blessing ba korra chavela ku mela ka ba papi lola es bo jor maxor ba chela re ni judima god ba korra na bona ha no dristam chava korra na bona e ro magana la ga bokis na borka sala wol sam khwati ba korra man mare yar khotra ba korra iman da ba I obeba oyugi ngalba na man la ba barani la ga ngurka to mo denes tuwa fa so nke la kim hlongo e ba korra man la tizara lo borko to sizekar cha dal khotu kazla e ba korra ba kenet kamba la arsima rivers cha bana la nbole la ngana kesa shne e kazili nda man na ker khotu lu dwik man na ba korra gate kumbuza kesa shne man gate suka la ga ngobela e ba korra man ngora gara gara elizabeth era mafumo ko na li ndivali gwerani e khali mbeto shku ba bole na ngana kesa shne e ska shere ndere na e ba korra man ngona ngora gara kamba la e ndo fukas ko na flipo ba bole na mana e likin gore ni minana shamina ni mbone na ngona kesa shne na shem e ba man darbiere na bona na chama sun bwan shu ba mbona ma fesim na ngona mbone na ngona bona shuman se bay e ba korra kene shuman ba korra ndagara ni ngonde ba korra mathematics and kesa shne na mfana wa gosha e kesa shne le karuna nchabala na ba man darbiere na e ba mtinga no mtho wa shashale ka ngona ko morning best ne ga misho sero ta kesa shai po mele ni po mele ni ngisa tu na ska ngara ba ngora ngora ngoka ba tsala kuna ne e la ya ka facebook aske e okay e better se shang shambu sa facebook a comment section and now mingsa ringa skuta kwa wenda tano kwa unrumela rungula ra wenda ka facebook la of course chanza na GCR space FM ila ame nukumega kakona ni yo papa e full force kaske ima nusukula sunga yi kamisha sa mtale baka komisa kono kufame nukumela abatele baba wakar wafu shaba na rinupu merit ni sungula ila babanga ranga nifamu sa susia ila intani intorbeer mingsa rame intabarka nifamu na bona ekusikara kana baka sungula yi kari famu sa susia ila ini alia tersaka yona masiku ni masiku kaske ima nusukula sungula na mtana obebo oyugi ba ku eyi kutoka kisi antira kusura inwe mara and kesa sune ni suwani nega salanta nena shona laka facebook amena laka ske wana nga kora langa kuma kuna kwa mwana nga tigana fana mwana kura zaman bako nishira tila mwana tijero kama nafusha mwana mwana ntaraka ena kama nafusha tupas mjunga si mbuku suka naka mshuwa na choe na man ema fesu mwana zora bina la nabu denis chunga na kusuka na sifaso nge kama kia bwaka bebe ve ka amkelo chabara na naka nubela na nene ka richer bele kusuka naka mapu vila wafusha kate etikana fana laka nkura zaman kesa sune etikana fana mwana kura zaman ba man tarbiya da kaske mun wannan ga kuna da ina kambe I amus ma'amu baku ayema hashi amus ma'amu laga zingi zingi lana kesho ni amus ma'amu laga zingi zingi lana wakana Eric Bishop Reni Rasimpi baku okele Bishop Rasu ule lab baku shungu neri kwara mweli happy birthday eka happy birthday iska mwana wapusha eka chifiwa tidiwi nileka manbu mashi ya miyawa tizare nileka Philly Jones machaya kesho tane Eric Bishop Rasu ule baku nmana komisari mkurumbi baku rishire tlemiranti jen kumana kupusha manbarantara kumana kupusha ndaka Thomas Maleko sikare ka mafunza le nifusha na Kaulani Patrick Gobani la ka gongongola na team moneke la ka hlanikela vha nga suki tsamisa zwa zwikomisa na mukoro mukusukara ka hlanika ke gela ngubana ta swish ni kesa swina ni shemba koro mura kana kambela I man lo ngora ni Fridges Machaba ko FM Zinga Village Venda le pomo professor ko bana kufusha ka sana ni mura deke very much aya na mashonero machaya ndo ruwa nga manda tiko na mianga tembe tembe bako na bona ko kushira tembe na tjero ko bana kufusha mara bana zara ko bana kufusha manda kukona mi kenso na shibono laka mapobela na pusha na nanesi kona laka zingi zingi na pusha na Thomas mtungwa siwambu laka mswa na wanda wangwa wapusha kate itimbe kurosaka kusuka laka mapobe dangi mwashwa mina ni kenso shuna kashem wakona manu mkabaka kabela mbona ni mkuna wakuri shire tle mbrote jenu kumbela kupusha mwana mbrote zaraka kumbela kupusha the king king shasha mfana waka shaka mani laka tomo block 7 han elisa wangu na laka tanikila na kukwa ntiba tiveka makasele laka mnumisa block 3 kumbela kumbela kumbela kumbela
birthday eka vana va rhandzelaka, happy birthday eka Mansoni ya nkata Jiwani ene hinkwavo lava va tlangelaka siku ra va ra ku velekiwa namuntlha, va pfuxiwa kahle ene noveleriwa hi mhani voni la ka homa 14a xumaxumani muhaxi wa mina wu rhandzeka ri khe swinene mingisela ma wu rhandzeka swinene ka siku ya khona mani mitlhavaka na kambela emasini va dzivandzeri vaka swin'wana ri kwale cha khumo maguvuni ndzi ri vanga mandla thingwana miyanga un'wana n'wana nga kona na kambela handle ka valava kokwani makapuri vaka swin'wana ri laka xikokwana na un'wana nga kona emanari basile va ku ri xela ntlembe ra DJ ni dya swivongo ni kombela ku pfuxa vanhu va rhandzelaka ni kombela ku pfuxa mhani felicia lava kokwana wa mbani laka dzengedzengelana mhanari sana ri lokona ri nga nandlaka makoxela ende hetelela mhani makhumele vetima kusukana kuhlela section ya vapfuxa kahle manari basile risimana hlulani lava kokwana wa ku vonakana kusukana ka mapovela vo kona mana exivanzibeyi va ku ahe muhaxi swin'wana ni ri kona dutoni ndo liwanga mana thingwana miyanga mhani makhumele grace va ku ri xela ntlembe ra DJ ni kombela ku pfuxa vanhu va rhandzelaka gan boti gan bale kusukana va yehlela tisana lava mani khotsola nyagelani ka xihokola na fm ka xihoko nyagela fm ka xihoko nyagelani lake mhlongo ni kombela kutlhela mani kumbe birthday aka rich rivele kusukana ka mapovela ni le ka mani n'wanyani la ni le ka i mani un'wana la va ri na le birthday ni le ka rich rivele ni le ka rinoko mavasa la ka makoxa ra vanhu lava pfuxa kahle na navero kahle n'wazita i mani makhuvele kwala gandlana ni ka khani ni kha swinene mani makhuvele la gandlana ni ka khani un'wana ka kona vanla vanhu va rihanyi kusukaa ku ri ka tomba ku ri xila n'waxi ni kombela ku pfuxa vana vrandzaka tisana lava mori khoza kusukala rumbele ka xihoko sisi magret cosa ra ka mikongomela na sisi rain mani leke la ka nkurana swifasonga va pfuxa kahle hi vanhu va rihanyi la ka nkuri ka tomba ni kha swinene vanhu va rihanyi la ka nkuri ka tomba laha nkora njatimani wa maxawulana la va ku ri xela ndlembe ra DJ ni kombela ku pfuxa vana vrandzeraka ni kombela ku pfuxa xikombe xa mantsele la ka mlenge wa sublock two makungu grisman wa papela ka ndambela ni le ka chadibeti mani leke laya ka mlamula ni kombela kutlhela mani kumbe birthday eka vana vrandzeraka happy birthday eka vukheto chavalana la ka nhombelana na eron mavasa la ka dzingedzinge la va pfuxa kahle no navero kahle judgment wa chavalana lar singa vyur khesilene va ku ri khela kamari va ku pfuxeni ani muhaxi ni kombela ku pfuxa vanhu va rhandzelaka ni kombela ku pfuxa vigilant lovera ka mapove chamandu na tshika rifelo vana ka nkona zamani frank manganyela ka mavalana ni kombela kutlhela mani kumbe birthday eka vukheto chavalana la ka nhombelana la i khela kambani la kambato la ni khe swinene khela kambani la kambato va kona mana imina na xamina va ku ri xela tlhemi ra DJ ni kombela ku pfuxa vanu va rhandzelaka ni kombela ku pfuxa malume wa mina the best nomen kuna la ka homa 14a ni pfuxa na n'wana wa mhani amos mbuyelo nkuna la ka homa 14a and hetelela hi mana mina i vona ni francina nkuna kusuka la ka homu a 14a hinkwavo lava pfuxa kahle hi xihlovo esta nkuna kusuka kona ka homu ni khesa swinene xumani maxi wa mina wu rhandze ku DJ tlemi ni khe swinene mamingiselo wa mina wu rhandzeka swinene va kona mani n'wanakana kumena i rhula ni lina allright lavo vona velelo lava ku ticara vona mina ri mathevela va kona va kona ni kombela ku pfuxa nsati khesana mona masezi mani leke vona va kumeka laha basani ka hlaneki swona ne na ntshunxeko masesi mathevula na advice mathevula la ka dzingedzengela from pondo manier mathevula va hetavaka away ka siku ya kona mani n'wana kana kambela sizekari chader consikazi lava god magon cosen ekazi a ni rhumela ku vaa marhumeleke sweswi ka siku ya kona mani n'wana kana kambela mafesi mlandzu va ku ri xela tlembe ra DJ ni kombela ku pfuxa vana va rhandzelaka ni kombela ku pfuxa sadava ximanganyama laka xikuwana laha tshika rifelo mana ka nkona zamani mhani sungulani xihlevisani xa mina la b9 laha ni kombela tlhelo ka veveka masenga huku zita laya b9 laha ni le ka kwani thomas chauke kusukana ka xikukwani laha vanhu lava va pfuxa kahle nona veriro kahle hi mafesi mlandzu wa kusuka la b9 kha swinene kusuka la b9 laha n'wana nga kona la yi hanondirisita va ku ri xela tlembe ra DJ ni kombela ku pfuxa svara gift jo kubaya kusukana ka muswani laha rulani chavalalela ka mapumela papa hlungwani laka nomela lava pfuxa kahle ya nondirisita the original one kusukana ka muswani leyi ka skam kateko mathevula va kona va ku ri xela tlembe ra DJ ni kombela ku pfuxa vana va rhandzelaka ni kombela ku pfuxa thavhele ya kumela ka mapapila la siswani timanyana la ka sikhwinyana laha sesi ximbazimani va ka xipezeze la ka xikukwani laha vanhu lankwavo lava va pfuxa kahle mikateko mathevula laka uti a ri na khensa maxi wa mina wo rhandzeka khensa mina mingisero ma wo rhandzeka swinene va kona mana soza isaya va komba xiume tlembe ra DJ ni kombela ku pfuxa vana va rhandzelaka ni kombela ku pfuxa mana tintombe tsena la ka bodela usanichadela 14 sila na khayisiseka la ka thomola va pfuxa kahle hi isaya nkuna ni ri la xandima kaya ku ri laka dzingedzinge nkomo muhaxi va kona mani mitlhavaka na kambela ya macenge khesani va ku ri xela tlhelo ra DJ ni kombela ku pfuxa mbewu mani leke la ka mlamulo laha mayina coach gandlanani block 11 amukela xitangana gandlanana va pfuxa kahle mana nzima ka mlamula a jampa road ni khe swinene mana nzima la ka mlamula na jampa road lava kona mani mitlhavaka na kambela mani maria ri khotsola va ku ri xela n'wanango ni kombela ku pfuxa vanhu va rhandzelaka ni kombela ku pfuxa makhuvele grace la gandlanani ka khanda na skoni linda mani leke ri khotsola rhumbeni ka xihokola na n'wana mutswariwa mani makhuvele ka tabo dari tsena ka ndabela abari na mani mari yari khotsana ka magiva location ke swona mani mari yari khotsana ka magiva location ngona nga kona ni tlhabaka ka kambela khokela ni shuma aba ku morning brafa na ikana ngona ka 36 ni kombela ku pusha ku kona makapela ka xikukwana na msingo jiji bokana ka mdabu ra ka xikopaba na manje so ndlo ngwana ka xosana ni kombela ku bi birthday aka vanhu va rendzela ka bi birthday ka kenda chavalana la ka dobela na vabusha ka hlanu ba ro ka hle hi khokela ni shuma ra ka mdabu ra sala na pelenga ndi ai trend majo me wa best ke swona ni mingisora ma urandzeka ngona nga kona na ikokorontoto makungurisile tlemela DJ ni kombela ku pusha ni kombela ku pusha mani ma god
kota a teretirena ka mapumela bo dire ke ngobe ngusukana be hlela bo ti ngiyan bona la be hlela ka mathelo ka be beze ka mkhata chamalala la ndawone ti a tele ka nombelani a mapusha ka hlelo na belo ka hle e man nobela kokwana wa ntoto kwela ka mapuwe danke mwa shwa mina ni kesi nene hlaise ka rikona ka mapuwe ba ka manu mthaba ka ka bela itisela ra morkonto e ba kurisela tlemra di jero ka mapusha bara bara tsaka ka mapusha bara bara ila ka kurika tomra fm ya be hlela ke le ngiyan bona la machirena la na ngwazita manu makomela grace la gandlana ka khandla a kusha ka hle hi tirela la morkonto kusuka na nyagelana ka shoko ni kesi nene na ka shoko la e manu wona ka kona na kambela Mathematica Kurula, Etlemra, the Yangon Pushako, the Junior Jelongona, Manama, Manama Road, the Larsinga Viola, and our Sam Cotanya Grand Shoko, which I say, we reach at the Matex, who got a talk of 24, Axu in Ansaba, Cascade, and Sakoko, and the Bokashi, Etlemra, the Jerkoman Pusha, Elector Mena Pulina, for Gorsima, Thomas Lagam Shanda, Marmet Las Gazamanereg, and La Fortin Pila, which I say, second those machines, Sukarama Pine, Koraman Kamakamana, and Mokura to Mokashi, and Samra, the Jerkoman Pusha, and the Kamakamakam Pusha, with them Kajano, and the Kamakamakam Block 3, and for Gorsima to Thomas Lagam Shanda, and Botinia Kutum. Na mtirolo shaken naman okay ngoba ke lokho bese kamkateko mugano laya kamlingela sa block 3 jabu mthombile ena thembisa la Rogers Rebele kusuka la ndawo taka mapobe ena no hlungwane ekusuka mapobe na matsaka ma chimze le ka thomo le yawo fushaka hlono na bana ka hlema makobe na botu kusuka la Giana section F ungana ka khona e kwere de khashan ba kurisela hlema Rogers Jerko black bushama na bana tsaka ma face mla zola bena ila e man Maria maswanga nyira na man Flora makobe le ena ngoba ke lokho bese ka rich ka bot rich rebele kusuka la ka mapobe la fushaka hlono na bana ka hle dloria kwere de khashan kusuka la mhlako ngira ba eto Kometlemro di Jekas ke kona fana wona manganyela e ba go shumana re kona mkhome e magoda ke tshwana le fana wona magoda e ngona nga kona dash bjonwa ke sorba sharba go shere tlemro di Jekas ngona re kona e ka mapube sh bjonwa he mina dango ai tren mashaka e ka mara go fisha go kona to tlaka mapube la vijit lo bra ka mapube la na guru e la ka mapube la ke tshwana e bjonwa ke sorba shere e tsukana nda wonta ka mapube la ka ske what kona mana e sa tla wol cha marula ke masengana ba go shumana re kona ka bothe bin ke tshwana ga bothe bila e rene jolma go dawa kona mar ba go shere tlemro di Jekas ka mara go fisha ba bana zanga ka mara go fisha mana bomore tsenye kula na jabulo wa chabala la larsinga view na mfaro go tshela ka mapobe la ngobe tlo go bebe de ka arone mabasa kusukara ka dinga dingela ai ba pfushwa ka tlhano na belo ka tlhema nda mjudi mana zwabudi kusukara ka ndengeza ke so shinene ai mana zwabudi kusukara ka ndengeza la kore mana mthoka ka mana is khazi eli nda bana le ka khotsa ba kwa shumi khazi ai ka mana pusha my love sister ko kona okhlula ai mana mashim zera gandana na la gira section A na manne senkura la ka dinga dingela nda itelela SSLC mana nda ka makosha la pusha ka tlhema mama mthori linda bana le ka khotsa Exuka Robin Gashok, Inko, my top DJ Kaze, Kaskia Kurman, Kamaka Kamera, Ila Kimshengi, given him Shengu, Baku Kurano, Shumet Lemon, the Jango Pusha, and Kurakusha, Ekarmen, Labulina, Sharon, Tashko, Kanakan Kuras, Fasongana, Kukama Kapula, Kaskukana, and Kamik Lemon, the Pepe, Eka, Kata Chara, Laga, Nomela, and Labusha, and Nomela Rogate, Ilaki, Nanzo, Sichabana, Kuskanaka, Nomela, and Kesusman, Ilaki, Chabana, and Nanzo, Siva Kurmana, Emma Facing Nams, okay, Makor Bobi, Bobi, and Elaba, Efron Magoda, Bobi, and Kesusman. Magoda, Magoda, Magoda, ever going to push about and Zagan Kumusha, but in December, Massim Zagamabana, a body for Sasson, Ragan, Namasim Zagam, Dabra, a pavement, no official safe for no Magoda, Nakam, Common and Kushna Magoda, a full very coral, Baku, Guza, Rotten, the Runga, Manda, Tingwanga, and Dorboa, Zabukuma, the Casca Common, Kamaka, Matin Baros, Michel Bokushi, and Tamra, the Kavan, say in Common Pisha, and Zaga, and Pisha Papa, Majoko, Korakaskuka, Lamusama, Korakaskuka, and I tell the mkate kwa mchimila wa mwa jake kwa nakashkukwa na obisho kwa kwa matimba mashele kwa nakashkukwa na mgangeno kwa shibera na danko na nikesa jineni bako na manda etife eba kushimu niru kwa la haramani niru ngula manda wala nzala kani kumbira guru mungula mubango ramukadi na kuliso ramukadi na faranani ramukadi ndoru wanga manda ti mwana nga kona nukitama kena kambira ii rungula nchao kema na blessing baku nishile kemra tijeru kama nukusha manda wala nzala kama nukusha manda wala nzala kama nukusha reni judi ema goda laka nangazala na manasuku na stimbi lele kama pube la jani mwana wa shabana na narsinga viola eriko pikilu nge pibedeka aronu mabasa laka zingi zingila wapusha kafenona meru kema na blessing na ngwazi Erugula nchao kekusuka na kasi ya ndani Kishutane Erugula nchao kekusuka na kasi ya ndani Lai mana blessing na nguwazi Wakona manu mashakara kushengala Emako Mr. DJ Rishile Amshin Enukamana kusha Boti Ben Nandu mwenu kuni kala Kamu nginisa block 3 Boti mkachanu wiler gedi Kusuka na nda wile tia Tere kamu nginisa block 3 Na manda Na wiler gedi Laka Okay Lala itila Enukamana kusha nmuruka pepeze Ka mantini yuko fuke Laka tomara Victoria Maswanganyi kusuka na nda wile tia Tere katomara na obrema Kama swanganyi Oh,
abrima swanganye la ga thomela enele ka okay okay okay subiyela la biyeril sisoko enele ka manla enele ka enalo shiburu kusukana ka jimgana nun roja servele kusukana ndawun taka mapuvela wapu shoka chanona vero kase emani mwazita mahlangana mahlangana starta emarula drive aite edirin tamu dabri cheka luko isi a comment lai magako swanganye shifuka shuka shayiki ko onoba mtanu kobala shunane luku nga shayanka shala aika skeba kore manu mtapakana kamera ila kim songram ebo kushire mester party mwashwame wa mati marukamana kushabara bara zara ka papa mkhiru sisi karcha dir kotola ro bine ka shoko na kon maka pune laka shkubana tsakan roz mashem zane ka mapayenda enka mkhiru nge bebe zeka kheta chabara na laka nubela la kon maka pune laka shkubana tsakan roz mashem zane ka mapayenda enka mkhiru nge bebe zeka kheta chabara na laka nubela la na rich rubelek sukana ka mapu na upushaka seno na

namuntlha ni ta kombela ku pfuxa vana va mina ku ri siku ra vona i papa Gwevani vuprima Maswanganyi kwala ka Thomo na hanu wa Gwevani ku nga Victoria Maswanganyi mhani Khosa kwala ka Thomo ni ta hetelela hi rikotsa ra mhani hi mhani Mbeva tinyiko vhukela kwala ka Thomo va pfuxa hi kokwa Gwevani kwala ka Thomo bayi ya va pfuka va hi xavela keke.

0: Eka mishwa sikola la mwantra ni gobine penes aka ijana wala mtani ntikula mkwama na wame nerebanda nga mantra kama vuza kaya kwa kaza mula shikochu wako kwa nbalata shina Mr. X good morning
1: Eka mishwa sikola la mwantra nga hanyuban karen kesa shnene kwa kwa kula wekuma kashle eva rikona kaka wako na vele 0622 ima kwa ntire mbele zera timene tewe kare so kashle awara yantzebu iye bile nome njini jela yu naka kasi shikedze kedze kwa shambono kwa eka mishwa sikola la mwantra na shona shikona samsa nshwa shola dawane kani mjela na kuna share na mwantra shwende sa kuye lukala msala andela kuwa kaku shabuka shmoya mwa ni yana kashle kashle so marashtuko mwela wifomba kakari so dambur tabar kari pula
0: Kolejka Afrika zonke kesa shnene kofukswa kakle Ega mtrikro ni tlomlo DJ Wulin vena ke kesa shnene kofukswa kakle Kupena nume mango vena ka wara tibu Enga indika kakle maunga kusunguna sunguna Ya siku indala ole Mr. X Kama ke tatuzuka Mr. X tukuna inana Afrika zonke Rime mlenge Loko stakat maka ta swiko Shawa wa satla wa seshi enda kukwalo mea Kaba mkombo lunga rinungu Wabanda wawa kaba kaba tekinu luto mjabon
1: Ya lukwe mea kare langutisa vele Shtele ngufle shunga teo shuka shumelele Lukwe kare langutisa rakunda winta bu Capture Park na ekuruleni esto kwa mega kwa basati vele vele kutlewa ni shinene wafika kwa alaka wa nungu ya kwa alaka wa kai lukuse kwa karila kutisa marashla ya kashle shinene taba kari wa jela kona lukuse karuko famba kutu famba mesa kuhiri kwa alati nda wuteti ya
0: alright ke mingsa sa famba shona shesho vele nishu ibaka iku kubele shona mingsa rome ka misho wa sukura na mungu kakana nongo wa the big breakfast zone shona 106.0 magaza fam ilo le ini sta ex na jara bala mta on the news desk fam sada kashle na remember ngobe mele ka misho wa sukura na mungu 23 minutes after the hour 6 o'clock mashalo makashle na mungu mistakes
1: ya mashalo makashle marabatu kumi makashle luka are ni isho shesho wa lo ufaba na msingu tambo tawa kari pula pula vele because loko la mungu sama fika na kwa alaka wa makume na rume leso loko rume 31 le sona ta kare sisa sona motle ta kare nga mtisa gore ke yana malamlele sta swi msiku yi
0: alright le sho wa ka ba khaba ba swi langutisa lo kare langutisa ka ho ba ho be ho vumba gore ke jata mashelo Africa Dzonga kumbe xa South African weather service e the lo le ka beke e ta ka fa ba swi bona ba isa extra ka ba raya ke ke fika le ka ba raya e sa chilas de na motla kumbele swa mara ndi bekhela ngutisa swi tele ngo lost ka timanga ta swikhongela swa mara ra kuri no eku vakha ku endleka yini kambe ke vamanana mativa mhaka leyi minga kumbile swi swi tele ngo ku tani rixaka na hina mantane hi vavanuna hina va nga na ntwela vusiwana hi le ku tweni ka ku vava swi tele ngopfu mani mhaka leyi nga ku endlekeni se va vavasati se va kombisa tima ku bisi swi tele ngopfu timhaka ta gender based violence femicide loko kharhi langutisa ni le ka swiyenga swa mabulo ve le ku vulavuleri swona va ka mhani se va ri va karhela
1: ya na ku hala makaya se va tikomba ngo ku va chavachava ku ri va ku a hi swi tivi ku loko swi suka halaya swi ta fambela tlhelo rihi se a ri ni ba kare ba hlayisa vanhu lavo na vo ba kha ba ti hlayisa swinene kusuka ndhawu ta ku hambana mbana hikuva ku ri kuma joga ni ri kha ni vona nyana mhani va kwanya tolo loko va ri ku jogeni va joga va khomedi kwana so leswi va swi ti byela ku loko swa ku humelele swin'wanyana va tshama va amile ku va kota ku va karhi va tisirhelela hi ndlela yaleyo ka loko va kharhi langutisa ku sala 106 wa masiku leswaku lavelero va kha ri fika kahle emakumi khomeli kahle na ka GCR va ku space FM ka kumbexani ku 060-8875-942 ka fambisa sweswo eka mixo wa siku ra namuntlha ku mukela magondweni langutisani vana lava khandziyaka bazani va swikolweni la magondweni lahi va karhi hi chayela hi siyerisana
0: All right, go ahead, Mr. Daniel Shunga Kwa Misa Kuna Muntla and Murabelo Yaba Fumakazi Na Muna Gabza Shmoya Eka Emi Shwasu Kula Mkla Bakume Mbe Ritlan Wat Mune Zupile Gata Awaran Zebe First up Mungo Bino Mune Gata Simo Bino eka weed sibona kona 200 lesha ku noa the finished ngo over similar era rush moya mixer ta kahle ko maka biya kahle na swikhandzeke swa bangona good morning

0: Nike zilo kuserwa karish panusha bibizet maungu ya awar raya nungu kajisara femri tora rishaka wengsir reshi le kulangu tseka ungu kuleka warali ume ya maspala wa greta litawe turile kansela marusina ramuno tzotani miwara luncha wa maspala nkarwan samsekulu lauruwa kaya uwale kumu ya kitole katika maratangu ya maspala ramuno tzotla uwele kwe tiseka no amukela kuturuwa kaya na eshkari kawubu kuturuwa kaya na kuna amdwele loko kani kamera kansela dagmo mamayoa atzikile nterotani miwara na shirusha uwele kala teratani kansela wip uturuwele Nuwabuturuli, tani mayor ekankarwa susunkarlo faneke kaleka shirosha exco, kanselara regina mako tauruile kuwa andle kukanetiu, tani chief wiblon, chakuturu wakayana kwa amkiriwa, tani lisu waitlangeleke notla kusoye kawashi sati, eka subandla saburangere mzeni kamaspala wa grita li, tahaba kuise mashuin na maungu ya awarahia nungu ga jisar FM. Murangiri wa kosato zingi loswi uvula lesho kushuba ngele lesho nga endla lesho kunchingetane nchangwana wabatiri ya wukumentani wa kongresi ya rishaka yimsi wa lesho nga baska lesho nga langutu wangaki
1: We came to

0: ozi tladumadwe shimla ku solution njela ta si hakerile ta na shona GCRFM a sekitele pentuwe ni tlanga leswina letizo ni si hakerile
1: Gaza Democratic Front.
2: Xitembu swa shaba. Lo, ntirho wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mapiyotenga, mapatu, mintirho, xibedhlele, xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke. Votela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza.

so na muna ba inserva pina baba nuna bambiri kuma ndawita Mozambique na kumene baba nuna bambiri kuma ndawita zemuna ba inserva kuna baba kwa leka.

0: kwenava angeni. Tshama ka mhamkhulu mahinya hinya manjeka kwele ka mhamkhulu swilo hinkwaswo swa mani. A ni vula hina hinkwana le ya mina. Hinya hinya a mandleka kona a ni. Nkosi a wu kona. Mina na mimi na mhamkhulu na mhantsongo hi khi tivana hi le kwele mahinya hinya mandlela kona mbirhi wa kona. Leswi a swa ku xichangani
1: swiseri
0: wa nkosi ni ku lavo ni ya vuyiseri wa nkosi na mutini na lowo nghena hi ku pfuxela vo vana a nga hangeni a no rilela munhu se a finga n'wana mhana tsandzekini ku vuya na lowani a ri kahle a ri ku tshama kona xitambile ka n'wana mhani mara mahinyahinya na swilo hinkwaswo swi helela ka mhantswangu a va lahliwi na kweleni va ta ya tlhela kahle loko va ta va lahliwe laha a va rhandza ngopfu kona
1: mantwisanyana mana mamaza ni mkuma kahle
0: hi mhaka hi ku na mani nikhulu ni nge koti ku ya ndleka mhantsongo hina hi vonini ni koti wu ndleka nkosi wu va ka mhantsongo a ni hina se a tshama ka nkosi wu ndleri wo kale ka mhantsongo ene ni vulavula hi vanhu lava nga kula a ni vulavula hi swihlangu swo ringana na hina ni vulavula hi vakhegula wu ku lahliwile no na mikhaya sweswi swilo swi fambe kahle mantwisanyana mukuma ku vana vanhu va vana mukhana bya noi i vakulu mara va ku nkosi mi swi vona ku vanhu lava kulu laha tiva ku nawu va ta wu yikwele ka mhantsongo wu endleriwa kona leswi va ndlela ku yina ni vutihlamuleri na hinkwabyo byi va byi ri ka vona ku ra ku tikirheta mufi mantwisisi leswi va va ku tshikeleli hi ndlela yin'wana se mahinya hinya na ma a wu mabye na mukha wa ha malati ndza na nkosi kona a va yi kona
1: Dara gaira rana fela
0: kona
1: ikona randa ngo kona ikwe
0: mabonele
1: ya mina ni khensa swinene tshiso thank you manana kanya le khalekile ti bananeni le 0608075942 mina nwe ba case so so mahlweni nwe vangiseri ba me ba kurandeka loko mufi otshuka ara e bakiti uya lahleriwa ku hi ka mantsongo kumbe le ka manuhulu mingiseri mele moye
2: anga kumeka a halakela kona swilo hinkwaswo ni nga amukeli masalela ku ri ku masalela a lava ku munhu a hatwa kahle a tshama kun'wana a hikwele a lahliwa kwele a tshama kona kumbe laa a hanya kona a tiphila kona ni why ni fane nitise ntshikelelo ku endla swilo swo fana na sweswo a ni swi vonanga na mhe ni nge pfumeli swo fana na sweswo ni vula mina na mhe ni nga ni nga pfumeli me futhi hambi lo vulavula ku ri sweswo a hi nge va huma no a twa kumbe va fele ka xidhamu a ni dyamu swa ko xi ta wu vona xi nga wu twa ka madosi i ta wu twa i ta wu tshiki ni ta n'wi tshikelela hinkwaswo ni nga n'wi pfuna nhloko ku no ku a kuma huma laha na lava n'wana va ta va va dyondzekile hikuva ni saleni ka ku hi tele ku xavisela hina vanhu loyi a tiphinaku a tiphini loko se munhu loyi a fambeni hi swona vana nkoko
1: hi khensa swinene 0608075942 loko mo tshuka mi tekwe mi ri vambirhi kumbe nuna a teke vavasati vambirhi i va hundza emisaveni i mani lakhomi wa nkosi ka yehe hi le muti wa manuhulu kumbe hi le muti wa mantsongo na swi nga khataleki ku vuxaka bya hle na i mani a fanelaku ku va a teka nkosi mingiseri wa mimi le moyeni
3: ae tesimiriniwa ka hina kaya ka bungeni
1: mi pfukile na
3: i pfukile hi ngovono
1: i pfukile
3: ahi kasako mata
1: mi ri swindlisa ku yini
3: se a hi ku n'wanuna lawani loko va ka lawani a va twanana na swi nga ndleka va rhandze va teka lowunkulu ale va tlhela va teka lowuntsongo va tshama ndhawu yin'we a mutini wun'we ere va vona ku algo va ri va va ri muti wun'we ndzi xana swin'wana a xitambi kahle ivi va rhurha lavan'wana va va yisa ka xitambi xa vona ka lava va mhantsongo lavaya ivi va ku fika nkarhi wo lomu fana wa lomi vulaka va ri va karhi va ya hala eka mhantsongo nkarhi va ya ri ka mhantsongo se loko swi ndlia swoswo swi ri nawini va swi mhantsongo wa swi tiva ku nuna loyi va nga swi swa nama amutulu loko swi ri swa ane hangu swi swa nda na u na mutulu swa tsaya yena aba konda go aya ka tsona apa ya ka yena a dya swa kahle ka tsaya a dya swa kahle nda u wa pfumeleriwa ku a vuyela ka manu hambi ri u lolo na ala ka mantong

0: sakumele ukuthi ayithoka mali owulu ayizukuthi basukela kamali owulu mali soko bayakhalaphela kweka mali owulu batelela bukuriya munzi alahlewa tata asibonke basathiwanenkoa bakora kwa ngilesi ngingathanaye sibona la misabeni and sikahle sihambe sibesihamba kahle nasisi vanhu valava kakahle na vana vakona va kahle va twanana na vana va kona emali va ri va humbula ka nkuzami hlayisekana
1: Nkensile mama 0608075942 bakumarilena nona ita tshama ari nona wa mano hulu na hambi loko a hunde misaveni isimubona inga kusewa teka teka ai kaya amuki aya kansa towa yena ita ya mubona ari kwele hiku still vatata vataku ari nona ita tshama ari wa mano hulu
2: Ni mana tu mana ni cakap aku mau. Siapa so?
1: Siapa bisa ses?
2: Ni cakap ada apa? Ia kuat. Ia jadi susah nak. Susah dia ni kuat. Thank you.
1: Thank you. 060-875-942 mina wena ba ke sa swa swa mahlweni tso mina 10 ngina ba ngi loko munhu o make 3 ya la hlo ku ka manholo kumbe ka mantsongo mingiseri mile moyeni
3: makwavo wa pfuka
1: ni pfukile minjhani ka nokala ka n'wina
3: swingakala ka ende ni ngheneli ya
1: mutaiarikamalani
3: yi twala swinene ngopfu ko mhaka leyi ende yisiya ti va ku ku ime latikweni va kona ni va tivaku ha xumi nga va twela mhantsongo hinkwaswo swi helela ka mhanikhulu se nkosi hi ku ya hi ku hlasatani ta hlamula hi ku kongoma ku u ya ka mhani ku ya ka mhanikhulu nuna wa wena ku hlaya ka xikalavito kwalani i swi twini ku ta tshama a ri nuna wa wena swi nga endleka na swilo hinkwaswo swa le ntirhweni wa kulu se wena fanele ni n'wi cukumeka phanga vuyi ku ta ku omboriwa i na ku lahliwele nga ha ku omeni swiboho leswiya a nga swi endla hambi loko teni a nga va a ni vavisini hi ku teka mfato wun'wanyana ni ya nuna swa hi pisa ni ri mhani.

0: Vukajin Services.
1: Holo byo maphorisa u khomela Frodza Kachalya u tiyisisile leswaku tiko leri nga ni nga ku tiko leri nga le ku endleni ka matshalatshala hinkwawo ku sivela ntungu wo dlayiwa ka vaxisati. Masipala wa xifundzhantsongo xa Mopane wu thorile Dagmar Momayova tanihi meyara wuntshwa. Mahungu xitalo le ka awara ya 11 rixi.
2: Original, the okay, line in. I wish but left 942. Ming Sermele Moyen. If we can mean John,
3: hey. Hello,
2: you look was on again 060. Okay, all right, 060-875-942. Look, you come on, Mito ingena mveni ngena ka nhloko maka cause on my side mina na mito mingiser mile moyen
3: awe ni pfukile na
2: e pfukile minjani
3: hayi tsara a ni tsara ka phone tsara ka rete
2: okay moyito ku n'wi miri yini
3: mina leswi vulavula ni hawa loko a ni ta pfumela ku nari yahle waka leyi a nga ni humesa nawu eka vatswari va mina yi ra ni ta tsakela ku ya ka yena and then kuhula ka sisharati loka kwa sisi mkosi hawa haduli kufika kuhula kwa kuhuni nga tanda kuhu kuhula ata muranzo wa mire kumwani tingura mfunetare nani kasabere kuhula ka mire nita kumashu iti tenda mime saba akela kuhuliko kuhuna kushesha kuhuni hapilu kwa anga hapilu anga lila lupa kuhuna hapilu kwa anga sugera kamina ishbede kwala anga kuna sugeri kwala kuma kubia kaka mbila mbila mbila siri hey mtu azizi ne mkaze la afu tinsega ndi zama nyata
2: ni kensa shne ne 060-875-942 mina mwina eva kisa shosho matlui bakwa hai Marilyn ahi kutui isa itiliria ra radio I mean afu inini ikutua kase ka radio mani baleka then levan labanga ka WhatsApp kubari yini on my site 060-875-942 miyala sherwa kwinu mwina lokumotu kasunga fumbankali manawa satiba mbiri kushini sakwe
4: minjani muhashi itwakalaka hai kosi lokumotu ka umelelini hai munhu loyi a lahliwaka vamhanikulu a ni wona muti lowu kulukumba na luwa wun'wana wuyo nghenelela mara muti lowu kulukumba i mhanikulu ha ku ri mavonelo ya Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi swiendlani
5: mina hi pfukile hi le ku hi tweni thokiki mina hi ku swi twisisa ka mina kumbe leswi ni nga kula mi kha ni twa swona loko n'wanuna a teke vavasati vambirhi kumbe ku tloni ya va kha va tshama n'wanuna a ndlwini ya mhanikhulu hinkwenu kwalaya ndlwini ya mhanikhulu hi yena nsati wo sungula wa yena ene mutivhelo wa yena n'wanuna loyi se hambiloko o va na switandu swimbirhi kumbe mimiti yimbirhi a swi khathaleki ku u le kwihi kumbe u le kwihi loko mhani huni va ri kona n'wanuna u vuya la amutini wa yena wansati wa yena lowukulu wa xiteko mhanitsongo va vuya va ta rhomba amutini wa mhanikhulu hi leswi hina hi nga kula hi kha hi tiva leswi ni swi vonisaka swona na mhe ni swi twisisisaka xiswona n'wanuna loyi u vuya amutini wa yena wo sungusungu kumbe andlwini ya yena kumbe a ka nsati wa yena lowu wa xiteko kwalano hambiloko ku ri ku a rhurhini a ya tshama leyi ka nsati lowutsongo u vuya ka mhanikhulu hi leswi ni nga kula ni kha ni swi twisa swona va ku swayila emavonelo ya mina ri la ka muchipisi hlayisekanzisi merilini inkomu

0: choko mina yotwala baba vata lahliwa ka nsati loyi a va ri na yena hi nkarhi wolowo hi ku swandleka kuma ku va lovele ka mantsongo kambe mantuna va nga ni vurixi vo nghena va nga ngeni se va tata va tala a ni la ku vuya ni ta vangeriwa mabokisi ya ku ve nonghise va fini hambi va sloku va vona kona mantsongo mina ni ta fika na emagedeni eviselo
1: awuhleni mahaxi awuhleni mahatika swinene hi ku ya hi nkosi u endleriwa ka mhanikhulu hi ku ya hi xitsonga kumbe xichangana a hi ku mhanikhulu swi ri yini hi ya hi xitsonga xichangana le ka mhanikhulu
2: ri xiyile Marilyn na nhlokomhaka ya wena ha kha ha yi twa hi ku yingiserile mina hi mavonelo ya mina ni vona swi ri kahle ku mufi loko a hundze emisaveni a lahliwa la a tshama kona na xin'wana na xin'wana a xi endleriwa kona na swinambunambu a swi dyeriwa kona ni vona ingaku nkosi wu nga endleriwa kona futhi na moya wa yena wu nga wuya wisa kahle hi kurhula hikuva ni yi ta va a suke lambile ya yena a yi tsakela ku tshama kona mara hi ku ya hi nawu nkoi ya muhulu hi ku ya hi nawu mara hi ku vona hi mavonelo ya mina ni vona swi ri kahle ku nkosi a wu endleriwi kwale a tshama kona a wu endleriwi kwale a tshama kona i mavonelo ya mama Albe kwala ka xikukwana inkomu.
3: All right, 060-875-940 mina n'wina ya ha ri ku yina mahlweni ka va kahle mikandziyiso hi twa ku swi endlisa ku yini miri swi endlisa ku yini
4: Marilyn ri xile ka vayingiseri ya twakala swinene ya ku hi dyondza hi tlhela hi dyondzisana ma ni kombisa Marilyn mhanikhulu ta tshama ri mhanikhulu hambi n'wanuna wo tshika hi famba malembe ya lata ti-20 years ni tlhela mi nga ha va tivi mara loko va nga ha ri kona a va vona va vuye emitini ya vona va ta lahliwa kona so lexi xi nga kona i ku swi nga khataleki ku ri muti wolowo a ndla yini yini a nga endli a swi ndlisa ku yini ka mhantsongo andla yini ka mhanikhulambini i vuya emutini wa yena nkulu la ku nga na mhanikhulu a ta lahliwa kona hi karhi hi nga langusi ku a ku ndleka yini kumbe a ku humelela yini i ta vuya endyangwini lakulu a ta lahliwa kona lexi ku laleki ngopeni
5: a SS Marilyn ne hloko mhaka ya twalo swi ta ya hi ku a va ha tshama na le ka mhanikhulu na kumbe va tlha va tshama na le ka mhantsongo na mara if va
6: mavabyi ya hi khoma hi nga ha tivi ku hi endlisa ku yini swilo swa xiyila a swi teki xidemokirasi ene a swi na mavonelo ya munhu ni vangheni nkosi wuya le ena wo sungula leswiya hi swona swi endlaka ku vanhu va sala va va na mavabyi mo ka ma nga tshunguleki hi ku loko ko va un'wanyani loko se a fikelela kwalani a nge pfumeli ku ri boti wa yena ku swi endlisa leswiya nkosi nkosi loko munhu a ri na vavasati vambirhi loko ku ri ku a va tshami ndhawu yin'we hambi tshama ka yindlu leyi tsanana i ya ka yindlu leyikulu ku ya va na nkosi kona va ya va ya hlamana va hlangana ndhawu yin'we va endla ku ri swilo swa nkosi swi famba kahle a nge sulo a ya ka mhantsongo va nkosi kona hi mhaka yo mi hanyisa ku yini kwala mutini walowo ka xivongo xexo xa ka n'wina phela ku na maxaka ku na vahahani ku na va yini a hi endleni leswi swi tlhangani xivulaku swona inkomu yevo
7: Seven Dogen ka Jabu Mtombina ka ma
3: okay mi kumela ku na swin'wana swi fika ku swi nghenelela laniwa mani ku hloko mhaka otherwise ke mina n'wi ta va hi khe ha yisa kahle mahlweni ni vona ka ha ri na nkarhi n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka ma ni teka kahle riqinghoni twa ku va ri yini hi sayiti leri mi yingise

0: Mutu. Thinking into the Shabu. If we summon Jovanina, Pusuka, a journey, if we sell in Pepo Mahana, Hermarola Funeral Services, take your chance.
1: Okay, right. I believe in you. Come and share the same brand. See, kung labang sir, we may kuran. Deka tani mo ito sa buman na sukuran. Deka debe lok ako re uzo ikina impilo yam. Kung may ni fan baka sa. Eri sa mga suka baka sa. Eka sfiso s ako sa beki sa 060-887-5942. Minang wisa so so much friend muna bang deka mga man. Eka beki sa ni kensa shnen.
2: Merlina.
1: Aye. I am women
2: to go
1: Kiso.
3: Busika debe likingo bena bish
1: 060
4: bofu emina fe
5: ah eh wa wane wana wa wanchirindo
4: so
5: hay mono isi cha
1: right na la futhi 060 875 942 mama albi baku number 1 060 872 baku busika debe 5942 thaya bafana 060 875 942
6: Ukuselo moya wami. Hey! Hayi ngicela kimi ngiyona ngakala ke manje. Ngiyona ngakala ke manje. Silent.

Nikhensile kuseriwa nkarhi ntswalo wun'we mi yingisele mahungu ya awara ya khumen'we ka GCR FM rito ra rixaka. Holobye wa maphorisa wo khomela Froza Kachalia u tiyisisile leswaku tiko ri le ku endleni ka matshalatshala hinkwawo eka rimbewu leswi landzela ku tshuburiwa ka mintsumbu ya vaxisati va nhungu eka ku tsemakanya sukela.

0: Okay, right, when I went to Ramla Vakuranda Karsimusuka, I shake out of Fiwa, Amania, Gavako, Hallelujah, Tim Seni, Ekampunda, Sukrana, Motanilation, and Amtam Sata, Kormina, and Wena, Edafka, Kumagadish, Pamilisha, Josh Kangelo Shabuman, and Ekampunda, Sukrana, Monja, Ayan, and Yatwa Kurtume, Sain, on the other side, when I went to Ramla Vakuranda, Kamuni, Kamela.
1: Let me show you, Nene, by the city of GCR. Emoyeni mihlangana na minister Tsakani
2: Mathe kusuka eOrange Farm. Emishweni lowu nene hi ta hi ya teka swo tsala ni swo tsalela. Ya ya hlaya tibibele ta hina eka buku ya hina ya Bahevero 10 verse 19 to 25. Yona yi hlayeka hi ndlela leyi. Kutani ke va makwerhu leswi nga ni xitshembo lexi tiyeke xa ku nghena exivandleni xo hlawuleka hikokwalaho ka ku fa ka Yesu hi ndlela leyintshwa leyi hanyaka leyi a hi pfuleleke yona yi hundza hi xikarhi ka nguva ya xisirhelelo wu nga miri wa yena naswona leswi hi nga ni muprista wa matimba loyi a fumaka yindlu ya Xikwembu a hi tshineleleni Xikwembu hi mbilu leyi namarhelaka ntiyiso ni ku pfumela loko hetisekeke. Timbilu ta hina leti xuviweke a ti base, ti hambana ni ripfalo lero biha, ni miri wa hina wu va lowu hlantswiweke hi matila yo tenga. A hi khomeleleni hi tiya eku languteleni loko hi ku twarisaka hi nga kanakani, hikuva a hi tshembi. Loyi a hi tshembiseke wa tshembeka. A hi laveni tindlela to pfuxana hi kombana rirhandzu ni mintirho leyinene. Hi nga tshiki ku hlengeletana ku kota leswi van'wana va toloveleke ku endla swona. Kambe hi khongotelana ngopfungopfu leswi mi vonaka leswaku siku ra hosi ri ya ri tshinela. Namuntlha hi ta hi ya kuma rito ra hina tano eka buku ya Vaheveru. Ehansi ka nhlokomhaka leyi nge, a hi tiyiseleni eku tshameni ni ku endla leswinene emahlweni ka hosi. Vamakwerhu ehosini lexi tsakisaka hi rito ra Xikwembu ra tshinya ni ku laya ni ku vuyisela vanhu endleleni ya yona leyi nga lulama leyi vanhu va faneleke va hanya ehansi ka yona. Ha aponisiwile hi tetanu ni le mixweni wa siku ndzi rhandza ku ya tsundzuxana na n'wina hi rito leri nge a hi tshameni eku tiyiseleni ni ku endla leswinene leswi swi tsakisaka hosi leswaku eku heteleleni hi ta hi ya vonana na tilo. N'winyi wa ngami Xikwembu xa le kaya tilweni vamakwerhu hi lava emahlweni ka wena papa Xikwembu xa tintswalo. Ba lava ku ya twa ku hlavuteriwa ka rito ra wena leri hanyaka, rito ra wena leri tiyisaka endleleni ya ku lulama. Xikwembu xa tintswalo ba endle hi tintswalo ni ku lulama. Ndlela leyi fambaka eka yona vamakwerhu loko ntandzi ya mitsundzuxa kahle, a yi olovanga. A yi tiyiseleki hikuva loko hi famba eku lulameni ka Yehovha, lowo biha i ta a ta hi phija leswaku hi wa. Kambe hi futhi byela leswaku hi tiyisela eka rito ra yena leri a hi tsundzuxaka hi rona leswaku hi ri khoma tanihi tlhari ni rihlangula ra hina ra ku lwa ha rona. Xikwembu xi ta xi ya hi pfuna xi hi katekisa xi hi endla hi tintswalo hi kota ku lwa endleleni leyo lulama. Xi ri a hi ti lavele ni tindlela ta ku pfuxana hi kombana rirhandzu ni mintirho leyinene hi nga tshiki ku hlengeletana. A hi yeni ni ya tiyisela hikuva miri wa Kreste lowu tlhaviweke loko a vambiwa enhongeni ya xihambano a wu vula leswaku hinkwaswo swi hetisekile eka vutomi bya hina. a wu vula leswaku hinkwaswo leswi hi swi lavaka emahlweni ka yena swi ta swi ya endleka hikuva hi tshamile eka yena, hikuva hi namarherile eka ntiyiso wa yena ni le ku pfumeleni ka yena. Ina rito ra Xikwembu ri vula tano leswaku loyi a hi tshembiseke wa tshembeka, a nga ka a nga tsandziwi hi nchumu. Yi vula tano buku ya hina ka Luka 1 verse 37 leswaku a ku na xilo na xin'we lexi tlulaka Xikwembu. Yehovha Xikwembu xa hina a nga tsandziwi hi nchumu. Hi yona mhaka ni le mixweni wa siku va mhani wa mina ni ku eka n'wina, a hi namarheleni eka Xikwembu hi ntiyiso ni ku pfumela leswaku eka hinkwaswo swa vutomi bya hina, hambiloko Satan xi nga famba endleleni xi hi sivela, xi famba endleleni xi hi khoma xi hi xukaxuka leswaku hi nga tirheli Xikwembu, mara hikuva hi khi hi pfumela hi ntiyiso ni ku tshembeka, Jehovha Xikwembu xa le kati lweni u ta a hi kotisa. U ta a hi kotisa hikuva u hi tshembisile hi rito ra yena ku yena loyi a hi tshembiseke wa tshembeka. Mahaya mi ya lava hini tin'angeni mhani wa mina, mi kha mi ri na Yesu la feka tlhela pfuka hikokwalaho ka vutomi bya n'wina. Kwala mi yaka kona va ya fika va mi byela va ku ha hi swi voni leswi, i ntiyiso a va swi voni, i ntiyiso a va swi voni, hi yo mhaka va ha mi tshembisa leswaku hawa loko mi vona swi nga endlangi vuyani. Mara loko hi yaka Xikwembu xa hina, Xikwembu lexi hi hlulelaka eka hinkwaswo swa misava leyi, swiphiqo swirhalangani hinkwaswo leswi hi hlanganaka na swona vamhani wa mina, a hi khomeleleni hi tiya a ku languteleni, hi nga kanakani hi swi tiva leswaku loyi a hi tshembiseke wa tshembeka. A hi ti laveleni tindlela ta ku pfuxana vamakwerhu, a hi ti laveleni tindlela ta ku tshama eka yena laha hi tshembiseke. I Xikwembu lexi nga khomiseku tingana, ni siku ni rin'we xi tshama xi hi khomisa tingana eka hinkwaswo leswi hi swi endlaka, Xikwembu xi va xi ri na hina. Hi yona mhaka xi hi tsundzuxa leswaku loko hi hlengeletana kota leswi van'wana va hlengeletanisaka xiswona, hi khongelelana, hi pfuxana, hi tiyisana endleleni ya ripfumelo, Xikwembu xi ta va xi kha xi ri na hina xi karhi xi hi pfuna tano. Hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta, Yesu a nga hluleki hi miri wa yena ntsena ku va a vambiwa eminhongeni ya xihambano, a xava bya mina na bya n'wina vutomi, a xava bya mina na bya n'wina vutomi leswaku hi hanya hi ndlela leyinene leyo lulama. Wa hi tshembisa nakambe leswaku xitshembiso xa yena i yes and amen eka vutomi bya hina. Hi ndlela leyo loko a ze hi ponisiwa ha ha tlhelele endzhaku hi ya langutaku kambe lavaya a va hi tsundzuxa ku endleka leswi na leswi a tin'angeni, mo hi ya vona ku famba yini sweswi. Mhani wa mina, mi nge ni mi tsundzuxa loko ma ha ponisiwile tano endzhaku a ma ha tlheleli, Satan xi ta mi khoma hi tiwacheni eka yona mhaka leyi swi tivaka leswaku mi weak kumbe makanakana eka yona, xi mi tlherisela kona leswaku mi nga tirheli tilo hi ku hetiseka. Mo ni mi tsundzuxa emixweni wa siku leswaku u kona Yesu la nga ni matimba hinkwawo, u kona Yesu la fumaka eka leyi misava, i ri hi namarhela eka yena hi ntiyiso, hi namarhela eka yena hi ntiyiso leswaku ku pfumela ka hina ku va loku hetisekeke. Loko ha ha hlantswiwile timbilu ta hina hi nga pfumeli leswaku lowo biha a tlhela a hi tlherisela endzhaku, ha yi tlheleli ndzhaku hina hi ya emahlweni hikuva hi tirhela tilo. Hi nga va hi ri sungurile rendzo ra hina ra ku ponisiwa hi ndlela leyi hi ri sunguleke ha yona vamhani. Ni le mixweni wa siku na mitsundzuxa nakambe leswaku n'wina tanihi vamanana, hi n'wina va lava mi fanekele ku miya rila mi rilela vutomi bya vana va n'wina, hi n'wina lava mi fanekele ku miya khisama mi khongela Xikwembu hi ku hetiseka, hi n'wina lava mi fanekele ku miya khisama mi khongela Xikwembu hi ntiyiso hi ku ya hi leswi xi swi vulaka eritweni ra swona leswaku xona Xikwembu xi ri xoxe xa tshembeka, xona Xikwembu xi ri xoxe xi langutele ku n'wina mi tshemba xona. Xikwembu xa hina i Xikwembu xa jelazi va ka hina, Xikwembu xa hina i Xikwembu xa jelazi, a xi lavi ku katsakatsiwa, a xi lavi ku pfunetiwa. Hi yona mhaka ni le mixweni wa siku ni mi tsundzuxa leswaku etin'angeni ka ha ya ku ya tekiwa yini. Mina mi teka yini etingangeni. Hikuva i ntiyiso loko mi fika va ta ku a hi swi voni. Loko va ku a va swi voni va vula ntiyiso a ku na nchumu lowu va wu vonaka. N'wina mi tshembela leswaku loko va ku a hi swi voni swi vula ku xiyimo xexi mi nga heleketa swona eka vona mi ta mi ya hlula eka swona. A mi nge hluli loko mi nga ri na Xikwembu. Tshamani eka Yehovha hi ku tiyisela. Swi karhi swi nga olovi. Tshamani eka Yehovha hi ku n'wi tshemba. Mi va na ntiyiso ni ku pfumela leswaku eku heteleleni yena ntsena. Eku heteleleni yena ntsena. Ha khugunyeka kwala ndleleni ya ku hanya hikokwalaho ka swirhalanganyi leswi hi hlanganaka na swona. Kambe Yehovha Xikwembu xa hina u ri yena ntsena u ta hi kotisa. Yena ntsena nge pfuka hi tshikile hi ri hexe. U ta famba na hina. A hi fanele na va Daniele n'wina. Lava va nga ta loko va va nghena ekheleni ra ndzilo a va a ri na vona. Loko yi hlaya Bibele yi ri a nga zangi a huma a tshwile hambi ku ri nsisi ni wun'we. Leswi vulaka ku Xikwembu xa hina xa tshembeka a hi tshembeleni eka swona. Xikwembu xa hina xi ni ntiyiso eka vutomi bya hina. Loko va ha ti lavela tindlela ta ku pfuxana ku ka tindlela ta ku khongela ni ku khongerisana hi kombela rirhandzu ni mitirho leyinene. Mintirho leyinene i ku tshama eka Xikwembu hi endla ku ya hi leswi yi vulaka ha swona ebukwini ya yona. Yi hi tsundzuxa kahle lahaya ka Exodus 20 leswaku hi nga tshuki hi. Loko yi ku hi nga tshuki hi swi vula ku i ntiyiso swi sweswo hinkwaswo leswi yi nge hi nga swi endli. Hi nga swi endli. Ni rhandza loko yi ku u nga tshuki u va ni Xikwembu xin'wanyana ehandleni ka mina. Hi xona ntsena Xikwembu xa rilaveta. Xikwembu lexi xi lavaka leswaku n'wina mi xi dzunisa hi ku hetiseka. Xikwembu lexi xi lavaka leswaku n'wina va mhani mi xi dzunisa hi ku tiyisela. Xi karhi xi nga olovi. Mi pfumela hi timbilu ta n'wina. Mi tshemba eka swona hi timbilu ta n'wina leswaku Xikwembu xa hina xi ta xi ya hi hlulela. Tirhelani Xikwembu hi ku hetiseka va mhani. A hi yeneni hi ya xi tirhela hi ta vona mihandzu leyinene. Mihandzu leyi humaka eka Xikwembu hikuva hi tshame eka swona hi langutela hi nga kanakanisiwi hi nchumu hi karhi hi swi tiva leswaku loyi a hi tshembiseke wa tshembeka. Ni le mixeni wa siku a hi yeneni hi ya tshama evukonini bya yena hi n'wi tshemba leswaku i Yehovha a nga cinci. I Xikwembu lexi xi cincaka xiyimo xexo n'wina mi nge le ka swona. Xiyimo lexi mi nge le ka swona n'wina a xi xiya xiya cinca hi n'anga. Xiyimo lexi mi nga le ka swona Xikwembu xa n'wina xi nga va xi pfumerile leswaku mi hundza eka swona hikuva a ku ri phati ya jeni leyi n'wina a mi fanekeleke mi yi famba. Moni mi tsundzuxa va makwerhu, moni mi tsundzuxa va mhani wa mina emixweni wa siku leswaku miri wa Kreste wu nga wona xisirhelelo. Wu hi sirhelela eka hinkwaswo. Wu hi sirhelela emavabyini, wu hi sirhelela emiringweni, eka swiyimo sweswi hi hlanganaka na swona hi karhi hi nga tshembi leswaku hi nga hundza. Kambe rito ra Xikwembu ri ri hi miri wa yena Kreste. Ku va a file ntsena exihambanweni a ya xava vutomi bya mina na n'wina. Ku va a file exihambanweni a lava leswaku mina na n'wina hi ponisiwa hi tshama eku tshembeni eka yena. Eka hinkwaswo swiyimo leswi hi hlanganaka na swona hi ya eka yena hi ku Kreste wena u kahle. U lulamile ni ri kahle xiyimo ni nge le ka swona. U Xikwembu n'wana wa mina a karhi a tirhisa ti-drugs. U Xikwembu a wu cinci n'wana wa mina swi herile swa vukati bya yena. U Xikwembu a wu cinci vana va mina va kha va nga tekiwi. U Xikwembu a wu cinci vana va mina va karhi va nga tirhi. Xikwembu xi ya xi ta xi ya twa mbilu ya n'wina. Xi yingisela ku rila ka heleni. Hikokwalaho ka ku va lowo biha a ti byela leswaku u ta ya a ya wina mimoya. Mimoya ya hina hi ta suka evukonini bya Kreste hikuva xikhikhi hi hlangana na swiyimo. A ku sukiwa aka Kreste mhani wa mina hikuva mi kha mi hlangana na xiyimo. A ku sukiwa eka Kreste mhani wa mina hikuva mi hlangane na xiyimo lexi mi hlanganaka na swona. Sathani a nga ti hluphi a ti hluphela lava nga riki va yena. Lava va yena yi tshama na vona kwaleni. Kambe n'wina mi nge n'wina mi teke Kreste tanihi muponisi wa vutomi bya n'wina. I ta tshama a kha a mi attack-a left and right hi swiyimo hinkwaswo hi tindlela hinkwato. Kambe loko mo tiya mi tiyisela eka Kreste. miti ya miti isele eka lo amifeleke exihambanweni miti ya miti isele eka lo amitshembiseke hikuva wa tshembeka mita miya vona mihandzu leyinene eku hetiseleni hikuva eka siku ra namuntlha eka vutomi lebyi byi hanyaka eka namuntlha wa hina ha ha tirhele namuntlha kambe hi tirhela mundzuku wa hina hi tirhela laha hi yaka kona ha ha languti swa tolo leswi hi hlanganeke na swona swi hi phija endleleni hi languta swa namuntlha leswaku namuntlha ha lulamisa laha hi tsandzekeke kona namuntlha ha lulamisa laha hi tsandzekeke kona hi tirhela mundzuku wa hina leswaku eku hetiseleni hi lava ku ya hi ya vona tilo Yesu ekusuhi swinene ni ku vuya hi vona hi mitirho leyi humelelaka hi vona hi xiyimo leswi hi hlanganisiwaka na swona hi vona hi leswi swi humelelaka eka siku rin'wana na rin'wana a hi le ku tsakiseni mhaka ya ku dlayiwa ka vamanana a hi yeneni hi ya tiya hi ri vamanana hi yima evukhongeleni hi byela Xikwembu mahungu exihundleni swa hina swa mukhongelo ni le nhlikaneni wa siku lowu a hi yeneni hi ya khongela hi khensa Xikwembu xa hina lexi hi tsundzuxeke leswaku hi tshama eka swona hikuva xa tshembeka eka tata wa hina Yesu Kriste wa Nazareta papa la lulameke wena Jehovha wa ntiyiso hi khensa ku va u hi tsundzuxile papa emixweni wa siku leswaku Yehovha wena u Xikwembu u lava leswaku hina hi tshama eka wena hi ku tshemba n'winyi wa nga hina lava hi tshembe wena tilo hi tshembe wena Xikwembu xa ku lulama eka swiyimo leswi swi humelelaka eka misava leyi ha khongela papa Xikwembu xa le kaya tilweni hi alelanana na swiyimo leswi hi hlanganaka na swona swiyimo swa GBV leswi swi nga le ku endlekeni we hosi vana wena tilo ra mina lowu nghenelelaka vana wena Xikwembu xa tintswalo lowu yaka u ya hi rhangela u hi fambisa endleleni ya ku lulama hi tshama eka wena hi khongela eka wena u hi hlulele eka swiyimo Shalom.
3: Premier wa xifundza nkulu xa Limpopo dokodela Popera Mathuba kunga na meyara nkulu wa masipala a va endlile riendzo ka tiprojete ta xiyenge xa doroba nkulu kunga na tiprojete holobye wa maphorisa u khomela furodza Khachalo u tiyisisile leswaku tiko ra Afrika-Dzonga ri le ku endleni ka matshalatshala ya nkoka ku hlula ntingo wa madzolonga lowu simekiweke eka rimbewu mahungu xitalo le ka awara ya 12 rixi
4: Ebe, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lil

0: Mwina 060 875 942
1: kuna swin'wana. Happy birthday eka lava birthday aka xikwembu a xi vakatekisi swinene a va naveleriwa hi Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendlani mapuve block 18 khatsa ai
2: sesimerilini minjhani na hi pfukile hi kombela ku navela ti-birthday ni ri hi ti-birthday ka sesi tinyika mhani tinyiko vukeya ni ku hepi hepi hepi ni le ka mhani Victoria Maswanganyi ni ku hepi hepi hepi ni ku na le ka Aubrey Maswanganyi kwale ka Thomley ni ku makhekhe makhekhe hepi va karhi va navelela hi va mhana xikhongelo wa jaha kwala ka sikunyani kwala ikulu.
3: Happy birthday ka Mfundisi Xichabyana ka Xithelani. Happy birthday ka Mhantinyi ku vhukela ka Thom. Happy birthday ka Bawa Gwevani ka Thom. Happy birthday ka n'wana wa mina Jaku Mthombeni kwala ka Mapayeni a ri Joni hi tiri Thembisi. Happy na le ka hinkwavo lava birthday ya ku na vona i Mankela kwala ka Mapayeni da.
4: Epi aka Jaku Mthombeni ka Mapayeni n'wana Mankeyila wa kula a ri xilungwini antirhweni wa yena n'wino wa nkateko ka Mninginisi na Enelo Xivuri ka Jim Owen Maswanganyi ka Maswanganyi na va mani futhi va lavina mani wa gweva na vona le ka vona le ku na happy birthday ya vana vambirhi na matsongo wa vona a va kuli swinene a va kuli va kulela hosini le ka Thomo le va lava hinkwapo a va naveleriwa hi mburi ya ntshava hlangana ndhawu exivilani kumeka kona ka tombi ya bava ka kwala face 1 ngolo gheni ri nexe hi ku twala ka GCR ka ha

0: 0860875942 le ka bungeni le mbala siku ra kahle kwala ka njaka njaka 0608875942 mina ngwisa swa swa matlweni
1: happy birthday ka vukheta chavalala ka nhombelani happy birthday ka javu mthombeni ka mapayeni happy birthday aka Rogers Rivele ka mapuve happy birthday ka hinkwana va xiraka siku leri fanaka na wondambe ya mikateko a yimanele vana ve leri hanwa masilo vigin levo ka mapuve ya chamangi hip hip hure
2: Happy birthday, kombela ku navelela. Ni navelela o wena, lowu le ka maswanganyi. Kula n'wana ngo kula swinene. Ni ta ni ta navelela na n'wana wa mhani ve le ka mapayeni. A ri kuli jaha ra n'wina jahu mhani hepi hepi byedyaka byi emahlweni hi makeke makeke. A ka vanhu hinkwavo ka vona na masiku ra vona ri nga ra namuntlha. A va navelela, va navelela mhani mahulu kwala ka mapuka kwa dyona na ku hlula dango.
3: Rishile mash ni happy birthday ka vutirhi mafiaka a Newton amasipa na Patho ntukulu wa Sipolo Misa na Chester Paladi ka Mbokota ni hetelela Ronald Hlangwani a thema ka Mashamba hinkwavo lava navelelo ya Ron manga nyika bokisi inkomu
0: rahi dikhezo swinene le ka bokisi le va kumangu ma Ili mango kanga eliko otherwise ke amkhumba kahle nomela mbenzenza intombi la ka mama le wa nikiswa kahle tindaweni leti ata ka bugeni ka xitachi mina kina makahle mtini wa ka pherita nwana nikene ku xandla enhleni ka xinwani xandla mntu wa kahle hi vitrantswa lo yinwe intombi ya ba nene ka mana mana ukata kuba ka famba kahle na yena eka mpondo wa sikura na montla nikene ku xandla enhleni ka xinwani xandla iba mandla ibelela ka mana mana lava nga famba kahle na vana hi site leri ya ra audio streaming ya www.gzrfm.co.za and then Facebook page ya stage it's at gzrfm xikan'we na TikTok page ya stage kasi ke 106.0 i gandlati kumbe xihondzo lexi mina n'wina a ke famba kahle hi xona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka loko ku nga ri n'wina loko noko u ta va u nga saseka leyi n'wina vayingiseri kambe ke ni va mandla ni vuyelela ene ku va ni khe ni khensa swinene ku va mina n'wina va yi khe yi fambe kahle swin'we eka siku ra namuntlha 0608875942 i nombara riqingho leyi mina n'wina yi nga famba kahle hi yo mi fambe kahle na n'wamahumani mana dzongeni va xibye xa valungu va hlambela va tamela va ka mahumani mana dzongeni tanihileswi a ni nga hlamuseta n'wina vayingiseri va mina va kuranteka loko a ri mina ya mina ndzima ni hi rimile ku ta fika kwala hikokwalaho ka nkarhi no boheka ku va ni khe ni famba kahle mina kahle ke ndzima kahle na nguta kahle ku hi fambe kahle na vamani hi site leri ya ra Facebook page ya xitichi eka mpondo wa siku ra namuntlha ni khe ni ku TBT n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka eka site leriwani ra GCRFM ka kumbexana ka Facebook page leya GCRFM n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ni vona kahle munhu wa ku fana na Magoda ni khesa swinene Magoda ku va yi khe fambe kahle swi eka mpondo wa siku ra namuntlha kasi ke ni vona kahle munhu wa ku fana na Andani Madaba yi khesa swinene ku va yi fambe kahle swin'we eka mpondo wa siku ra namuntlha hi leswiya ni vona kahle munhu wa ku fana na kokwani Shayi mi va na siku ra kahle le ka mavalani le sizeka fumani mi va na siku ra kahle le a Rediport le khamza wa ka Gaza mi va na siku ra kahle laka makoxo visnet n'wayela ka nguzani na mbona kwalano kasi nese eka dzingidzingi nikhesa swinene minus laa ka dzingidzingi laya xivitileva mi na siku ra kahle Mr Sipho Choice Xilatswani etindhawini leti tatele Sandton City ka ku ri ka Shawela kumbe a Shawela block 23 mi va na siku ra kahle Malaki Hokana mi va na siku ra kahle le Makhuba Sloof mina n'wi hambana mani nkarhi wa mi wu ni siyile ni rhana ku teta cancer swinene ni ba mandla ni belela again khe ni ku xandla henhleni ka xin'wana xandla hlaveki so kusuka kahle le ka swifuso s i risimu leri n'we mi nga ti chuzela rona tiphineni

0: tinhokomoka ta mahungu eka GCSE.
1: Meyara wa xifundzhantsongo xa Vhembe Councilor Melanie Chauke vula leswaku mati lama nga va ma ri karhi ma vuyiseriwa eka wadi ya vumbirhi eka masipala wa Makhado. Meyara wa huvonkulu wa Greta Dzane ni nga kuwa Greta Lethabo va thorile Councilor Rosina tanihi meyara lontshwa eka masipala wa Greta Lethabo. Mahungu xitalo le ka awara yan'we enhlika
0: ndlebe leyi i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSE. Tlangela ximun'wana hi ku ndlandlamuxa lokuntsongo loku endlaka ku hambana lokukulu. Kuma 15% off eka tithepe hinkwato eka bathroom bizar leswaku u kota ku hlamba hi xitayele. Ina hi swona, 15% off eka tithepe hinkwato eka bathroom bizar ntsena loko xitoko xa ha ri kona.
2: That's bizarre. Come to bathroom bizar. Come to bathroom bizar.
3: Xana u karhele hi ku yeleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki wa Water Link va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timuthu. Hi na tiphasali kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill, naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasari ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo nena ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Umisanani eka kupfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani, mina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

0: Putin chegar, hein?
1: Eu, Putin.
0: Aí.
1: Eu tô vendo com ele. Eu, Putin.
0: Aí.
1: Eu tô indo, Putin.
0: Minha
1: filha.
0: E a.
1: Eu tô com fita lá, Marina, e disse ela, a mim, como café, Macarina.
0: La kumbe njani ke ene nako swi tikomba ku swinene kusuhi na ku vota e va
1: okay budona ni vone vanhu vo tala loko ku va ku a wu na ti-qualifications ta last wa efikantini i loko vo ku kuma wani laya
2: Ya
1: ya ka dyaha. Ee, hi swona leswi vangaka ku hi nga vi na ku hlayiseka, hi nga vi na ku lulama endhawini. A hi phati. No. I ku phati ya ka bakiti yi onhela ya ka dyaha. Ya ka dyaha na yona yi onhela ya ka muchini. Leswaku vanhu va ta swi vona ku bakiti a nga tirhi kahle, kati no ha yena bakiti. A ni bakiti phati ya yena yi tholo na tiboyi ta ka drama na tiboyi ta ka manimani a yi khethangi ku yi thola mani. Hi swona leswi ku vona ka mina swi nga hi swona vanhu. Bakiti.
0: Nkomu. Ba re inkomishane ba swivonisa ku yini ka 060-8875-942 na ti-voice note ta n'we leswaku mi swivonisa ku yini.
1: Hi ku vona ka mina mhaka leyi hayi i nhloka mhaka ya kahle ngopfu. Hi ku vona ka mina hileswaku i ku loko munhu a ze a tshika ku na swin'wana a tolovelaka swona ku fana no sungula a kha a fambisa swona. Ende loko ku ri ka swi vona ku laha i kwene loko masiku lama kha u tirha ka mfumo wa swi vona ku endli nanga va ta ku byela ku a tshika ntirho mhaka ku va ta ku tekela mali leyi hi nge hi kumi mali ya wena se tiva va hatla va tshika na kutumbeta va swi vona ku hi ndhawu leyi u mu cheke ngopfu loko vo hi lavisisa swi ta nghena se swi fikise kun'wana swi ta swa munhu a hatla tsutsuma ku a wo ni hambana na swona yini va la minandi ya kona va ta hlavala va swi vona ntango a mina ntoko lowu nga xinangana ka kona.
0: Alright, Nkomu, I take a moment, but I can
2: 0608875942.
0: 0608875942 bula na mina ntirho kota ku olova hi tirha kahle ndlela leyi nga fanela. 0608875942 kwen kara van'wanyani ta mavhengeleni hi xavisa vona leswaku vuya hi bula hi yin'wanyani mhaka ndlela leyi.
3: Gazankulu Traditional Shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumele

0: tsakela ku va ri swi endla ku va ri humesa 500,000 ri nyikela as reward eka lava nga ta pfuna ka vulavisisi bya ku dlayiwa ka vanhu va xisati lava nga dlayiwa le ekurileni hi nkarhi wutsongo swinene so
1: loko ku nghena loko kwenzeka mistake maima exponeni kutarela vanhu vo tala vanhu va ntima ngopfu e kutarela vanhu vo tala munhu loyi a na vuya ya rheleli ka vanhu a hi tivi ku i va ya a va kuma kwini hikuva a ni ku tiveka vambirhi or vanharhu ku lava va lava le tikweni lavan'wana loko va huma va ri kwini nakona a swi tiveki mari na vona i vanhu na vona i vanhu na vona a endlele ku rhula lexi xi nga biha hi xexaxa politiki ya government of national unity ku na loko va yingisele kahle va na xikongomelo xo loyiwani i ta hi tiva kahle loyiwani loyi a nga ku tirhiseni ka mali ya mfumo rhongo va vula vanwelia wo misava yi fane yi ndla swoswoswoswo swibyela vona va ha pfunga moya wo biha naswona va pfumbe moya wo biha a va nga fanelangi va swi vurile ku ri no hi ta humesa 500,000 rand endla swo hi mhaka ku mfumo wani laha va ta byo vuri swi vula vana va mfumo wa vona hi le tlhelo awoka van'wanyani nkarhi wun'wana va ta hi byela tin'wanyani na hina hina va hi dyomba ka vona mara a da lexi nyakuke a swi laveka tikweni
0: inkomi kensi
1: ku kense mina
0: thank you right a hi kumeni van'wana ka 060 leswaku mi swi vonisa ku yini nhlekani
2: swirhandza wunene
0: ahee
2: mpukile
0: hi pfuke njhani
2: xahisile swinene no hina ku ya hi mina ni nga ni khetha loko ku ri ku vadyayi vo kumeka mali loko va ri na yona va n'wi nyika hayi a va n'wi nyiki a ni hi leyi va nga na yona ku ngo va ku ri maendlele ya ngo tikomba ya nga tshamisekanga hi ku va ndla ti-dowlup ematshan'wini yo yi teka mali va ni ka xiphorisi yi famba hi xiphorisi loko va ri na yona se loko va ku va lava ku ta teka va nyika munhu la va nga va nyikaku vuphala bya ku i mani a nga dlaya ei naswona hi swona mara hi tlhelo rin'wani vo ti lavela vito ku ri duma a va duma hi ndlela ya ku va teka va yisa xiphoriseni ivi katsani na xiphorisi xi ri xona xi rhangisaka mhaka leyi ya vulavisisi xi nga xona xi rhangaku mahlweni hi vulavisisi hayi a swi ta va kahle naswona mara na sweswi hi nge solani mali ya vona hi ta vona hi ta ku mangwa hi mavala loko hi mpela a nga tshika a humelela munhu wa kona ku a hi loyi ivi a yi kuma na 500,000 yaleyo mara hayi i nkarhi wa kona swi nga hi hlamarisi ku fika kwalaho madlayelo ya ximanga ya tele hlayisekanga
0: inkomi khensini right ya mahlweni 060-8875-942 yi ta fanda kumbexana ku endla reward ya 500,000 eka lava nga ta pfuneka vulavusi nhlekani
3: inkomi minjhani
0: hi pfukile njhani
3: hi pfukile mina va ni nga koti ku tiyiseka nhlekanhleke loko khari hi tshami ni nga va khari hi na ku pfuneka hi njhani munhu loyi wabe hi ndlela yin'wani i tivise private matirhi lama ya na ri yexe ya vaa ku fambiseka tikweni mara sweswi hi nga kahlekaka swi kahle kampini ku ri sweswi vele ku ri hi na semuzala ku leteni ka vanhu wete ku nyika mali evipela a va nkumi i viteka mali loko a va ku nyika mhaka ya ku ri hi nga hela valeti hi nga ku pfuneka na munhu loyi a hetakwana a kumeke loko ku na lava muhakela ka va muhakeli sekona mina va nga ri malondo kona kwelani ende va tlhela va tomba kahle ku vona pela va tirha impela va ta tirha va tikoma ku ri va ta tirha vanhu lava va kona va ri vava kuri ku impela hi lova ri laha a ku ri swi nga endleka ku hi nga tirhi va ta tirha ku na khalakhala va tirha a ku ri hava gereke nkarhi wa mfumo wa vaisala vaya munhu a tiveka ku hiva vayini ka tlhela rini swiswi va maphepha wuna maphepha a swi ri kamaraimpelamoaiaeka endhawini va a mi timhaka leyi ni ta kova kumbe lava kulaa bazi tikweni
0: Alright, I come in on 060-װװװװװװװװ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││─││></').
4: Xana u tshama u humelela nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeriwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tiloyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@mecca.co.za mabunda attorney now a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
5: Rula kamehleketo ku kumeka ntsena loko joine Arimarovela Funeral Services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ku langutisa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a yi tolo ti

kahle na nhlokomhaka ya kahle swinene leyi twakalaka bodon kwala xitichini. Mina a ni ta ku matirhelo lamaya a ma tirhisa hi wele makoxo na vakokwani Timani na wona maphorisa lama loko a vo ringeta ku kopela ku loko xigeveka xiendla swo xi khomisiwa ku yini kumbe milawu a va ta swi kota a byi ta hela vukhamba a byi ta hela vugevenga. Vanhu lavaya a va ri na ntiyiso swinene loko va landza munhu a va nga tlheli va nga n'wi kumangi ende a ta gweviwa munhu waloye a ta xikirhela xigwevo xa yena loko ku hayi i dlele munhu na yena a gina a hindza emisaveni hi mhaka ya kuyini vakulukumba lava a va ri na ntirho swinene a va ri na ntiyiso hala tlhelo a va swi kota ku yimela timhaka ta vona. Ha ku ri mavonelo ya Billy Ocean Ximbinyani kwala mugangeni wa hosi Siyengani mapuka ya Block 18 Carter.

뭐 사람도 아프고 정말 앞서는 분들 야 소금아까도 이왕도 들어가가 많이 나이도 분들 신앙신 갖고 안하네 와가 많이 내가 뚫렸어 하는 거만 갖고 안하네 에고 va dite ma ta vanyana na vona ku sa fika la ka ku no ku fanele ku endwa 1-2-3 ma vona ku ma ku ka mhani vanhu anga hafi miri anga swi twisisi ma twisisa leswi ni byela buda se leswi nga kona ni va ka mhani ne va le nghozini u dlaya tiriwa ku ri a ni swi twisisi kahle kahle mhaka kona yini buda ni mhaka ku ri kahle kahle maphorisa sweswi ne a fanele ya yini ha milenge na wona mfumo nghenelela isama soxa tindhawini ti tiya mavona ti ya famba ti languta ku ri ku humelela hi mhaka ya le bodoni swi vavisangeni masiku hinkwavo loti ya kwele ku dlawa ka mhani van'wani va ri ku jimeni va nga endla nchumu se ex ya mhaka leyi mahlomambi le bodoni a ni yimi naswona leswi swa ku dlayeteriwa ka wa ka mhani le bodoni hayi khona lama i mavonelo munhu lomi ni dumarexi laha hansi ka muganga wa ndhuna eka na muxana papa shura na fa ni na la ka skonyani te ka ni langa la zaka mina hi ku yena u ni ntambu bodoni

vote no. Ndi eva itiki yomesa mali yini ka loyi a nga ta va byela ku i mani laya a lava dlayetelaka vanhu la South Africa, hikuva aka nkarhi lowu hi nga ka wona vanhu lava nga teletela lava matiko mambe a va na ti-ID, se maphorisa ya nge pfuka ya va kumini. Se loko vo ndla sweswo swa mali, vanhu lava swi tivaka va ta vula va ku hi lava hala, ivi va nikiwa mali ivi va khomiwa vanhu nkomu i mani gate.

0: fina wena ndzi ka riqingho kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi mahungu eka GCFM na lunghelana lepfanepfani.
1: Ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya mbirhi eka GCFM rito ra rixaka mingisiri enhlikani. Mu ofisara nkulu wa xenge xa nhlawulo xa IEC Simon Mabudo u vula leswaku khomixini yi ta emahlweni na ku va yi kandziyisa mixaxamelo ya vayimela ku langwa hambileswi vandla ra ANC ri nga na xikongomelo xo endla xivilelo eka xiboho xa khoto ya nhlawulo eka mpfilumpfilu mayelana xiyenge xa sisteme ya khomixini ya ku fambisa minhlawulo ku nga IEC Mamabudo u vula leswaku kwalomu ka 1,960 wa magidi wo yimela ku langwa hi lava kelelaka eka swilaveko swa nhlawulo.
2: Yes indeed.

0: yanaro afu belaran beri tapi kasih nanti sokong makan sika.
1: Yukti sena wina anjekar bengo tunda tunda mela ekar sangu tunukari. Mahungu ekar jinsera fele narungi ano nefani fani. Shinna wedi semisi anjela ta shiha kiri mule vanda. Nashona jinsera RFM ay sekitel pati yina yi. Itlanga ntsanashina wedi so nishiha kiri weke.
2: Gaza Democratic Front.
3: Xitshembiso xa hava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, xibedhlele, xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza.
4: Ma endo bricks and sand lava hi vanwele vativekaku kwana Giyane hi ku shapisa misava ya kahle na switina swa kahle va shapisa misava ya ku hambanahambana va shapisa river sand, boy sand, filling sand na stone sand xa ku tshikisa hi vona loko u order misava ya vona ku nga se ba awara ya n'we va ku dilivharela hi siku rero loko va tsandzeka ku dilivharela va ku nyiketa discount misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena loko u xava tinlodi ta ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount va kuveka kula a Giyane a section F House number 733 eka xitarata xo ya a comprehensive unga foyinela Andrew eka 066 041 5138 kumbe 060 395 0649 unga tlhela u rhumela email eka andrewmendy@gmail.com ma Andy Bricks and Sand aka kara wena hi swilo swa quality naswona hi ku tisela hi xihatla.
5: Xana u karhele hi ku yeleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na vasavuki wa Chadrling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timuntu. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara. Mitara a endla ti Odex drill naswona ti Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo nena ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015 306 0265 kumbe 076 315 2680. Unisalani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshutshwa miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani mina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
6: Zankulu traditional shop leyi kumeka eThalaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yi kumeka kwala Giyane la hi xavisa swifambisana na vunanga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mthabazinde mabona hoza hoza mru.

0: mina ni swi teka ku ri mfumo. Kutona loko mo va na mali mi xava material hinkwawo a ka yindlu. Mi teka mali mi deposita luya a lavaku kumbe a tela bilisara. A vuya a nyamalala. I mali loyi a faneleke a hlotana na munhu luya ku ri a n'wi kuma a vuyisa mali a hi n'wina. Se ku komba ku ri vona va lava varhangeli va hina hi va vitanaka ku ri hi mfumo va va va karhi va swi tiva ku va ndlela yo kota ku susa mali leyi susiwaka kona ku ri yi suka yi endli nga ku yi kongomeka tikontaka ku fika lunga. Vanhu lavaya va va va lo twanana na vona swi nge teki timali budolo va nyamalala swi helela emoyeni. Ene hi wona wu dyaku hi ku wu tsandza yini ku landzelerisa ku khoma tikontraka leti wu va ku nkarhi wu ti kahle. Pela ni xo ku ri kontraka yi fana na bilitara ya ndlela mi tshama a hansi mi twanana hinkwaswo switwanano swa n'wina mi tiva ku ri kontraka leyi huma kwihi ya kwihi. Mirhangeli wa yona hi leyi na mapati ya yena na hinkwaswo titakula swa yena hi leyi i tshama swi tsariwe hafi black and white mana va nyamalala swi tetani se hi ku va nga na probleme mani kwalano obvious i mfumo na to ti-home affairs i mfumo i ku va tikelela voya va tona. Loko va va endla vitsungundzwani bya endla mapasi ma nga vi na anawini switifiketi hinkwaswo swiluleki ku pfa van'wanyani va ya va ya pfulela amakaya ya vona hi mpahla ya mfumo mi vona ku nga ri mfumo swi le ku hi hlupheni swi swo fana na sweswo mfumo hi tiva wu ri wona wo gina ku chavisa ku ri loko wu wu onhela a wa ha tivi ku ku fanele i ya kwihi. Mara sweswo mfumo wu le ku ropiwini hi munhu wo fana na mina na n'wina se ku sala ku va vito ku ri i mfumo phela mfumo hi mina na n'wina na vo vatirheli va lavaya a ni loko munhu a nga tirhi kahle u humesiwa ku nghena wun'wanyana a landzelerisiwa loko a moxini a khomiwa a tekeriwa swa yena loko a dye mali ya mfumo swi hangalapa mara na ka lowu mfumo ku hantluka ntirho wa wona lexi ni xi vona ku nga kun'we na sweswi wa tsandzeka swi fana a hi swi tiva ku ri loko be n'wasati i ta bele i ta bulela a duma a mina a dyele hi va lava vavasati ve le ku baweni a wu yeti tshumu mfumo wa mina walowo se swi va swi ti fanela ku ri se ho ti hanyela ku ri a resi mara hinkwaswo swi leswi i mfumo budona na milawu ya mfumo ya sweswiwani a yi tiyangi ku tatiwe tirhadi ku a mi tshame mi vona bantiti munhu loyi na bayibele vo ngo mukhotiwa a fika a strika a swi byela mfumo ku hi angazi leswi i lava na pfiki swi endleka xilo sweswo mara hi a khotiwini a ku tlangiwa ku hi mukhotiwa a swi nga ri kona swilo swo fana na sweswo a nkarhini wa mfumo loko ro ku khoma i dyele munhu i yive mali i pataleko i na xibavu loko wo za i kuma dikachi ti vuya kaya i fakta i ta chikana mafambele hi vutoxo i kulu a swi nga endleki hinkwaswo a nkarhini wa makhulu leswi ni nga dlawa kwalani matshama huma ntirhweni u papakala ku dona yi gheve dona yi gheve swi ya helela amoyeni va tlhe kumbe va kumeka va sayinsiwa na ti ku ri va na right ya ku sayina tibeki hi tlhe hi jikajika na vona hi nga endli nchumu swi helela se swilo sweswo hinkwaswo i mfumo budona mfumo wa hina a wu tiyangi wu tlharihile ku dya mali yi heta kwalano budona
1: leswaku lava ku ri leswi mi va ku mi karhi mi hlangana na swoho emugangeni tikweni ra Afrika-Dzonga xifundzankulu xa Limpopo
2: o As long as I'm going to be able to

0: Mhaka yikulukumba wa nhloko mhaka yikulu hluphaku emugangeni ya hina mati i vutomi, ku hava mati. Xa vumbirhi i mapatu. Xa vunharhu titliliniki ti le kule ni matiko ya hina. Fanele hi khandziya ti-taxi hi ya ka nhlangeke, hi khandziya ti-taxi ya Giyani ha hlupheka. Hi hava tliliniki laha tikweni ra ka hina. Swi swa hluphanyana i swin'wana leswi hluphaku naswona ni ntirho ka vantshwa kahlekahle loko a wu kumeka mati tliliniki mapatu ya kahle a ni vona swi tava swi antswanyana swinene ku u ku tlula swo tala loko ni mpfula tiko ra ka hina vana va fanele va xikolo va hlupheka ku ya xikolweni. Se hi leswi n'wana swi hluphaka na tikweni ra ka hina inkomu pena
1: kahari nhlikani khalanga kahari nhlikani ahubyeni a karhi a hi twa nhlokomhaka leyi ngo ti tlonya munhu vula ku a khensa hi khalanga mina leswi swi ni twaku swi ka swi ni nga ni khomiku kahle kumbe ku ni vavisa hi khalanga i timhaka ta hina vaakatiko hina vaakatiko ro xa khalanga hi kha hi khomplena hi ku vukorhokeri a hi byi kumi service a hi kumi a ku na mitirho swile a swi le ku fambeni mati a ma humi mapatu a ma fambeki hi tlhe hi toyitoya khalanga mara tona lexi ni hlamarisaka hi khalanga vanhu vona va lava hi twisaka ku vava sweswo va busy ni le ku fambeni hi muti na ximuntana va ri hi va vhotela lexi nga ta ni hlamarisa hi khalanga vanhu lava va vhoteriwa mara va karhi va ri ku xaniseka vanhu ivi ni vutisamaka tikun'wana loko mara ku va ku boha yini u tikuma i teka vhoti ya wena i nyika munhu aka ku twiseka ku vava mara siku ni siku kumbe nkarhi na nkarhi i le ku complain-ini munu nkarhi wun'wani ze ni twi onge kahlekahle a hi le ku complain-ini hi nchumu a hi lava vukorhokeri bya nchumu ku hava leswi mfumo lowu hi lava ku endlela swona hi ku khalanga loko ri hi le ku twaka ku vava himpela ri va kha hi ta pfa hi langusa swin'wana a hi ta pfa hi vona swin'wana mara loko hi kha hi nga cinci khalanga swi fana na loko i khi famba munhu masiku hinkwawo a kha ku bukutela xikandza xi pfimba i tlhela loko a bana mara swi va vula ku kumaseni bana ni vula ku mpelampela wona xikandza lexa wena xi ze xi nyaka pfala kahlekahle leswa kahle hi ya swi vona nna wa ridiko ri kumba loko ni hleketa sweswo hi le ku tisweni ka ku vava service a hi kumi hi kha hi vulavula ku laha service ni yi kumi mara va fika va ku vhotela ni vhote tlhe va vhotela mpelampela mara hi va hi lava service leyi ikhalanga mina ti-wywy ntiyiso wu kahle mina ti-wywy to tala leti ni nga koteki ku swi twisisa mpelampela khalanga munhu aka ku xanisa u ka swi na mhaka mpelampela vukorhokeriki ni byi kuma munhu a tlela va ri kahle ni ndyangu i ku a swi na mhaka ni ta fela koho oh my god a ni ehli ku nyeleki ngubeni
2: xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke
3: go Khosa Democratic Front.
4: Xitshembiso swa hava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, xibedhlele, xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza. Pride of Gaza.
5: Kulu traditional shop le yikumeka palaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwa la giane la hi xavisa swo fambisana na vunanga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalsinde mabona hoza hoza

0: Mr. Postman Sira Jisar Femra Sumra Kora Drake Abiyo Pagu 1 million Shabi Sanku Sin El Sumra Kora Mingzer Nga Chukma Da Gashle Fela Gila Ka 48 Wati Minute Mina Wana Mingzer Nga Gashle Lika Awara Lia Yan Maru Eka Ntika Na Sukura Na Mutla Kese Ilung Kilo Mala Fani Waka Mala Fani Eka Ntika Na Sukura Na Mutla Eka Awara Lia Yan Maru Eka Ntika Na Sukura Na Mutla
1: Enti Iso Elela Vajisa Femba Ingzer Baina Impela Sile Kaspemse Sungula Etle Kensa Kubaya Vana Nguna Kase Kana Nguna Kuna Nguna Kuna Nguna Kuna Kuna Kuna kwele ka awari le ya mzebule akande awari le sungula leba kwekhe ikumele kahle kuba ikutisela kahle swihungwa hungwani leswi vaka swika swi bampa nga na le ka nkarhi wa sweswiwani swi tiva kuma nge tshama tele kambe ke nkarhi wo
0: Isaso gaming sir moya mnike ta kahle velekile ti bangu huwa kumbe xa nge mahungu lama famba ku mahlweni veleke eka tiko ra yena ra Afrika Dzonga xikan'we ke meleka matiko mambe ivk languta ming sir eka hungu leri famba ka mahlweni veleke eka hlikani wa siku ra namuntlha cousin na ku vavisama kwalana na swin'wana
1: ya alright va okay kuma kahle ku va KwaZulu-Natal Department of Cooperative Governance xikan'we na ba traditional affairs spectators and xavona siboniso mngandi iba khati bisa kahle vanhu hinkwavo lava tshamaka kusana tindhawu letiya leswaku ku na level 6 ya mpfula woni nga kona ya level 6 ya mpfula leswaku maxelo madama kha ma nga tshamisekanga lava ka kha va tsundzuxa kahle mingisa ya mina mugadi xikan'we na va municipality leswaku ku ta ku na tindhawu to karhi swo fana na swikolo swo fana na swibedhlele na titliniki eka lava nga ta tshuka va onhekelekile loko maxelo mo heta mama kha ma tikisa ku fana leswi swi va swi langutisaka leswaku yi nga fika ka level 6 hi ndlela yaleyo leswaku vanhu mi kota ku hlayiseka loko swi vona ku ri himpela yi nga fika yi onhelekeka hi ndlela yaleyo hi ndhawu ya ku wisela kumbe ya kuisa so fana na tindo na hinkwaso minga chai ku va mukhamisi sumela tindawu leti ya maxelo semele ku jike
0: leswi swa ke mingzer ai vhen ka toka tle vhele ke ndlela yo leyo tani ku maxelo mele ku ntjiteni ai ti hlayiseni vhele ke tindzawu to kambana mbana ko kwala ba ku ri kona indlela yo leyo nakambi ke khazi hinga hela muta kahle vhele ke na xinwana xa xitori kumbe xani ke hungu le famba ku mahlweni ka tiko rena ra Afrika Dzonga maphorisa tiko ya tiko rena ra Afrika Dzonga ya ri ya kume vuthala hi munhu le adletela ka vanhu oni tata le kuruleni kasike na montha kubi kukumeki kukumwile entsumbu wa mukaye wa manana ewa malembe le xikari eke le xikari ndzawule the down peg ekona kwale ekuruleni kasike entsumbu lo wa hukumwile arna mbanga yo shijiwa nkolo xikamwe ke na mbanga imwana etsebene ambali swiambalo suka swingetsekangi vele ke ntela ke maphorisa ya tsembisela swintsengo wa 400,000 e vandla era democratic alliance ri kurona ke tanika munhu ye holo 500,000 eka leyi a nga ta komba muendli wa swona ku ra ntsengo lowu humesiwaka maphorisaiva swaku loko i mani kumbexani ke hi wihi mulayelo lowu a nga ku dlayini ka vanhu i ta kumeka vumalele mari vele vuthala bya kha bya boxekela
1: yes ma khumba ka mintsengo yaleyi nga humesa khazi hi va khe hi kuma ku va deputy national commissioner va xiphorisa leti nga Jan Debelo Msikili va va kha tirhisa kahle ngopfu ku ri vona a va tivi nchumu imali leyi va nge vandla ra DA yi yi humesile ingaku va vandla ra DA a va vuli ku yi ta ya le va vula ku yi ta ya ka wa loyi straight
0: swi ri va DA niketa yo xiphorisa xi va na mali yo karhi laha va ngo
1: ehe
0: leswi va ku ri munhu ya oleta ri na mali ya kahle ayini mali ya kahle
1: i mali yo hlaya ene swi tikombeku na sesi loyi a nga kona ka social media ka TikTok emprofita loyi a tivaka timhaka ta yena i va a kha a hlamusele hi yindlu leyi va nga kuma emintsumbu na
0: munhuhlamusele
1: tolo na madyambu ka live ya yeya TikTok a kha a hlamusela no kombisa hi lava nga heta va kha va kota ku swi kuma na ku va kha va cheka yindlu leyi va kumaka ku na
0: mitsumbulaswitava
1: a kha a hlamusela kahle ku ri a nga kota ku pfuna na ti-private investigators xikan'we na va xiphorisa ku va a kha va kota ku n'wi kuma hi ku i kota ku tlhela a describe ku munhu lowuwani wa xinuna wa madreds wo ndzisa ku yini wa ntima wa njhani njhani
0: kondla munhu wun
1: a nga tirhi a ri yexe kambe hi yena ntondondondo wa
0: kona
1: ya lava ka kha a hlamusela kahle ngopfu ku na swi va ku swi kha swi hi komba ku sesi i fanele a sirheleriwa hi ku kushimana shimana shingo omelela hiku se iba akati veka hinkwako nkwako na the social media platforms
0: yeah,
1: ta yena
0: kambe
1: ashle tsakiseni mhaka leyi va ku yi khayeko
0: hi sweswo mingzero gsr fm mpela ke a ivi ni mukha mi tihlayisa mani va ka manana a tindhawini ta ku hambanahambana ko kwalava ku mukha mi famba ko madokodela ya president wena tiko ra Afrika-Dzonga Cyril Ramaphosa ya n'wi nikile masiku nyana ku ya wisa ekaya kokwalaho ka kuka va nga pfukangi kahle president wa hina president Ramaphosa va vuyile ka nhlangano wa BRICS summit eIndia hi Musumbunuku va kha va nga titwi kahle kahle emirini se leswi ku va yi khona mani a yi naveleni president wa hina swa ku va kota ku va kahle va hola kumbe loko na vona se va ta hola va ta kota ku hoxa xandla eka mhaka leyi nga kumeleleni kumbexana ke va ta vona swa ku veri yini hi mhaka leyi nga ku endlekeni kumbexana ke leyi nga kumeleleni kokwalaho ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga
1: na tshemba ku la nga sala a tshameni a xitulwini a nga va na mavonelo hi lama va ku va khamari kona hi leswi nga ku humeleleni mhaka leyiwani a hi mhaka ya ku miyeriwa ku lahlekela ka vanhu hi vutomi bya vona a hi mhaka leyi fanele tiko ri fanele ri va yi ri yimayima hi nge ehleketo ku va xiphorisa va ta hemba va ri voxe hambi va South African Defence Force va fanele va nghenelela tiko hinkwambe hi kota ku va hi kha hi sirhelelana ni vona ka social media va kha va tsundzuxa na vavasati ku ri hi nga kota ku va hi kha hi tshama na swilo swo fana na vo pepper spray i kota ku va hi kha hi tihlayisa hinkwakunkwaku mara xa nkoka hi hunguta ku famba ngopfu vavasati kambe ke mhaka yin'wana leyi va ku yi kha yi ri kona hi va yi kha yi kuma kahle ngopfu ku mi swi tivaka leswaku khale ka defense minister Nosiviwe Mapisa Qakula va le ku langutane na nandzu wa vona lowu va ku kha ku khumba corruption hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisa mina ku mhanitakula va va kha va ti vonakarisa kahle a North Gauteng High Court laha va kha hi kuma kahle ngopfu mingisa mina ku trial yi va yi kha yi sungula hi ndlela leyo kambe lexi va ku swi kha swi ri kona va na nkandziyiso wun'wanyana va kha va hlamusela mhani ku ri ka milandzu leyi va ku yi kha va ku va yi onhile kumbexani ya vona swin'wana swa swona a va rhume hi president a va rhume hi mufambisi wa tiko kambe loko va va kha va vuya le va kuma ku ri hayi president va humese na statement ku komba ku ri mani va rhongo kambe problem i ku a va na proof ku ri himpela a va rhume hi president laha swo tala swi hetaka swi va swi kha swi hi vutisa swivutiso swa ku hambanahambana na ku humelela yini laha
0: Kundlekai.

0: Rixaka Funeral si mitivi sa kutumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi 1 October 2026, Rixaka Funerals yi ya emahlweni yi mi nyiketa vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina, mali ka ha ri ya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252, kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
1: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a wu seketeli phati yin'wanyini hi tlangantsele xinavetiso lexi hakeriweke.
2: Switshembiso swa hava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Vhotela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, xibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, vhotela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Vhotela Gaza. Hi, Bokaba.

0: ze imani lo amtsakisa ku swinene a tekserenge ka nhlaneki lengwa ze kuna siku imani
1: Satola swinene emara ka siku ra namuntlha ku nga ku na xilo lexi xi ko xi nga mi khomangiki kahle ka ka vacheka ka vakhandziyi van'wena
0: Se makama bambisa ka sikura mota kumbe bambisi na kuri Okay tani ku mrola staff e bus John iva man vanharu lavamba xewetaka kumbe lavamgolo ku mteka staff mungu vona nga ri kona ndeni ka taxi hayi ambi kahle
2: ku na specific glory

teka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mi khomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana.

0: Mandela Vurwa hi kumeke dorobeni Nelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeke Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Ebese sweswo mavhengeleni nkarhi ka robeka kahle ka timinete leti ya ti endlaka 25 hi ri karhi hi kongoma eka awara liya ya nkombo evheni ri karhi hi languteka xiyenge lexiya xa migodi ya tiko laha ka siku ra namuntlha va nga va ri karhi va hlangana na vatirhisani va swa ntshamiseko loko ku langutiwa eka ndzhaku ka malembe ya 2 eka samiti ya ku hetelela leyi a yi va ri karhi hi languta eka rihanyo vuhlayiseki migodini ya mavandla ya nharhu laha hi nga va ri karhi vona holobye wa ndzawulo liya ya swicelwa laha tikweni nkulukumba Gwede Mantashe laha kombisaka leswaku hambileswi eka xiyenge xa migodi ku kumekaka ka ha ri na mintlhontlho ku na xiyenge xa migodi lexi xi tlhelaka xi va xi ri karhi xi ya emahlweni xi va na ku boxeketa loko ku langutiwa eka lembe ra 2024 reri roxo kombisa leswaku xiyenge xa migodi xi ve xi ri karhi xi tsarisa mafu ya ku fika eka 42 leswi nga va swi ri karhi swi endla leswaku va ku ri nhlayo le hansi ya vanhu lava nga va ri karhi va hundza emugodini loko ku langutiwa eka matimu ya swa migodi eka tiko ra Afrika-Dzonga.

Lokuso sesomingiso rwa mina ona mina ntombi yozenya ntombi lesikhulu samaleza wazinjive ntsetselwa kahlungwane tukulo mamjaji ngari smart basera mamjaji ngomathola kama vusa kaya mbuya bafukile bantu bana ntsamba nakupumela swako vanhu bapfukini mishaweta vanhu kati ndawo ta ku hambana hambana minjani na mipfukini ntombi ya mpfushela ka nongono kwa Sportville mukhani nga tivi mingiso rwa mina kuna swo tala leswi hi varhange hi swi khumbakhumba ka siku ra namuntlha na tshemba na ku pfumela leswaku hayi ta khumbakhumba hinkwaswo ka swona leswaku we u va u karhi u kota ku swi twa hambi va ni twa vayingiseri va mina na swi rhandza ku va va ni byela leswaku va ni twa kahle kahle ni twala kahle khosani le ku titweni laha ani switi leswi ni swi vulavulaka byeleni vayingiseri va mina ma ni twa kumbe njhani nga ka nongonoko wa Sportville nkarhi wa hina wu vekwela ka 11:07 nongonoko wa Sportville loko yi kota 21 kha ni humala timbilwini ta hina ta vahaxi un'wana va karhi ni byela laha foyinini ya hina leswaku wa ni twa na ni ku vulavuleni swa twala leswi ni kumbe njhani miyingiseri wa mina so va ni ku ni pfuna ni va ni kha ni swi twa leswaku na titwa na twala na ni byele very natural. Okay, thank you so much. At least uni save nyana ni switwa ku matwala manje.

okay, all right. Ngeni ka nongonoko wa hina. Ngu hii lava uikuma kateka audio streaming shaya nasha www.gcrfm.co.za. Kwa laya mingisiru wa mina uwakaru uu. Uyikuma kahle kona ku ri tindhawini ta Mpumalanga, Johannesburg, Durban, Cape Town, na tin'wana tindhawu leti nga kule kule nyana mingiseri wa mina uyikuma kahle kwalaya. Kasi ka manjhe ya masiku na namuntlha mingiseri wa mina hi ta va hi karhi hi nghenanghena aka swo hlayanyana ka xipani xa hina xa rixaka xa Afrika-Dzonga. Kulukumba Pizza Jingi Msimang u ve a hlawula majaha ma 30 lama nga ta ma n'wi pfuna ku lwa nyimpi ta ku byela leswaku i va mani, na swo ku endleka yini hi vona, i va mani va nga siwa, ta va ni kha ni swi vula. Kasi World Cup ya Under-20 ya vaxisati ya mahlweni, ti-team ti le ku bukutiweni Engilandi va humesiwini namuntlha ku byela leswaku va humese hi mani aka mitlangu ya World Cup mingiseri wa mina. Kasi nhlokomhaka ya hina yi simple, ni lava leswaku u ni predictela mingiseri wa mina, u ni predictela aka majama masiku ra namuntlha, u ni byela leswaku exikarhi ka xipani xa Durban City na xipani xa Orlando Pirates voni nga ku ku ta va kha ku hlula mani. So i nhlokomhaka ya hina yaleyo. So u ta va karhi u langutisa kumbexani u va karhi u nghenanghena u langutisa leswaku u nga predicta njhani kwalaya, u ta siya nkandziyiso wa wena lowu va ku karhi u kombisa leswaku u vona ngaku ku ta wina mani aka mitlangu ya Betway Premiership ka madya masiku ra namuntlha. Kasi swin'wana leswi hi nga ta va hi karhi hi vulavula hi swona mingiseri wa mina i mitlangu ya National First Division, ta va ni kha ni nghena ngopfu ka yona. Ta tlhela ni vulavula hi mitlangu ya English Premier Soccer League, tafula ra koho ri tshamise kwini. Kasi ni tlhela ni vulavula hi tournament leya yi nga kona leya ya hosi ya vahlave leyi nga ta va yi ri kona le ka matsotsosela, ni ta ku byela leswaku ku endleka yini hi yona na swa ku sele ti-team tingani u ta va karhi u langutisa kumbexani ku va u landzelela page ra vona ra ka Facebook. Ta ku nghena kahle andzendzeni ni vulavula hi yona mingiseri wa mina, va na ntshembo na ku pfumela ku hayi hi ta fambisana kahle ka majamu masiku ra namuntlha. Ni ku byerini leswaku nhlokomhaka ya hina yi simple ngopfu, ni predictela xikarhi ka xipani xa The Buccaneers na xipani xa yona Durban City. U ni byela leswaku hi ku vona ka wena voni ngaku i va mani va nga ta va karhi va hlula aka madyambu masiku ra namuntlha. Leri va ra mitlangu ra Orlando ri leri vitaniwaka Orlando Amstel Arena, ntlangu wa ko u ta va karhi wu sungula hi 7:30. So ni predictela xikoro mingiseri wa mina, u ni byela leswaku hi ku vona ka wena u voni ngaku u ta va karhi ku wina mani. A hi suku kwalani languta man'wani mahungu mingiseri wa mina, anakena ni ku pfuxerini ku njhani kwale ni yingiselaka wu ri kona mingiseri wa mina ka tindhawu ta ku hambanahambana. Na swi tiva leswaku miyingiserini mi redi ku la ku twa leswaku Ntombi yi vulavula yini ka nongonoko wa Sportville ni le ka majama masiku ra namuntlha. Ni redi ni mi prepare-le mahungu ma kahle ku va mi swi twa leswaku ku ndleka yini ka timhaka ta bolo ya Afrika-Dzonga, Afrika, misava hinkwayo leswaku ku endleka yini mingiseri wa mina. So ku la ku to tala tshamisa sweswo na cancer lunghile na xipani xa wena khese swinene mara lowu nkarhi i wa hina na vayingiseri va Sportville. Anakena ni ku xewete mingiseri wa mina, a hi ngheni ka mahungu ma bolo lama ma nga kona i ta va hi karhi hi famba hi ndlela yaleyo ri ni langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini eka timhaka ta bolo ya milenge. Ku na papila la ri nga sendiwa hi nkulukumba JJ Record, ni ta va ni kha ni ku hlayela rona kusuka ka tiyindlu ta SAFA la Giyani, ta Greater Giyani Local Football Association. Ta ku byela leswaku ve ri ku endleka yini, ta va ni kha ni ku hlayela rona. So ku la ku twa leswaku nkulukumba JJ va vulavula yini hi papila leriwa, tshamisa sweswo ni ta va ni kha ni ri hlaya loko nongonoko wu karhi wu famba mingiseri wa mina. A hi sunguli mahungu ma hina hi langutisa leswaku hi nga sungula hi wahi lama ma hisaka. A hi sunguli hi ma Richards Bay ma hisa lama. Richards Bay yi hlongole mudzaberi kulukumba Ronnie Gabriel va resigning with an immediate effect. Leswi swi ta ndzhaku ka matlangelo ma ku biha loko swi ta ka timhaka ta Betway Premiership, a va le ku tlangeni kahle aka mitlangu leyiwani mingiseri wa mina. So noti ngaku vinyi va xipani va swi vona leswaku xa mbombomela, va fanele va teka action nkarhi va tlange mitlangu ya 6 va na mikutlunya minharhu.
it's not that bad, but then it's bad. Loko na ng ta business lere, loko sa kat makata bola milenge ban ban. They mean business. Abala ko huwa. So Richards Bay, I say we na nantlango na uwe. You draw me tlango minharu. You bua minharu. Ina 3 point. Ne bla bla ispansha wana Richards Bay means seramina. So I tiv. Let's see siti ba kaiku. Kuta thoru wangwani mizabiri loya nga tawa karapala nkulukumba roni noma nantse mbona kupumera lefsa kusuka kaya na akashipano asumu pale itindlela sutaba suka asumu pule la tindlela kuya mahlwe ni kubana ngutisa lefsa ku angaya kwini lefsita kusaka iti makata bole ya milenge mingisiru wa mini bole ya milenge yala Afrika dzonga na msaba nkwai iku loku usuka kashipano sukari tani mizabiri awupaleri u ahandle u ba ukari u lava lava na swipano kumbe swipano swi va swi kha swi ku lava swi lava ku tirhisa so the way footballing a xiswona kwala ka mitlangu ya Betway Premiership na le Afrika na misava hinkwayo swi hambanile swihi na hi swi tekisaka swona u ta nga ku loko a hlongoriwa kokwalano a nge he pfuki a ve na xipano xin'wana lexi nga ta va xi kha xi n'wi landzelela kumbexana xi n'wi landza leswaku a ta va karhi a dzabela exipano ni yingiseriwa mina swi kona swipano leswi nga ta va swi kha swi n'wi tshunelela ku va a ta dzabela hambiloko a ka xipano xa Richards Bay a nga tirhanga kahle leswi swi ta ndzhaka loko xipano lexi xa na Richards Bay si ve si supuriwa hi ti newcomers Milford hi ti bola ta ntlhanu aka yin'we weekend ya leyi humaka ka yona va ve va supuriwa hi ti bola ta ntlhanu eka yin'we leswi nga tiyisisa kahle leswaku hayi ingaku va tsandzeka ku va va tipfuxa yo ka yi nga tivi leswaku weekend leyiwani loko va tlanga na xipano xa Sikhukhune va ta va karhi va dzabela hi mani leyi a kwamaxu va ta va karhi va tlanga Sikhukhune na xipano xa yona Richards Bay ta va yi karhi hi langutisa leswaku ku endleka yini nkulukumba Roni lava nga na 51 wa malembe va ve in charge ya Richards Bay for tinguva tinharhu va kota ku va va tlanga mitlangu leyi ringanaka 64 va wina 17 va drawa 22 va luza 25 ni vulavula hi nkulukumba Roni lava nga mudzaberi wa xipano lexiya xa yona abari mudzaberi wa xipano xa yona Richards Bay ningiseriwa mina so ku famba ka nkulukumba leyiwani o ka yi nga tivi leswaku ku endleka yini vadzaberi lava va va yaka va kha va famba aka mitlangu ya Betway Premiership va va tele miyingiseriwa mina ka nkarhi wa sweswiwani hi vone nkulukumba Cedric Kaze le ka xipano xa yona Sikhukhune a va karhi a suka nkulukumba Lihlonolo siyema la ka siwelele a va karhi a suka na yena nkulukumba Phuthi Muhafe ka xipano xa Marumo Galaxy na yena a va karhi a suka wa swi vona leswaku swipano swi lava ku va improve ka ku ze ku nghena matimbini mi nga ha swi tivi leswaku mi tirhisa mopo kumbe mi tirhisa michini yaleyi tirhaka masiku lama miyingiseri wa mina so swipano leswi swi hatla swi swi endla leswi swi nga ta endla leswaku swipano swa swoho swi nga mbumbumeli loko swi ta ka timhaka ta ku relegatiwa na ku va va tlanga MTN 8 na ku va va tlanga tin'wani ti-competition miyingiseri wa mina swi lava ku wina so hi ta va yi karhi hi twa leswaku i mani laha nga ta va karhi a dzabela kumbexana ku langutisa leswaku ku va kha ku pfariwa aka xipano lexiya xa yona Richards Bay miyingiseri wa mina so a hi swi tivi mara mhaka koho i timhaka ta ku u ta va karhi a tirha kahle ka swin'wana swipano ku nga ha ri ka xipano xa yona Richards Bay hi langutele leswaku a va karhi a thoriwa kun'wana nkulukumba Roni a hi suku kwalani ka nkulukumba Roni hi ya ka man'wana mahungu lama ma baku bembele la Afrika-Dzonga hi langutisa leswaku ku endleka yini hi wona mahungu lamawani Richards Bay loko va ha sungule nkulukumba Roni ku na nkulukumba Adnan Beganovic ku vuriwa leswaku ve le ku vulavuleni na yena leswaku a ta kota ku va e coach ya xipano xa yona Richards Bay nkulukumba leyi TS Galaxy ya hi wun'wani wa vadzaberi lava tivekaka laha Afrika-Dzonga a xi ta xifamba wa tiveka leswaku i mudzaberi so aka nkarhi wa sweswona ku vuriwa leswaku ku vulavuriwa na yena leswaku a va karhi a kota ku va a tshunela ka xipano xa yona Richards Bay a ta kota ku xi pfuna loko swi te taniwani wa swi vona leswaku xipano
swi disparate for batsabiri lava va nga ta swi pfuna leswaku swi nga tikumi xihloka xi kha xi tsema loko nguva yi hela. Mitlangu ya NFD yi tika ku tlula mpimo. Loko u fane u suka ka NFD u ta ka mitlangu ya Betway Premiership u va u tirhe ngopfu miyingiseri wa mina. So no va na ntshembo ra ku pfumela leswaku swipanu na vadzaberi va ta va karhi va swi tiva leswaku ka tika aka mitlangu ya NFD ku lava vanhu lava va ya ku hi ku tiyimisela na ku va va tlanga hi matimba. Kasi swin'wana nga khomela swona ka madyambu siku ra namuntlha loko a ha ri ka timhaka ta mitlangu ya bolo ya milenge i ku lava ku tiyisisa leswaku xipano xa Kaizer Chiefs va tiyisisile leswaku n'watipala wa vona Brandon Peterson u kume injury a training ra vumbirhi nampundzu, leswi swi endlaka leswaku u ta va karhi a sideline-iwa 4 ku ya fika 6 wa tin'hweti.

a hi vuyimingiseriwa mina hi va hi karhi hi mpfapfarhutanyana timhaka ta bolo ya milenge laha Afrika-Dzonga ku ri na swin'wana swi ni vindzina ni nga ha koti ku va ni flowa hi ndlela ya kahle miyingiseriwa mina ni khomele kasi Brandon Peterson miyingiseriwa mina u ta va karhi a sideline wa 4 to 6 weeks swi vula ku i n'hweti na mavhiki mambirhi miyingiseriwa mina lama nga ta ma karhi ma endla leswaku dale ri wani ri va ri karhi nga ri kona kasi meanwhile ka xipano xa Kaizer Chiefs wandile wa ka Duba na yena u ta va nga ri kona mavhiki mambirhi endzhaku ka loko a va a kume injury na yena leswi swi tiyisiselaka kahle leswaku vatlangi mambirhi ka xipano xa Kaizer Chiefs wandile Duba na yena Brandon Peterson va ta va nga ri kona loko xipano xa Kaizer Chiefs xi langutana na yin'wana mitlangu miyingiseriwa mina 2 weeks va ta va nga ri kona majala ma ta va karhi langutisa leswaku va va karhi va endlisa kwini kumbe ku tirhisa ku yini loko ma nga ri kona va ta tirhisa va mani kwalaho ka xipano xa Kaizer Chiefs nkarhi wa hina wu vekala ka 24:07 nongonoko wa Sportville miyingiseriwa mina a hi langutisi man'wana mahungu lama ma nga kona loko ha langutisa timhaka ta bolo ya milenge la Afrika-Dzonga hi langutisa leswaku ku endleka yini xipano xa Orlando Pirates va tiyisisini leswaku talento wa ka Mbatha Evidence Makgopa Sihle Ndluli Mohabo wa ka Kota they will remain unavailable for selection as they continue with the recovery from their respective injuries as per Orlando Pirates va va karhi va tivisa leswaku hayi lava va mune va ta va nga ri kona aka xipano xa Orlando Pirates kokwala ka ti-injury ta vona leti ta ku hambanahambana meanwhile jala leri ya va ritanaka Ngapane Lungu na Andre De Jong va ta va karhi va langutisiwa leswaku va famba fitness ya vo test kumbexana ka majama siku ra namuntlha va nga va ri kona kumbe va nga ri kona swi ta ya hi ku va testiwe va kuma ku va fit na lavambirhi u nga rivali leswaku loyi Lungu loyiwani miyingiseriwa mina hi lowo loko a heta ku kora ka game leyi nga hundza ya xipano xa Orlando Pirates hayi liya ya CAF ya league miyingiseriwa mina aba ni ta ku yini sweswi a nga swi endla misa loyi u penyulukile loko a penyuluka a nga penyuluki kahle a ya wa hi ndlela yo ka yi nga ri kahle loko a heta kwalaya a nga hetanga 5 wa timinetes a ha ri groundini mina hi ku ya hi mina no twisisa nga ku vatlangi va bolo va fanele va swi tiva ku leswaku tin'wani ta ti-celebration ti ta va siya na ti-injury leti nkarhi wun'wani ti hetelelaka ti nga ha huli va fanele va celebrate hi ndlela ya kahle loko u nga yi tivi u nga swi tivi leswo penyuluka u nga penyuluku celebrate kahle hi ta swi vona leswaku ku rini Lungu u le ka fomo yin'wani ya kahle a hetelela a ti nyika injury leyi a yi ri kule na yena hi yexe a ti vangela xilondo lexi a xi ri kule na yena hikuva a endla ti-celebration to ka ti nga ri kahle so xipano xa Orlando Pirates va ta n'wi langutisa kumbexana ka madya ya masiku ra namuntlha va yi kha yi n'wi vona aka starting 11 ni xo kahle mara starting 11 ta va ni kha ni ku nyiketa xona loko nkarhi wu famba kwala ka nongonoko wa Sportville no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi u le ku tiphileni nongonoko wa Sportville miyingiseriwa mina xipano xa hina xitori xa hina xi sisaka xa nghozi swi kona ka madya ya masiku ra namuntlha loko na ha fambisa nongonoko loko na ha ri na wena ka nongonoko swi kona xitori xa hina xi sisaka xa nghozi ta va karhi xi tlanga leswaku wena u va karhi u xi twa miyingiseri wa mina no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi swi ta famba kahle naswona xitori xa hina xi ta tlanga ka ha ri nkarhi swi nge hi tekeli nkarhi ku va hi xi tlanga miyingiseri wa mina cause va xi tise ka ha ri nkarhi leswaku hi kota ku va hi xi endla leswaku xi tshamiseka miyingiseri wa mina so no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi namuntlha swi ta tshamiseka hinkwaswo leswaku n'we mi kota ku va mi phakeriwa mahungu lama ma nga tshamiseka na ku kuma xitori xa n'wina lexi xi nga tshamiseka a hi sukeni kwalani hi ya ka xipano xa hina xa rixaka xa Afrika-Dzonga Bafana Bafana Dr. Pitso Jingle Msimang ba kahlekani wa siku ra namuntlha ni ku byeni ku hi 12 o'clock va ta va karhi va hi paluxela majahana lama va nga malanga leswaku maya hi lwela nyimpi aka mitlangu ya ku qualifyela ku ya ka AFCON ya lembe leri taka miyingiseri wa mina kasi interesting miyingiseri wa mina i rini ku hlayela majahana ma 30 lama ma nga malangiwa hi nkulukumba Pitso Jingle Msimang leswaku ma ta representa xipano xa hina xa Afrika-Dzonga i rini rangula hi lamo mo ka ma nga ri kahle mahungu ma ku tiyisisa leswaku ntlhanu wa vatlangi a va langiwa ma yi ri kona jala leri

0: Joyce,
1: ayi mazoni.
0: Ah, ina itifambiri mam Joyce.
1: Mukulela njia.
0: Bana bagoat.
1: Bana?
0: Mukuteva mantebe.
2: Ansha, jekesa shkwem. Kondole shamba shate rapel.
0: Ani wewe kondole ni wanga.
2: Mbalo shamba ni shiranga. Wangu wanga kondole izako.
0: Ah, shite bisha shamba Joyce.
2: Ndio ni kondole. Shite shamba kondole. Shukuru shito shamba na wewe. Tupia shamba na wewe.
0: Enku aksha shite mam Joyce. Nasha ina wanga shamba tega shushtui.
2: Shushtui mbina ali e blight.
0: Mara yena vile kuna nanga weta kwa kongelela na wao bila buti. Ngari wano.
2: Sawa na tot.
0: Eh shona shona na sawa bila buti
2: tot we.
0: Da sawa bila kwa hai kongeli je mada stem ndara bo kongeli e shawa.
2: Ah mo to ni dirisho wa gasha meke.
0: Ani shona na shimo nangi.
2: Ani shona nangu ye. Shawa nga mshi wele.
0: Ni shona na shawa nga pela. Ah. Na jinsa
2: ha tsa tsa tsa ngena shona maka. Ene ho shona bo shiba.
0: Eh ya. Kuntima bante ni
2: so ona ni shimo ona ona so ya chama pala ba ni ba ona me
0: shikuno
2: me la ba la ko of landa ma shimo na mara usa ni ka ni kona
0: ma tan chu ni ma ni
2: ti
0: ni ni ta ji ke la pe
2: shi
0: ah ani chu wi se shimo
2: na ma na har ka ke ta ta ta la ma ngal fi kana ni ta ku la ya ko na ka na sa ni itali ai ti ro to sa ni ke Shira so the mix masala.
0: Phela ngonifika manje uyisa sijabisa.
2: Ene mina bawo muta runs, babona nsengo.
0: Usiphona muta baris.
2: Lo lo wari beka ro safe space.
0: Simbule njani shasho manje uyisa.
2: Eh, ina randu ngu randu ro safe.
0: Ngizanga la masu.
2: Ayi
0: komu. Ba randza manje uyisa.
2: Mara mina amu 100%
0: yebo. Simbule.
2: Ngizanga nje
0: asho masho.
2: Usho, noma na Abrele bavantsa yena sweswi.
0: Ba se bona mina ka tlhanga nhloko.
2: Loko ni mungu lo khata mina ni ba re ke sweswi.
0: Ba bona na ba rantsa na mandi swa swonda siya ri nwanyana ende swi kuti man Joyce.
2: Eh. Hayi ko sikahle.
0: Ah.
2: Mara mitantsu nzuka ku ntemise yela space.
0: Ah ni ba tlhanga nhloko ma ka ku rantsa ta va mina. Swi ku mile swa.
2: Imaka
0: ka. Ande swi swi to pfara ngumu ni mani. Swi swi nga vona na ku ba tlhanga na nhloko.
2: Se mita ba nyanyi. Ko ke pa yi ke tlhanga na kambe loko ma rantsa ngufu na nwi.
0: I'm
2: going to go to the house.
0: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.

0: Ngikubona ngikhala ifana yithisisa
1: kungena nganga ngiyabona iphesisa mina ilanga
0: mina manje asibari masanga ngishoko njani se anta yalo wasena ngikhala
1: njani mashaka njani mashaka njani ngani nje ukuri

0: makume mbere nhlanu wa timinetsi kubila awara ya nongwana mingiseriwa jisara FM makaringena kona eka nongonoko wa nzima ya vutomi la mungata vamukari mfumisana kahle na xiluva xaka mabunda n'wamuhlava na mingiseriwa mina u tinikhomela katsongo ka ku va hi karhi hi letelenyana ku nghena moyena ku na ti-technical issues leti a hi fanele hi ti-athenda hi nga se ya nghena leswaku ti nga kavanyeti mbulavulo wa hina kumbe tidyondzo ta hina eka madyambu ya siku ra namuntlha na mingiseriwa mina kambe ke hi tlhela hi khensa swinene ka muhaxi wa ta mintlangu Sportville nhwenyana wo zenyela hi ri na hina ka awara leyi nga hundzha ka awara ya nkombo na mingiseriwa mina lowu rhandzeka tlhela hi khensa nakambe ka vahaxi hinkwavo lava hi nga va na vona eka dyambu ra siku ra namuntlha kambe ke ni ba mandla ni vuyelela eka wena mingiseriwa mina lowu rhandzeka tshama ka ri kona kwala ka xitichi xa yena lexi a xi rhandzaka xa GCR FM eka xihondzo xa 106.0 MHz FM hi va hi karhi kongoma emahlweni na mingiseriwa mina lavaka ku tsundzuxa kahle leswaku hi na audio streaming leyi u nga ta yi kuma ntsena hi linki ya www.gcrfm.co.za u va u karhi u yi twa xidigital kona ku hahalaya u twa tidyondzo ta wena leti hi nga ta va hi karhi ti phama eka madyambu ya siku ra namuntlha kambe ke ni ku tsundzuxa nakambe leswaku hi na Facebook page leyi fambaka kahle vito ra GCR FM hambi xitetani wena mingiseriwa mina kwala ka Facebook page u nga va u karhi u ndzela ku ri tidyondzo leti u ta va u karhi u titwa u suka u ri kwini matiko ya kona kambe ke ni nga si ya heta nongonoko hi laha mina na wena hi nga ta va hi karhi bula kona hi tindhawu leti wena u nge le ka tona ni ta va ni karhi ni endla shout out kambe ke u nga swi kota sweswo ni le ka WhatsApp hi nkarhi wa swivutiso na swibumabumelo kumbe u ni sendela tiko leri humaka ka rona eka nomboro ya xitichi ya 060-887-5942 nakona kwala wena miyingiseriwa mina hi riqingho rin'we ntsena hi kumeka hi karhi hi bula kumbe hi voice note ya wena hi kota ku yi yingisela emoyeni na marungula hambi ku ri wona ni va ni karhi ni kota ku mahlaya kona kwala kambe ke a hi languteni leswaku nongonoko wa hina wu ta va u tshameke njhani u tshamisekise ku yini ka madyambu ya siku ra namuntlha kambe ke hina tiawara timbirhi suka ka awara ya nhungu ku ya ku ku ba awara ya khome eka tiawara letimbirhi ta va hi karhi hi khome swiyenge swimbirhi leswi hambanaka kambe ke hinkwaswo ku ta va ku ri dyondzo na muyingiseriwa mina ku ta va ku ri nhlohlotelo na dyondzo loko hi languta kahle hi side lera ra dyondzo leriya vana va xikolo a va ri ku tsaleni ka trial van'wani va ha ri ku tsaleni kambe ke leswi ni nga vona i nga ku va hetile evana va primary na lava va le high school lava va ti-early grades lavaya na vona va va karhi va hetaheta ku tsala ka ti-trial kambe ke loko hi langute kahle vana va hina va tikomba ku ri vana lava masiku lama dyondzo yi vuya ku fashionini loko ku va na leswi yena leswi a swi nghenelelaka kambe ke hi va hi karhi hi tiyisisa ku ri munhu wa 100% ku hava kambe loko hina vatswari ho tiyisa voko hi tiyisa xandla ehenhleni ka vana va hina va nga hetelela va ve mihandzu leyi hina hi lavaka va va yona kumbexana milorho ya vona yi nga tshuka yi humelerini ku nga ri hi ku va sindzisa ku va na dokodela a hi nge madokodela hinkwenu kambe ke loko hi va hi landzelerisa milorho ya vana va hina ku va ku ri liya yinene hi va sapota eka xivono lexi va nga ka xona va nga hetelela va ve swin'wana kumbe va va va hi khomele swin'wanyani amavokweni ya vona va kota ku swi phurumula hikuva ri n'wana wun'wanyana na un'wanyani loko a velekiwa u va a phutse xibakele la ndzeni ka xibakele ku va ku ri na tinyiko ta yena se a hi phutsunuleni hi vona hi va pfuna ku phutsunula vana lavawa hikuva hi karhi hi va nyika sapoti na ku va u karhi ku ina u ta swi kota u ta swi endla loko a ve na mbuyelo wu nga tsakisa ngotela hi bambatela la swi fitaka kona a hi bambateli hinkwako hi nge n'wi bambateli n'wana loko mi kuma ku hi nkarhi wa swikambelo wu fana na lowu yena u le ku cineni a nga etleli kaya loko ku vuya ti-result ku hayi i ta swi kota e-e u byeriwa straight ku ri a wu ta pasa njhani u pase patu hi ndlela yaleyo kambe ke loko mi swi vona ku ri noma ni n'wana loyi a ri ku ringeteni swi lo fika swi tsandzala a hi ringeteni ku va hi karhi hi n'wi cheka kahle ku ri ku nga va ku tsandze yini hi va hi karhi hi n'wi encourage ku va a khoma buku swi tiya a khoma penny la yi tsalaka hi kona a kota ku tsala kahle swi vonaka mathichara ya kota ku swi hlaya se vutomi bya yena byi ta byi karhi byi ya mahlweni ku ti va ti karhi ti basa hi va hi karhi hi n'wi khurhelela ndlela kambe ke loko ni langutahala ka tinqingho ni vona ni karhi ni mise kokwani Maluleke laniwa endla ku ri nkarhi la ni karhi ni fixa techniques kokwani Maluleke mi nga lulamisa riqingho ra n'wina ku va mi kota ku tlhela mi ni khoma nakambe emoyeni a na ha lulamisa swin'wana na swin'wanyana kona kwala ku va hi ta va hi kota ku nghena kambe ke a hi languteni kahle vana va hina hi langutana ti-application eka vatswari lava nga na vana lava a va ri busy eka matric kumbe lava lava ku apulayela ku ya ka swikolo leswiya swa le henhla le ni twe na mhaka ya ku basari ku na basari leyi a yi pfula kona ka siku ra mindzuku i siku ra mindzuku or siku ra namuntlha i wa vuntlhanu ya yi pfula hi Friday liya NSFAS a ivene ni kare checka ku ri vana ba hina ba ba kota ku apply ba apply na xikolo lexiya na UNISA na yona ipfurini ti application ta yona ti pfurini vanwana ivi ya sevele ku accept and ka ti offer ta ku ba kota ku ya ka xikolo lexiya swele henhla lexiya ba dyondzela mloro ya bona kambe ke a ivene ni kare checka ku ri vana ba hina ti application ba from sa ku yini ba apply ni xikolo swele henhla ku ri ku hamba ba hamba na ti gap ye gap ye loko munhu a iteka u relaxisa mhleketo yi huma ti bukwini se a focusa ka swilo swinwayana se inga pfumeleleni vana va hina ba hi jela hi swilo swo fana na ti gap ye gap ye a ilula msinwana kumbe a yinwindli ku awisa mhleketo mhleketo fanele tshama yi va ri ti bukwini yi wisa ye so inga pfumeleleni ku vana va hina ba ti kuma ba tshame ka ti gap ye se hi ndlela hale hi swivula ku ri hi fanele hi va hi karhi hi languta ku ri ti data ba ti kuma ta ku apply and ba ti tirhisa swona ku apply a ba tirhisi swin'wana fonini va nghena ka ti social media a hi chekeni hi langutisa na ku va applyini na hambi u nga koti ku hlaya mutswari wa byela makhelwani ku ni kombela ku ta chekeriwa la n'wana loyi u applye swona na kumbe mi vitana maxaka lama mi ma tshembaku va va karhi va tshunela kusuhi va languta ti-application ta vana va n'wina hi ndlela liya ku va languta ku n'wana loyi u qualify ya kuva anga apply ya yini hikuya hi mbuyelo wa yena kumbe hikuya hi matirhelo ma yena a xikolweni u fita kuva a karhi a ya ka xitrim xi u fita kuva a karhi a tsutsumela ka khari ya yini ni tshemba ku ri loko lembe ri karhi ri va xikarhi kumbe loko ri ha sungula xikolo swo tala swi ya ka career exhibition and vani karhi ni kombisa na ku i yini ntirho wa career exhibition hi ndlela ya ku kurisa n'wana na ku va tiva mintirho leyi va hi lavaka hi ndlela ya right na leswi swi lavekaka eka ntirho walowo va wu lavaka so na ku tshemba ku ri a hi va hi karhi va hakelela vana va hina va fambaka ti-career exhibition hi nkarhi wo fana na lowu se n'wana wa swi tiva ku i lava yini u fanele a aima yini ku va a kuma yini a ta kota ku studa yini hi ndlela yo yaleyo na ku tshemba ku ri hakele ku ri vana va hina va lulamini na n'wina ma famba kha mi va vutisa n'wana kusukela kwale ka malembe ya le hansi wa n'wi vutisa ku when I grow up ya wena i yini hi ndlela yaleyo loko u kulawula ku va yini mi nkarhi mi vutisa mi twa miloro loko a va karhi a famba mi vutisa hi grade grade ku kuma ku ri norho wa ha famba ro wa ha vuyamela kona kwala na loko u suka ku ve na ku cinca u va u karhi u languta kahle ku ri ti-job opportunities hi site lera ra n'wana wa wena a laka ka rona ti le henhla na hi ndlela yaleyo kambe ke mungiseri wa GSRFM ku nga ri hi ku dya nkarhi ku ya mahlweni hikuva nkarhi se u fambile mo hi teka SGB Mr. Malulekela hi twa ku ri ka madyambu ya namuntlha va hi khomeleni a hi zangi hi ku vatwa ka vhiki lerihami ku ri le ka ndhavuko leyi a hi nga ri na vona kambe ke hi va misile kokwani Maluleke mukhalabyi wa mina
1: halo
0: ahe
1: hi mina loyi
0: hi mina loyi
1: hi yomba kwala ka xitulu xexiya xa masiku ni nkarhi ku khensa n'wamhlave eku khensa muhaxi wa mina eku khensa mhlonipheki emajini ya siku ra nyamuntlha ku ri 17/20/26 ni karhi ni xeweta vayingiseri hinkwavo kwaku lomu va nga kona va hi khomaka va ri kona ni karhi ku vaxumi eka vahaxikuloni lava va nga sungula ntirho lowu na vurhonga siku ra nyamuntlha ku ri ti 17 va karhi va nyanyula vayingiseri vanhu va ka va kuma hinkwaswo ingi tidyondzo hinkwaswo va tikumile na swilemukiso hinkwaswo va na swona ni karhi ni ku eka siku lera nyamuntlha i siku rin'wani mara eka mina ri ni tsema nhlana hi ku twa leswi hi swi twaku swi nge ka ngurumelo ya tiko xiteriwa vamanana a swi vava ngopfu swinene kambe moya ni nghena eka nhlokomhaka ya siku ra nyamuntlha n'wamihlavi hi na nhlokomhaka ya nkoka swinene yi ri yona leya dyondzo kambe nyamuntlha yi na swingetelongetelo swa swikhedzakhedza leswi nga nghenisiwa la swin'wanyana swi huma kwale a palamende swin'wanyana swi huma eswikolweni hi ku hambananahambanana ka swona ku nga na swirilo i swirilo leswi swi nga kona la se ni nga ku hi ndlela leyi loko na ha sungula la ni kombela vayingiseri hinkwerhu radio le ya hina na nkarhi wa hina ni la ku vula leswaku eka vayingiseri hinkwavo ni mi kombela ni vuyelela leswaku mi nga ngheni eka radio emoyeni mi hlundukile mi nga swi endli leswi mi ta hlangana na timbila ti karhi ti rhurha siku rin'wanyani loko mi swi endlisa sweswo hikuva a hi swi tivi ku loko hi nghenisa tinhlokomhaka la loko mi hlamula mi kuma leswaku tinhlamulo ta kona ma tsandzeka ku hlamula ivi mi hlundzuka mi hlamula hi ku hlundzuka n'wina leswi vulaka leswaku mi le ku onheteleni ka radio ma yi onhetela swinene ende hi kombela ku nawu lowu a wu fi mi nga swi endli leswi hikuva loko hi nghenisa tinhlokomhaka la hi nghenisa tinhlokomhaka leswaku vanhu va dyondza vanhu va lemuka vanhu va tiva vanhu va tlhariha va tiva ku lexi hi kota na ku hambanyisa swilo hi kota na ku hlanganisa swilo hi ta kota kula radio ya hina yi kahle swinene mara hi hina hi yi onhaka u vula leswi muyimisari wun'wanyana wu nghenile laha a vula mhaka ya ku yena a nga la ku lahlekisiwa a ni swi tiva a lahlekisa hi mani na yi tsema kwalano wa ti tiva yena ene swi nga endli leswi swi nga yi mahlweni ne nhlokomhaka ya nyamuntlha hi leyi vuhlayiseki eswikolweni laha hi lavaka leswaku vuhlayiseki lebyi hi byi lavaka exikolweni ku nga safety i nhlokomhaka nkulu leyi se yi nga nghena ni le palamende loko mini hi twa ni vulavulani kona ku na mahungu lawa ma chikaka maka hi le henhla leyi ma chikela hala hansi leswaku mahungu lawa hi fanele hi vulavula hi wona hi mi tivisa hi mi lemukisa leswaku e safety leyi hi vulavulaka hi yona yi na switandzhaku laha e safety leyi laha loko hi langutisile mahungu lama taku hi le henhla ma ri eswikolweni hinkwaswo eka vana va xikolo ku laveka e discipline leswi va nge e disciplinaring leyi lavekaku n'wana wun'wana na wun'wanyani loko a ya fika xikolweni a ve a discipliniwile kusukela ekaya loko a ya fika emahlweni ka mathichara a va a ri n'wana lonene n'wana lowu a hlawulekeke n'wana loyi a langusekaka n'wana loyi a nga ta phameriwa tidyondzo a ti teka hi khiki ku ri leswi a nga yela swona exikolweni loko ha ha vulavula hi dyondzo hi masiku ni minkarhi hi vulavula nhlokomhaka leyi ngo n'wana wa xikolo kusuka ekaya emahlweni ka vatswari va yena i suka endyangu lowu n'wi hlayisaka yena lowu n'wi langutisaka lowu n'wi tlhogomelaka lowu n'wi dyisaka lowu n'wi ambexaka lowu wu n'wi nyikaka na ndhawu ya ku hlayisa miri wa yena kumbe vutomi byakwe leswi vulaka swaku u le mavokweni ya family ya yena ku nga vatswari va yena so n'wana loyi loko a karhi a tshama a vatswari a hloniphi vatswari kusukela ekaya ivi a kuma the good disciplinaring ekaya loko a suka ekaya a ya xikolweni swi vula ku e discipline u na yona a nga fiki exikolweni a sungula ku hundzuka xigevenga a hundzuka nyari a hundzuka nghala a hundzuka yingwe a n'wayetela mathichara exikolweni n'wana ye yaloyo ku thiwa a suke ekaya ka yena a ri na e discipline ku ya fika exikolweni u ta va a ri n'wana lonene so na ha vula nyamuntlha laha dilivha marito ya muxaka lowu loko ku ri ku ma yingisela ti-radio loko ku ri ku ma yingisela mahungu mito mahungu lawa mpresidente wa hina se a ri naka hi tiko leswaku vana va hina a va hayanga xikolweni ku ya dyondza, va ya xikolweni ku ya karhata kumbe ku ya nyangata kumbe ku ya xanisa ni ku xanisana vona hi voxe. Se mpresidente ku chicha marito lawa i le ku tweni ka ku vava. So ni nge eka tiko mhaka leyi taka hi le henhla ni yi dilivheriwa eka mina na n'wina hinkwerhu hi ri tiko, ku thyiwa hi vana a swi sukeli eka hina hi discipline vana va hina, va kumeka va ri vana lavanene, va kumeka va ri vana va kumeka va ri vana lava vanene va nga ta hlayisa mbangu, va nga ta hlayisa vutomi bya vona, va nga ta hlayisa vutomi bya van'wana, ku ya hlayiseka na vutomi bya varhangeri exikolweni. Hi ku langusani nyamuntlha migingiriko leyi nga kona, maphorisa ma ha ku kumi na ku rhula hi ku tsutsuma na swikolwa, hi ku tsutsuma na makhwati lawa va ka va lava vanhu lava va onhaka, ku ri vana va xikolo va onhaka va tsutsuma va nghena makhwatini lomu va yaka va ya dya kona swidzidziharisi. Se hi nge eka tiko hi ri tiko ku ri hina hi nga tswala vana, a hi yimeni hi milenge hi langutisa vana va hina ku loko va suka kaya va ya swikolweni a va suki va ri vana lavanene. Xilogele xa mina hi lexi, en'wana wa xikolo u suka ekaya a khome piki na foxoxo ku nga ebuku na pensela, that means loko a suka ekaya u ya exikolweni laha hi ku vitanaka ku is a mine kokwana Maluleke u humelela hi exikolweni hi le mayini ya n'wana un'wana na un'wanyana. Ebuku leyi na pensela swi vuriwa piki na foxona, she's going to dig a gold and silver and diamond. Loko a ri n'wana wa mfana he's going to dig a gold and diamond and silver. So swilo leswi swinharhu leswi loko a rhwele swidzidziharisi epiki na foxora u swi cukumetile a nga swi khomangi swilo swo sweleswo, u khome xibamu, u khome mukwana, u khome tinyawupi, u khome swidzidziharisi hi ku hambanahambana ka swona. Loko a fika exikolweni a nga ha ri na mhaka na dyondzo, kambe i ni mhaka ya ku endla mabulu hi van'wanyana vana, u ni mhaka ya ku endla mabulu hi mathicara kumbe nhloko ya xikolo. Se mi kuma leswaku ethicara leyi ri fanekelaka ri n'wi dilivhela dyondzo i va a nga ha ri na wona matimba hi ku kombiwa switlhavani leswi a byeriwaka leswaku u nga ka u nga ni dyondzisi hikuva a wu mutswari wa mina, u nga ka u nga ni dyondzisi hikuva a wu tata wa mina, u nga ka u nga ni dyondzisi hikuva a wu xaka ra mina, whatever swin'wana na swin'wana leswi a nga ta swi vula a karhi a seketela mudyondzisi wa yena. Se hi mavulo lawa na kombela swinene eka hina vatswari ezetiko hinkwaro hi hlangene na SGB leswaku a hi endleli leswaku vana va hina va va na a good discipline, va disciplinariwa vana lava va vuyela endleleni ya xikhale leyi nga kumiwa hi mathicara lawa minyamuntlha ma dyondzisaka vona, vo yo kumeka va kumeke emakaya ka vona va kume a good disciplinary from emakaya eka vatswari va vona. Se swi nga tsandza ha yini eka vana lava hi nga na vona nyamuntlha eka hina vatswari hi nga kona hi ringeta ku kombeta vana lava ku loko mi vona mathichara lava mi dyondzisaka they are from ground floor, va kume a dignity, va kuma na discipline. yona rin eka vatswari va vona se n'wina na n'wina hi sungula na n'wina hansi la leswaku hi mi disciplina leswaku loko mi suka emakaya mi ya eswikolweni mi va mi ri vana lava hlawulekeke mi va mi ri vana lava yingisaka loko va ku lexi a xi laveki mi tshika hi ku hakunene xi va xi nga lulamangi leswaku mi nga mi ya swi tirhisa exikolweni mahlweni ka mathichara loko hi langutise mhaka leyi loko hi khumba timhaka ta mupresidente hi khumba timhaka ta vanhu hinkwavo lava va nga vayimeri vanhu vakulukumba va khumbaka mhaka leyi leswi vulaka swa ku mhaka leyi kusukela loko hi sungurile hi ti-15 ta May hi karhi hi vulavula hi yona hi ku hakunenenenenene a ku endliwe xitsalwana lexi nga ta suka xi gonya le henhla se hungu ra mina na n'wina ri fikile ehenhla hi rone ri jikaka matiko nyamuntlha ku vulavuriwa hi mhaka leyi ya mgingiriko ya vana lava nge le ku va nge le ku endleni ka mgingiriko leyo biha ku a va tshiki mhaka leyi va nge le ku endleni hi ku a yi kahle so ma ha vulavula hi mhaka leyi na kombela swinene eka vatswari na kombela swinene eka tiko tiko hinkwaro ra South Africa a ri yimi hi
0: sorry
1: tiko ra South Africa a ri yimi hi milenge hikuva eku heteleleni ku tava ka ha ri hava xikolwa eku heteleleni ku tava ka ha ri hava mathicara eku heteleleni ku tava ka ha ri hava madokodela eku heteleleni ku tava ka ha ri hava na titleke na presidente yi tava a nga ha ri kona hi ku presidente wo ka a nga dyondzangi a nga laveki a ni swi tivi ku ma ni twana nyamuntlha ku na xinavetiso lexi ngo emukhanselaro lowo ka a nga ri na grade 12 a nga fanelangi ku a nga hlawuriwa u ya hlawuriwa njhani wena mukhanselara u nga ri na yona grade 12 ene yi fanekele yi huma ka wena u nga le ku dyondzeni ka xikolo nyamuntlha u fanekele u va mukhanselara wa mnuku u ya hlawuriwa njhani se ni ringeta ku yingi ku hindzisa xileswi lexi eka n'wina vana n'wina mahala va ku kuva na vimindzuku bya n'wina exikarhini ka tiko ra South Africa leswaku loko ku ri hi ku mi nga hatleswi swi vulavuriwaka mi swi tiva leswaku mi ta mi ya kumeka mi tshama ebank stolo mi famba mi rhwalela swakudya eka ti-dustbin dyondzo yi putile yi halakele hansi ena a yi rholelini loko i za i va hi mukhuva wolowo i swi tiva ku i tsandzekile so ni vulavula na vana nyamuntlha kambe ni ka ni haye ka mhaka leyi eka vatswari hina hi nga lomu emakaya hina hi nga tswala vana hi va rhumelaka eswikolweni leswaku e-discipline leyi ni vulavulaka hi yona a yi humi ka hina hi discipline vana va hina ku vana va hina loko va suka emakaya va ya swikolweni hi suke hi endle research ya ku secha swikulubeke swa vona migingiriko leyi va yi endlaka ya ku teka swibabani hinkwaswo va cheletelaka swikulubeke hi ku hi tibuku kati i swibamu swi nga lo mphakati we must make a research from our house please timhaka ti le ku onhakeni ngopfu loko yi za mhaka yi za yi vulavuriwa from epalamende na hinkwavokwavo lava nga varhangeri va vulavula hi yona tiko hinkwaro misava hinkwayo leyi swi tiveni leswaku swi bihe ngopfu mali I'm sorry loko ni nghenile emoyeni ni karhi ni nga ri kahle ngopfu ni karhi ni khohlola mara I think hikuva madokodela na wo va ni langutisile ni ta va mi vulavuriwa kahle eka mindzuku ka siko ni vula mhaka leswaku ni khomeleni swinene a swi lavi ku vulavula ni karhi ni phazamiseka We need our teacher to be being protected. Because like my teacher, you know, my protective ego, nama police. My teacher, you know, manan focus nene no kuku. That's why look, we would have my teacher is a mind. Ila goli tenu umaka kona. Ila silivere umaka kona. Ila mechamu umaka kona. Ila mi tingi ni kwa ili yo sase kai yu huma eka wangla.

0: loko mi vona ku ri na ti premier loko mina ku navela loko mi vona ku ri na ti premier na ti meyara ni hinkwavo vanhu lava va hlanganeke lava va nga ka swiyimo leswikulukumba loko mi vona ti brigadier swi sukela eka mathicara a wu nga vi na byona ku brigadier u nga dyondzanga ivi mupremier njhe hi manana luya a nga kona loyi a nga kona a vulavulaka timhaka ta ku hanya ivi manana a wu nga fiki ka xitandati lexiya xi nga na manana luya u ri tatana wena mujahandi wena wa ha endla ka nghingiriko ya ku famba u rhwele swibamu u ya tshamisa mathicara exikolweni tiva leswi migingiriko leyi va yi endlaka lavaya u va vonaka va tshama eka switulu swa le henhla puchoyo a wu nga byi swi nantswa swo fana na sweswo hi ku ku na leswi ku hungataka leswi swa ku wena loko i khome xibamu u hleketa leswaku hi wena manjheni ku swilo leswi swi ku tekela vutomi bya wena na ku u kumeka u nga ha ri nchumu u ta khomiwa u ya tshama khotsweni nkarhi wa wena wu expire wa ku dyondza loko u vuya se u ri xikhalabyana ku fana na kokwani Maluleke u ya dyondza kwihi xikolo xa kona u ya nghena kwihi tlilasi ya kona hi ku kokwani Maluleke a va hayi xikolweni va vuya jele se va vuya va khalabyile hi swo mi lavaka swona mina ni le ku mi khongotele mina ni tlela tiko leri ra South Africa tswa ni tlela ku vava swinene ngopfu loko ni vona n'wina vana mi ri na migingiriko leyi ya ku famba ni ya xikolweni ni ya tshamisa matichara na mi rilela I'm crying for the whole of you one of the other days you'll be coming get bankrupt ku ya hundzuka xikrepe ni ku fanisele hi vanhu lava va kumeka ka bankstall va karhi va handza swakudya ka ti-dustban va sungulise sweswo wena endlaku swona swa ku famba u rhwele swibamu exikolweni ya thasa masichara hi lava ya nyamuti it is no return back a va ka ha tlheleriwi ndhaku ti-jet ya magoveni hi ndlela yaleya a nge he tirhi a nge he endli nchumu u nga swi naveli leswiya a hi vutomi loko u ri n'wana lonene pfumela ku disipliniwa u va munhu wa kahle pfumela ku nyikiwa mahungu lama kahle ivi u ma teka u ta va n'wana wa kahle hi leswi nga ku namuntlha ni tshameleke swona laha migingiriko leyi se yi nga kona tikweni ya tika mara yi kahle yimani ni vula sweswo ni karhi ni nga vuli leswaku mathicara lava hi nga na vona swikolweni a ni vuli a ni hlot and a ni swi khumbangi ni la ku ta swi kandziyisa kahle a ni hlohletele ku mathicara a ma teki khavi mabavana a hi le ka yona dyondzo yaleyo mara hi ri vana va hina a va kumi the good disciplinary a the good disciplinary ya kahle leyi nga ta kota ku va veka ka xiyimo xa kahle a hi la ku twa mathicara ma ka ma yime hi nenge wuma exikolweni no we said no enough is enough mathicara ma nga xanisiwi ni hiku hi vona lava va nga khoma golden silver diamond ku dilivhela vana lava mara vana lava va suka na swithavani emakaya va famba na swona exikolweni so thicara u ta wu kuma kwihi nkarhi wa ku dilivhela mana leyo golden silver diamond a karhi a n'wi chaveni ni tlhelela ka yona liya a ni vulanga leswaku hi hlohletela ku mathicara a ma bi vana no a hi le ka yona yaleyo mara hi ri vana va hina a va suke emakaya va kume e good disciplinary ala ko ni discipline makay do ba fika skolin baba bana na banene mati jara boto ska baba pamela doze ene you want to be qualified man why we struggle so much we don't have to struggle such a thing a best thing like that how come You know what is a danger zone?
1: Mm-hmm.
0: A danger thing. You are in danger. You are in danger. You are in danger. You are in danger. You are in danger. You are Mario Paolo ni classes autos in cucho o te capetilia na pochola o ya cela goli de l'escomi se nga so un atare lo aso na ku e sare lo ku ba tarwa wa na ku na kekela ba ku nyika piki na pochola o ya dika goli li anwala na ku yo escomi e ka kicha lo ap do sa ku me e ka mistre Please, I have one in leo. Lire ni na velo tiko la South Africa. En kate eko. Mpula mna kama ni ya shuhangu yo tisa. Nguwa ya kashe. Ngaku ingami nela. The whole South Africa in time. Biba wana na wanu kate ke. Rile ka in sesu. I like a trial, sis.
1: Mm.
0: We are from trial. And those trials, scholars yakupalene, ne? Lokukurko awanda na trial, ne? You will come empty. I remind you now. Lokukurko awanda na trial. And now it's up to you. And you will see to the end of the day you are going to cry. For who? For yourself. You are not going to cry for me. You are going to cry for yourself and your family. And you are sombra kuba jisambi yisi. Kuru kumbangu watone, we. Baku zela inga afi. To the end of the day, you will come empty. One thing for sure, I can remind you that. Wanam kachana mara nele wa dumela sundu zombi ngwachala. Igu wa shaka zoma lenga. Yuru na karangati makala. Njalo itamela shes. E hunduke shkala jana. Shaku jundi sabano. Di maka. Nga anta kumbina na mwina. Ay suke na usi ima. To protect our world. Our world is coming, become rotten. Tikura South Africa ra bola. Rotten, ulabla eku bola. Tikura erle eku bole. Ene uri na ngote si, e enza ini, ay suke di ini. Makali aya kubana, mnubabona bakarima, wapatini, ini mitangela, mtola msheka. Very dangerous. Our woman in the eco. You protect the man and the way. You protect the man and the guy way. Right. So it's a funny girl of Manashirahu. Escolle. Yabula in Makali. Yabu protect the Machara. Naku discipline Avana. So look, if you measure our body, you never try. Let's calm all of us. Let's calm all of us. Yeah, yeah, Chaku. The show that school by the way, by Nikai. The Taka Taku Tira Kusukapalani Rimandi, my Yakui. The Scandal Nishi Tifa Kogita Wina. loko hi kume xikombelo lexi kumbe xirhambo lexi na mi kombela leswaku a hi humeli hinkwerhu tiko ra vahlanike ya swikolweni ya hiya twa ku va hi tiyivhela nhloko mhaka munhu ku na nhlokomongo mhaka ya kahle laha ene hi ta va na mbuyelo eka swona mi swi twile va kuve ku na tibasari hi ya tikuma njhani tibasari ta tikuma tibasari ta vana va hina hi tshami kaya a nga tikumi hikuva ku na leswi hi nga ta swi twa mara a hi humeni amakaya ya swikolweni ya twa ku mathichara va hi byela hi hi ta kota ku kuma ti-benefit hinkwato leti hi tipala hi ti lavaka ku na ti-need leti hi ti lavaka laha eka vana va hina mara a hi nga tikumi ti-need leti kuloko hi tshiketa swi vula ku hi ta va hi tshiketile ene vana va hina va ta va ti-dandahead forever muhaxi
1: kokwani Maleke
0: wa mhlavi tiko ra hina ri le kufeni ya tiko ra hina ri le kufeni vayingiseri va nga va va nga swi tivi va nga va va swi tiva mara va swi vona leswaku exikolweni ku humelela yini mathichara ya biwa hi vana va xikolo mathichara ya tlhaviwa hi vana va xikolo swa xanisa swa xumbata i n'wana wa ka mali yena loyi a nga na migingiriko ya muxaka lowu i ri yini wena mutswari wa yena loko a karhi a endla migingiriko va rila hi n'wana wa wena tikweni swi nga va swi khoma kahle hi ku ya hi mina ni ri no a swi khomi kahle ene loko swi nga ku khomi kahle loko mi kuma xirhambo va ta vuya naswona swiphephana van'wanyana vana ha swi tiva ku hava nga mi nyiki hikuva va ta swi tiva ku loko va mi nyika swiphephana leswi mi ta mi ya twa mikhuva ya vona le xikolweni mara loko mo twa van'wanyani va makhelwana va va ku hi ya eswikolweni lon'wi langutisani ka vona ku ko va na yini ke loko ku ri ku i vanhu lava vana va vona va nga va nyika swiphephana leswi swa swirhambo va ta mi byela va nga mi civela va ta mi byela ku exikolweni ku na xirhambo swa vatswari hinkwavo so na n'wina ti-includeni ka vona va lavaya va nga mi hlevela mhaka leyi hi ta vona loko n'wana wa n'wina a nga nyomanga khomo hi tingana hi ku xiphepha ni ta va teka xikumela ha swi tiva ku van'wanyana va manani van'wanyana vatswari vana va n'wina a va nga mi nyiki swiphephana a yi tiva yaleyo mara yingiselani n'wina mi nga va makhelwana va van'wanyana byelani va makhelwana va next door leswaku ku na swirhambo exikolweni ku loyi a nga cikumeta xiphephana loyi a ta kota ku khomiwa hi tingana hi wun'wani wa ku endla migingiriko leswaku le xikolweni leswi a swi ndlaku swi nga tiviwi se n'wina va makhelwana nga ta va mitiwe mhaka leyi byelani na lavan'wanyana va makhelwana va n'wina ku na vona va ta includeka ka nhlayo leya ya n'wina ku ta exikolweni i mhaka leyi kokwani Maleke va mi hetiselaka hi yona nkarhi wa mina wu ri yini wa mhlava dako
1: hinkomu ni khese swinene kokwani Maleke se hi va hi karhi hi tsutsumela eka awara ya vumbirhi laha nakona hi nga na xivulavuri lexi hi telaka ku va hi ta twa hi ta xona eka madyambu ya namuntlha ku nga xivulavuri lexi dilanaka na ti-business ta ku hambanahambana kambe ke hi ta va hi karhi hi twa hi tona eka awara leyi landzelaka kambe ke na kokwani Maleke hi to vheta hi gimeta kokwani Maleke loko mo vheta mi lela va yingisela
0: inkomo n'wamhlavi inkomo muhaxi wa mina xiluva xiluva wa kahle wo tiva timhaka ta yena ni le lava yingiseri hi ndlela leyi ni te xo sungula ni rivaleleni ku kumeka ni ri moyeni ni nga ri kahle mara a ni boheka hikwalaho ka ku va tinhloko ta xikolo ti te hei famba u ya vulavula hikwalaho ka ku va ntirho wa wena wo hi nga ku lavela wona ivi ni hlonipha swinene varhangeri va mina va sekete na vona va nga hoxa marito swa ku no a ku khensa swinene na mina na ni khensa ni vuyelela leswaku murimi wa nga dlayiwi rhumiwa o va ntsumi leyi nga rhumiwa leswaku famba ku ya vulavula ni khensa na tinhloko ta xikolo lava va nga tiyimisela swinene va lavaku ku va na kurhula etikweni ku va na kurhula eswikolweni hi ri vayingiseri hinkwerhu na vahaxi hinkwavo lava nga kona a hi sukeni hi yima radio leyi kila wa ko itirela kutani etiko ri ta kota ku tiva ku humelela yini etikweni. Ni khensa swinene Mahaxi Xiluva n'wamhlavi ku ye kwengeta na vadyondzisa lava nga ta hi dyondzisa hi lava ku yingisela swinene va hi phamela hi ta kota ku tiva swo karhi. Ni karhi ni ku ka vayingiseri hinkwavo ni mi rhandza hinkwenu, ni mi rhandza hinkwenu ka n'wina vayingiseri va GCR hinkwako misava hinkwayo leyi na swi tiva ku sweswi mi pfulerile ti-radio ta n'wina mi le ku yingiseleni. Inkomu ta nku.
1: Inkomu khensa hina kokwani Maluleke mbala madyombo ya ku saseka.
0: Danku.
1: Thank you. Okay, ba hi tana mingi serwa jisa rafem ba kare fikisa swa sweka awara yo sungula eka nko nko wanzi ma yabdo mika mika eta ba kare tsotsumela kona eka awara ya mbira kambe ke loko ila ngtele nkari nkombo wa timinets ku bile awara yanga ya indlela ale a jiken maketa sei ta ba kare bulavula na xivulavuri xa hina xa awara le ingele ka yona sweswi.
2: Technology, she could send that ego swing by Hina. This seven boy Jikele. www.gcrfm.co.za.

0: Okay, right when I'm engaged, what just say RFM by Garevuya Emoyeneka Awara Yabombiri live by Karingena Eka 0 to 0 Langenaga by Karikotelana. I say drama beans would sar name Quashlicia, Shakwambana, Banakazona, Kamika, main Amy Kubai Karikotel, like a social Nika hours, and Nagoan Madlika Boko, the Kujina, Ekamajambesu, Koranaman Tonaming, Seromina, by Karazon, Kakaki, Kurleka Nogonoko, Wanzi, Maya Wuto, Mikamika, our Leabumberi, Viaka Ekayona, Itabaikari. Come kahle xivulavuri xa hina xa siku ku nga Ntumbuluko Maluleke Ntumbuluko Nicholas Maluleke lava hi nghenaka na vona eka 0 to 0 hi ta va hi karhi hi twa hi riendzo ra vona ku xana ke loko hi vulavula hi ku na Ntumbuluko Nicholas Maluleke va hi karhi hi vulavula hi munhu loyi a tirhanaka na yini naswona i mani wa le kwihi hi ta va hi karhi hi twa hi tona eka madyambu ya siku ra namuntlha na ku va tirhana kahle na yini kambe ke loko mi tsundzuka kahle hina Facebook page wona mi yingiseri wa mina lowu rhandzeka Leave from the Catholic Vita GCRFM Nakabeke Kelevana audio streaming. I got www.gcrfm.co.za Nakona Kuala, Ubokarokota Kuni, Tuako Ancha, Makelunko and Mingiserwami, Nakabeke, Ubokarutunzgana Kashi, Nakambekurungi Selechi, Chow and Elishuran Zakasha GCRFM, Ekashon Zosha 106.0 MHz FM. Kameke like a Facebook Lumos Kota Wakarunjela, Cotijon Zulit, Utipaka Queen, Matikoya Kona, Nakabeke, Ningasia Hitan, Nogono Kuntaban Karni, and let a shout out Ekaba Ingiservami. Laboran seka kame ke hambi state na oskota kus endla nile ka WhatsApp inumbori ya 060-887-5942 un rumela rungula kumbe upoto sa lesha voice note lesh nita sa nikuto luko seba ikari yala kuite nita ku ingisela kona kwa la muyeno na mingisela omne uran seka kame ke inkala lehu itaba ikari ngena ika 0 to 0 kame ke luko ilang tele inkari kume nkombo ati minete kubile awara lia yanka inkari lunga famba shnene kame ke ina awara yungu ikano ngonoko luhu ingele kawana luhu ayo veta ikushi ababa iba ikari ngena na ku amkela xivulavuri xa hina xa madyambu ya siku ra namuntlha kambe ke ni kika n'wina ni mperisa ni tlhela ni mi amukela emoyeni hina n'wina tatana Maluleke
1: khensini muhaxi na ku khensa nkarhi wu nga nyika ta vona na ku ponisa vayingiseli ka madyambu ya siku ra namuntlha
0: inkomo ha mi amukela mi ngo vheta mi nghena makeni hikuva mi hi tivisa ku ri hi bula na mani loyi a dilanaka na yini we le kwihi
1: Mbulana Ntumbuluko Nicholas Maluleke mjano humana kama matatana
0: okay
1: kumeka kwa kama matatana iwa ki idila shwa ambana ambana so idila ya pest control iwi shwa ni meka shawuri mungu
0: okay
1: so lukari kuya tanyika talo kusha kwa shumucha kwa na mara ilika shawuri mungu kwa nkarwa shish
0: Okay, hiba ekari itaka makankulu ya siku ra namuntlha ni chekile profile ya n'wina ni swi vonini ku ri ku na mabindzubindzu lama nga kona kambe ke hi rihi leri mi nge le ka rona ngopfu kumbe nhlohlotelo lowu hi va ka hi karhi hi thaka wona ngopfu eka madyambu ya siku ra namuntlha
1: loko va hi langutile ku ya hi nongonoko wa siku ra namuntlha a hi tovela hi sungula kwale ka 0 to 0 and then hi va khe hi kongo hi vona ku hi fambisa ku yini so lexi xi nga kona i ku kombisa ku ri loko a hi sungula ka 0 hi kolele ka vamatatana la munhu a nga dyondza kona xikolo apanti laha pasa grade 12 hi 2010 and then laha ni nga tikuma ni ri na gap year applying mara swa ma-challenge swi nga ri kona ngopfu
0: okay
1: kasi ka gap year liyani munhu tikume hi khe hi tirha ka census hi 2011 census hi khe hi famba hi kumbe hi hlayelahlayela vanhu va ngo tsundzuka nga ku 2011 ku hlayela vanhu ro tikuma hi holini mali ya kona yo vhela yi vekiwa yi hlalele ku yi ta xikolweni kasi ka lembe lari landzelaka munhu a va na laki a tikuma se a ri j laya yi gwini kusukela hi 2012 up until na graduate hi 2016 tlhela yi na mechanical engineering ya background ya mina hi ta tirha tidyondzo na diploma ka mechanical engineering and then kusuka kona ibe ya tira kwala ko ma 2016 na mele na ro a tira Eskom ba tira sa sa the contract
0: okay
1: and then up until to ko mer KZN a yongola power station still ka ro contract la munhu anga tira swona ke distance a idlani hleketa ku munhu anga ndla hi ku kuva na ku hambana cause the contract a ta hela so ni sola ku ta pest control le tlhela as a part time
0: okay
1: na nga fika mini complete hi 2020 kuma se ti pest control la registara na na agriculture kuma structural pest control
0: okay loko are kwala ka pest ka pest control lava iba hi swiveka kahle hi ta kota ku landzelela pest control mi vula leswa swa ku loko mi kuma ndhawini va hlupha hi muhlwa mi dlaya muhlwa luwa ku hlupha masokoti mi va mi karhi mi dilana masokoti lama sweswo sweswo switshukani mi va mi karhi mi dlaya mimitini
1: ya switsotswana sweswo mi karhataka mimitini kusukela ka muhlwa makondlo mahele tinongani vusokoti i swilo leswi kotaka ku va khe hi mi dlayalatlayala swona ende kwala ka pest control ku hi ndla muhlwa hi nyiketa na vanhu garanti ya 3 years
0: kuku
1: huma hi ta hi ta va ndlala
0: lero loko no va ni thole n'wina ku va mi ta mi ta ni dlayela muhlwa ka malembe manharhu loko wo va karhi wu ni hlupha ndzhaku ka loko mi ta va mi te mi khe mi hlayela ku lembe ro sungula hi ndlini ra mbirhi hi ndlini na swi kota ku tlhela ni mi fowunela mi vuya hi mali liya yo sungula ni nga yi hakela le ku sunguleni
1: ei loko se mi hi fowunela a ma hakeli na nchumu hina hi wota hi ta vona ku problem le kwihi ivi hi mi adiresela problem leyi n'wina mi nga ri na yona mara a mi hakeli nchumu swa ku mali liya mi nga hakela masunguleni yi va yi mi khavharini for period ya 3 years
0: okay
1: eh.
0: Okay na mit mi nga continue
1: ya yeah, and then kusukela kwanu vale hi phuxe yo pest control hala tlhelo mi nga ri ku tirheni so ivi hi ta mi ni tsutsumanyana cause na nkarhi wa wutsongonyana 2023 hi laha se hi nga sungula swo rima
0: okay
1: hi sungule ku rima hi khe rima a kaya hi khe hi byala swo muroho na vo muchayeni matamatisi khavichinyana mara swo rima vhele khani se ri swe ni a ngatini na loko a ha ri ntsongo a hi rima hi xavisa kuma mali yo khera xikolweni so mara ku sungule ku rima ku tirha ro munhu i bo rima tikandzwa va ngubandzi lama ma lozeka a hi zama ku ndla swin'wana ivi kasi swi ta ya swi ya pfuxa swin'wana
0: okay
1: kusukela kwalano hi laha se ni nga jambaku na nsimu yana le kaya na sungula ku tirhela ka yona so hi sungule hi khe hi rima ka 1 hectar and then from that 1 hectar la hi nga kona namuntlha hi na 15 hectar leyi kahlekahle yi tele sweswiwana hi ku ya leswi hi nga byala ende leswi ku tsakisaku ka vurimi bya hina hi na vatirhi va 33
0: lava mi ngo lo va thola
1: ya lava hi nga lo va thola
0: wow
1: ka 33 leyi ku na 22 yi nga permanent and then lava n'wana va ha ri ti-casual and then on top of that hi na water platform yi tirhisaka loko ntirho wu hi talerini a kota ku vitana vanhu va ta va ta hi pfuna hi khe hi kha or hi byala so hi laha hi nga kona sweswiwana so ka ku byala leswi hi byalaka hi byala swo tala swinene.
0: Okay, yeah. Se loko hi va hi karhi hi vuya ka business lera vurimi leri loko mi sungula ka backyard garden kumbe ka nghadi ya le kaya a jarateni laha mi karhi mi byalaku a mi byala miroho ya ku va mi karhi mi xavisa kumbe a mo ti byalela ku va yi va yi karhi yi pfuna kwalaha mutini
1: a hi byala hi ri karhi yi xavisa xin'wana xa kona a ni a hi lava ku ri hi va khe hi kuma na experience ya leyintsongo so hi byala khe hi xavisa na matamatisi ya ma xavisiwa na tikhavichi ekhe hi vona ku swa hi pfumela loko swi hi pfumela hi loko se hi jampela ka xipeci xikulukumba
0: okay se hi va hi tsutsumela kwale ka masimu lama makulukumba mi nga le ka wona sweswiwa se loko mi va mi karhi mi ya mi ya sungula le mi sungule ku ri na voko leri a ri pfuneta hi ndlela leya tisponzara kumbe vanhu lava va ka va karhi va donata ku ri ha hi tatisa leswi na leswi ku yisa nsimu mahlweni
1: ku fika laha hi nga kona sweswiwana a hi se tshama hi va na sponzara
0: okay
1: lelo hilo hi sponzara hi hexe sweswo ni lava swona ku ri munhu wa ha ri ku tirheni se a kota ku pfa hi tirhisa payslip ku endla ma ti-funds kun'wana ivi hi kota ku pfuka hi ya hi ya pfala
0: okaymara
1: so far hi ti vula ku ri i self-funding lero a ku na sponzara na xin'we lexi munhu a nga tshuka a hlangane na xona ku va just ku hi ri investa ka laya ka leswi hi va ku hi ri na swona cause a kota ku byala khavichi loko hi humesa khavichi hi byalaku okay hi ya endla leswaku kwala vusin'wini cause so far a byala and then this year hi introduce na mhaka ya tibanana hi na timbuti and then hi langutana ku va na tihuku ta matandza lero hi December vanhu va ta va kuma matandza kwala ka Lonex.
0: Okay, se loko ni va ni karhi ni twa mi karhi mi vulavula hi mhaka ya ku andzeni ka nsimu ya n'wina mina vatirhi va ku ringana 33 leswi endlekaka ku ri 22 i permanent then the remaining 11 hi vona va nga ma casual. So ku va mi karhi mi thorini I think i ku va mi karhi mi nyikela voko leri pfunaka ka community, right? Because in number ya le henhla swinene ya le se hi ku ya hi n'wina tanihi munhu wa vurimisi kumbe wa mabindzu swi vula yini ku nyikela ka community?
1: Ya kahle kahle i goal leyi nga na yona hi ku ya hina na nambara leyi nga na yona ya ha ri yitsongo mara ho tshemba ku ya ka nkarhi swi ta pfuna cause mo languta tiko hinkwaro hi na challenge ya unemployment lero loko ri ha kota ku contribute as Lonexa ka ku pfuna atikweni muti wo karhi wu tikuma wu dini hi leswi swi hi tsakisaka swinene. So goal ya hina i ku tikuma kahle kahle hi va khe hi kota ku pfuna vanhu vo tala lava va ku va khe va tsandzeka. So hi tibyele ku tirhisa line ya hina ya vurimi ende hi ku ya ka nkarhi na ku pfumela ku swi ta hi pfumelela ku ri hi kota ku pfuna mimiti yo tala.
0: Okay. Se iba ikari ithelela ka bindzu lera ra ti pest control rona hi vurona mi nga hi hlamuseta matirhelo ya n'wina.
1: Alright, so pest control lexi xi nga kona cause hi relya ka ti-client lero plan ya hina hi lava swo client yona yi hi foyinelaka and then ivi hi va nyiketa schedule ku ri no hi ta kota ku mi attenda hi nkarhi wa swona. So wona wu dependa hi schedule lexi hi nga ta va hi nyikana xona cause loko o languta pest control na swa vurimi at least ha kota ku pulana ku mundzuku hi ta endla yini mara pest control yi fa yi limita hi ku loko n'wina mi nga hi foyinelangi or vaniseni va nga foyinangi hi hale hi hlupha hi mulo a hi koti ku fika ku hina ku mi dlayela mulo. So leswi a hi swi languta swilo swimbirhi ku ri at least swa vurimi nga kota ku pulana day to day ka yona. Well pest control wo tshuka hi ve na chance ya kota ku attenda hambiswiritano na va yingiseli swo van'wana va swi ta ku swa tika nkarhi wun'wani ku tikuma hi squeeze nkarhi wa pest control hi mhaka ku na ku hala vurimini hi na challenge yikulukumba hi vurimi byi lava dedication ya le henhla or ku tinyiketela ka le henhla swinene nkarhi wun'wani wa nghena hi 5 emasin'wini u huma hi 7 or 8 na madyambu hi ku ya hi leswi ku va ku nkarhi wu ri demand xiswona.
0: Okay. Loko se hi va hi karhi hi languta ka mabindzu lama ma ri mambirhi mi kota ku ma control-a hi ndlela yini ku hinkwawo ni vona yi nga kuma ni da attention ya n'wina ya ni da n'wina ku va mi va mi ri kona la so mi va mi karhi mi tirhisa ku yini hala ku na vanhu lava mi va rhumaka ku va ya va languta loko n'wina mi ri hala mi swi endlisa ku yini ka vutomi bya n'wina bya siku na siku.
1: Ya i ntirho wun'wana wu hluphaka swinene hi ndlela leyi loko risa nampundzu vo mafoni ndla pulani ya siku
0: kuri
1: va fanele va tikuma va kha va onlayini va ni nga ri kona na le masin'wini loko ndla pulani na ti-WhatsApp group leti ti tirhisaka ku ri lesiku namuntlha ya sprep xini yo karhi ni va nyiketa mirhi leyi va yi tirhisaka loko chela manyoro ni va nyiketa manyoro lama ma tirhisiwaka and then na madyambu ma fanele ni kuma report ya ku ku tirhisiwe ku yini then ni kota ku pulana for the following day and then after sweswo hi Saturday hi nkarhi leyi mina ni nga na vona va le purasini na kota ku nghena nampundzu ni ya cheka weekend liya loko yi chaya yi chelela valungwini loko swi ri so na mina laha na ha ri ku tirheni like full time at the same time ku na lava nga le ku tirheni kwale masin'wini.
0: Se a hi nge ku na munhu loyi mi nga n'wi tirhela n'wina na team ya n'wina or maybe let's say a mi nga ri kona n'wina mi rhumele vanhu ku va va va va n'wi tirhela ku ri vanhu lava mi tirhaka na vona mi swi tiva ku va na experience ya swona kumbe va wu tiva ntirho lowu se loko va ya va ya pfuna munhu loyi a mi kuma ku i va na ti-complain to tala instead ya ku a bula na n'wina tani businessman atsumela ka ti social media ku maka masiku lamawa yelela ngopfu ti phone ni vanhu va sungula ku posta ku vulavuriwa leswi yana leswi vanga ri na maka kuri swi ya nkhoma njani n'wini wa business mukuma ku munhu go tshuka a posta swoka swinga ri kahle hi business ra n'wina la a mi rate la hansi mi nga respondisa ku yini ka munhu wa mshakalo.
1: Okay, so sonana na ke taba mi ila ke no kanye so ye se taba so tala a le ro missing off. Mme ka shoko la mla ngo le bona so ha ni mara a ngo ba na challenge ya le. Tshino la gore a gore ko mina fa ya le reach out ka mona no le kota ko tsisa ti frustration ta ye. Mm. E buka kona ho bona gore e ko ma common ground re ba mbere gore at least se nga hi privacy inquiry because at the end of so that social media should have sana reputation ya company.
0: Exactly.
1: So it means at that stage a reputation ya company in the website. We will have a reach out to come on the other website or a client to be able to resolve the issue there. Mara, yeah, we will go to the other issue along the corner and go to the other side. We will go to the other side and go to the other side.
0: Okay. Okay, nhlamule kahle ngopfu. Se munhu loyi alava ku va a karhi ala ku ti sungulela mabindzu kambe ke anga swi tivi ku ri anga sungula kwini kumbe ku va ku ri munhu loyi anga tshama a va na bindzu ivi ri fikariwa a veta a heta matimba mi nga ku yini tanihi marito ya ku va mi karhi mi hlohlotela eka yena.
1: Ka sungula ya ku munhu lava ku sungula mara kumbe a nga swi tivi or mikuma kumbexana la ku sungula munhu loyi ku chavile. Lexi ni nga vulaka swona i ku loko munhu a ri na opportunity yo tirha or opportunity yo sungula business yo karhi a yi sunguriwini hi ku loko munhu a nga sungulangi a nge swi koti ku tiva ku ri yena i capable ka yini lero hi step number one i ku sungula and then munhu a nga chavi business a ri olovi ku na ku fela ko tala ngopfu munhu a hlanganaka na kona. Mara loko ti byela ku ri wa dyondza kusukela kwalano then i meka sure wa timinimiza ti-mistake leti i hlanganaka na tona then wa kota ku kula ka business like loko no mi kombisa na yena hi hlangane na ti-challenges to tala ngopfu laha swi vona ku hi ya hambi a hi ku hi ya kwihi mara hi ku a hi ri na passion ya leswi a hi swi endla swi kote ku hi tikuma hi fike ka xitage lexi hi nga le ka xona and then xin'wana business i risk. If munhu a chava ku teka risk ni va advise ku teka business ku ya ka business maybe example yo olova loko munhu xaka ka mahungu swoswani ku vulavula hi mhaka ya maxelo ku ri ku ta hisa ngopfu ka maxelo valava lavaku ku ta hisa ngopfu namuntlha hi heta ku byala 30,000 ya khavichi.
0: Wow.
1: Mina ku na possibility ya ku yi affecta ka dyambu mara ku na possibility ya ku loyi nga affecteki then hi ta va hi popini. So business i win-win so lero a swi lavi hi chava ku teka ti-risk hi mhaka ti-surroundings leti hi va ku tlhexavana na tona.
0: Okay. All right, sene ke go ba ikare kongoma emahlweni bona inga ku na hungu leri mi lavaka ku ta rifikisa ka vaingiseri kambe ke a inga ba inga fikelela ka question ya le mi veta mi re hondzisa.
1: Lesi xi nga kona mo hi ta valavula ngopfu ya la ka vurimi vurimi bya tika swinene mara lexi nga kona i ku va hi ti nyiketela loko ni chekini makete hi nge vundli nchumu hala ka xama swakudya swi laveka hinkwako lero loko vanhu va kha va rima va nga heli matimba ntsena ke ha swi tiva ku ri hi rima swo xa hina hi swi yisa kwihi like loko no n'wiveka example kambe rileza sweswo a ku ri na khavichi mara na yona se ya hela mara hi supply ngopfu vo spa and then na vanhu va loko valava va taka a ku xaveni sweswiwani bya le butternut ku na butternut leyi nga ta vuvha hi November a swi tiva ku November i nkarhi wa ti-graduation na ku veka mhaka ya planning
0: okay
1: loko hi byala a hi byala hi khe hi tirhisa plan loko hi byala swa hina swi ya kwihi hi pulanise ku
0: yini
1: na ku cheka trend ya makete. Loko mo cheka a hi ngo kwahala kaya every year January, February, March tamatisi ra kala lero loko wo rimirimi mi khe hlalela stock nkarhi walowo ku na challenge ya mhaka ya switsotswana mara loko wo wina swi vula ku hi tamatisi mi ta va mi ri mahlweni and then Yeah, so na ku plana timhaka ta makete ku chela ti-trend ku ti fambisa ku yini. Vana vula swona hina green paper, green paper hi yisa makete hi la mabiriviri hi ku hambanahambana. Loko va vala labiriviri na biri rin'wana ra chisa, chisa liyani hi breaker record last week hi kote ku harvest 106 crates in 2 days and no buy nkarhi, meaning a hi ta kota ku harvest maybe ma crate more than between 180 na 200 and the lama ni kuma kuti kota ku famba hi mesa maketa Joburg ma nga tshama fika matirha. So at this stage sukar i September yi pfuna preparation for December loko na ku xavisa swa hina hi December ku ri wo byala sweswiwani makoko tala swi ta swi fikeleni hi December. So a ni ta ku ka varimi van'wana van'wana loko hina ku byala a hi tirhiseni timing or a hi tirhiseni plan ya ku loko se swi vuka hi ta chiyisa kwihi demandi yi yimise kwini eka nkarhi walowo.
0: Okay, right. Se loko munhu a va a karhi a la ku xava miroho kumbexana a laha n'wina mi va supply ya yena u fane a endlisa ku yini a la ku xava swa le masin'wini in bulk?
1: Okay, sweswo futeke hi to vanga hi ku loko va la ku xava ka hina va va va ri safe ngopfu hi na certificate ya accessibility leyi hi nga yi kumaka department ya agriculture leswi vula ku hi nga kota ku supply eka ti-supermarket. Oka hi lesi hi va na gap ya ku famba global mara hi nyika process ya yona. So swi vula ku ri loko va va kha va lava swa le masin'wini in bulk va nga tihlanganisa na yena. Loko va tihlanganisa na yena and then hi nga kota ku arrange ku ri hi nga va nghena. Loko hi ri hava hi nga endla na ti-agreement ta ku hi nga va byalela cause at this stage a ku na lexi xi nga hi tsandzaka ku hi nga xi byala ekarhi swi ta ku hi xi yisa kwihi.
0: Okay, ni go veta mi siyana nomboro ya n'wina ku ri loko ho tshuka hi tsakele service ya n'wina hi site lera ra pest control ra ku dlaya switsotswana emakaya kumbe hi leriya ra masimu hi hatla hi mi kuma.
1: Alright, a tirhisa nambara yin'we for hinkwaswo.
0: Okay.
1: Pest control ka le masin'wini ni kona ka WhatsApp and then ni kona ka Facebook. Ka Facebook lona za project P2Y Ltd. O valanda mina straight in tumbuluko ni khona Simaluleke and then ka TikTok ilonaza at 19 and then tinambara ta WhatsApp or call 076-9815-878.
0: Okay, mingo tlhela mi repeata
1: 076-9815-878.
0: Okay, right. Khensa swi nene kambe ke hungu ro hetelela hi nga siyalela emoyeni.
1: Ku na swivutiso swo tala munhu ndzi swi kumaka ka ti-social media ta hina or ka ti-platform leti hi nga na tona ta ku ha teka vanhu lava va lavaka ku ndla swa ti-practical na. So ku hlamula kwala hi a ku kuma accreditation ya QCTO.
0: Okay.
1: Swi ta hi pfumelela ku ri hi kota ku traina vanhu ka pest control, animal production and crop production. Ku va ku vhela hali ka ti-preparation mara kusukela vo ma next year hi nga kwela se hi nga ta va khe hi kota ku pfuna vanhu cause at the end loko hi va ri na ndhawu ha kota ku pfala na gap leya cause mi kuma munhu a graduate mara a pfumala experience. So hi nga ku pfala na that gap loko munhu a graduating hi nga kota ku va teka maybe for 6 months and then hi kota ku va pfuna ku va kota ku hetisisa ku navela ka vona.
0: Okay, right. Ke so swinene ku va mi kote ku hi joyina eka madyambu ya siku ra namuntlha kambe ke na ku tshemba ku ri na nkarhi lowu taka hi ta va hi karhi hi ha tlhela hi hlangana na n'wina nakambe.
1: Ya hi khensa swinene hi nkarhi wun'wana na wun'wana hi le kaya mi nga yi khumba hi nga tlhela hi vuya hi ta va khe hi pfunana na van'wana.
0: Inko.
1: Yes.
0: makumembiru wati minetse kunga seaba awara ya kumi wana mingi seru wa GCRFM la ingata wakari gimeta kona shenge shama bulika mike aibulaka ahle na Loneza Project PTY LTD ibona la wakari wakumile wafambaka kahle imitero ya kuma wakari badasi tutuwa na shuwa na shuwa nyande shumona kunga kusha mkarata makaya kunga wakuri mulo kunga wakuri shitsukani kumbe shuwa na shuwa nyande shami shumona kunga kusha akeleta limuti nuangwina asimi hanyi sika kahle na mahele lama ya mkarata kama wabita vata vata milu la msela kara mwina mitela mire ranza na kambe saitiru mwanyan vatela wa mkumide shabarimisi la vangu haike maskota kuwa mikarimi oda shaku jasho kara soli masingu ni kota kumitisela sona waida ishtalo kumimla ukiru wakunene ishkaza wakona kutamipuna inkela ale kame kele kufika laka peste nchakisi wengu ufima kaya kuwa wana garantia wari loko wata itakutirela kunga sela malembe manaru uba ukari ubona shungwan shikari shi akele takumbe shungwan lesh aitele kutalwisana na sona usubona shahu mele larvalini hifo unelita mahali se hiba ikari ikutirela malembe lama manaru ukarunga umesinchumu njena ikari ibona kurileshi aitele kutashkontrola asite kontrola ikashfika imakum hingelale ibona iba kumileka awara le abumbiri eka nzima ya utomia zero to hero kesa shnene kesa biyelela kubawa kote kui joina eka nongono kwa ene ka majambi ya sukura na mtla ka meke mingi siro jisar FM itapa ikari kongo mai matlo ina kwa ikari tusmela ika Facebook page ya ina lenga tapa ikari intla kona lenga tapa ikari intla kona mina na wena tishara tuna mingi siro wa mina luoranze kakameke unga skota kuba ukaru uisa matlo indi shout out na wena kuba ukaru rumela wena rungula heka 060-887-5942 unjela kuri au nitua urukwin kameke ninga mtunzo shana kututumela ika Facebook page ya ina miya ijela kuri ami ingi sila merukwini kama jambi ya sukura na mtla kameke nambura ya WhatsApp 060-887-5942 urumela rungula kona kwa unjela kuri au ingi sila urukwin kameke lukonubu ya hantaban karnibu ya kshabita rawe na tlaiseka mingi sila wame

0: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gfm.co.za tisiarto lexa xivangumavuxa
1: Rixaka Funeral si mi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri kusukela hi 1 October 2026. Rixaka Funerals yi ya emahlweni mi nyikela vukorhokeri byo peka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela, kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina, mali ka ha ri ya na ti-benefit na tona ta ha va tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086-174-9252 086-174-9252 kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
2: Xana u nga va ri vulavula eka switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka, u nga karhateki hi Lead Hardware ya Nomalamulele va kumbe leswi swa quality ku ma bathroom cabinet kumbese ni katsa cabinet mira na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela less aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999.90 mangu yo tsakisa hi lawa. Lead Hardware yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi empumalanga hi ti 23 September 2026. Kuma xitiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta Lead Hardware. Where you save and score.
3: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yinayi hi tlanga ntsena xinavetiso lexi hakeriweke.
4: Switshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, xibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza.

0: Kukumele kusuhana cash build kusuhana auto clutch main road. Loko ulava quotation wafonela 075 390 9616, 075 390 9616, na 071 041 3141, 071 041 3141. Master Build Hardware.
1: Rishaka Funeral simitivisa kutumbuluxiwa ka Rishaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rishaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi 1 October 2026, Rishaka Funerals yi ya emahlweni mi nyikela vukorhokeri byo peka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rishaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina. Mali ka ha ri ya let the benefit na tona ta ba tshamisa swishiya. Ku kuma vuxoko xoko foyimela 086 174 9252, 086 174 9252, kumbe miya edi ofisini ta le kusuhi na n'wina. Rishaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
2: Xana u nga va u ri vulavula nga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka? U nga karhateki hi Lead Hardware ya Nomalamulele u kumbe leswi swa quality. Kuma bathroom cabinet kumbe se ni katsa cabinet, mira na basin hi 1599. Kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula, yona u kuma hi 1699. U nga tlhela u tikumela less aircon ya 12,000 BTU, yona yi endla 4,999.90. Mangu yo tsakisa hi lawa. Lead Hardware yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi eMpumalanga hi ti 23 September 2026. Kuma xitiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta Lead Hardware. Where you save and score. Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli bati yihi na yihi hi ntlangu ntsena xinavetiso lexi hakeriweke.
3: Gaza Democratic Front.
4: Switshembiso swa hava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Vhotela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, xibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, vhotela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Vhotela Gaza.
1: Jean Care Private Clinic lay it clinic lay puna ka man na man na swona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla. Yi pfuna hi leswi landzelaka.
5: Xo tsakisa i ku eka n'hweti leya vavasati va na promotion ya family planning hi 100 rand leyi fambaka na free glow injection, kasi sona scan i 250. Ina u twa swona 250 rand ntsena.
1: Ti-HIV, mavabyi ya tingana, marhambu, misiya na loko munhu a twa xisuti, kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena. Asthma, HIV testing hi 100 rand. Va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand. Consultation ya vona hi 350 rand. Loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena. Loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku n'wi pfuna. Kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona, kasi family plan i 100 rand. Va kona eGiyani a Bankstown, va kumeka eMatrix Orange ka makhoma lokuntshwa a tlhelukele etingwenzeni. Kasi na le Giyani a Section A kusuhi ni le Ambach va kumeka. U nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568, 066 257 5568. Jean Care Private Clinic, the heart of good healthy care.
6: Namuntlha si wa swi tiva loko nhloko yi ku nyika swiphiqo kumbe ntshikelelo wa ku pandziwa hi matino, a wu hleketi kambirhi. Matimba ya le mavokweni ya wena siku hinkwaro.

Right, riperile Afrika-Dzonga riperile mingiselo sa fame eka matiyambu ya siku na namuntlha eri siku ra kona ri siweka nhle ka Dr. Thomas Chauke na Xinyori Sisters va ku abyina ndzima emakumenharhu wa timinetse mingiselo ku pile ka nhlawa ra khume eka matiyambu ya siku na namuntlha na ku amukela ka nongonoko tele mbilwini u teka wena sibilo ku ku fika laka ravumune mingiselo wa mina exikarhi ka wara liya ya manna loku nga ri awara ya ekhume ku ya fika le ka wara ya 12 mingiselo sa fame hi ndlawo leyo ni ri ka matiyambu ya siku na mintava yi kha yi famba swin'we laka wara liya khume ke fika le ka wara ya 12 mingiselo khesa swinene ngopfu kusuka kahle ka lowu wa ntombi exiluva n'wamabunda ka nongonoko wakwe wa matimba swinene ngopfu laka ku tisela wona laka wara ya nhungu ku ya fika le ka wara 10 khesa swinene ngopfu bukele na se hi rima hina ni rima laka wara liya 10 ku ya fika le ka wara ya 12 khesa swinene ngopfu nangoma yi kuma kahle sendleri yari ya audio streaming ya www.gisalfm.co.za u le Limpopo u le Mpumalanga u le Northwest ka madyambu

0: Alright, e buisa swa swaming sere e ka madambu ya sukana namuntlha hi ndlela leyi kambe ka mi ta yi khomela ku va yi kha yi teka nkarhi nyana hi swa vutechniki namuntlha swi le ku tikiseni swinene ngopfu mani na riqingho ra kona leri lavaka ta ku bela nkarhi wa riqingho va ha ri ku ri khanikheni mahlupha hi network swinene ngopfu loko swi taka timhaka ta Wi-Fi hina hi ndlela yoleyo kambe ke ri kona papila eka madyambu ya siku ra namuntlha ni ngopinepines ni jara valandzani ni tiko lava komata vomelela vandla nga mandla ka mavuza ka yin'wana khazamulo wa xikoco kokwani valani hi famba swin'we elaka wara 10 ka fika le ka wara ya 12 eka madyambu ya siku ra namuntlha khensa swinene ngopfu vuyingiseri bya n'wina n'wi famba kahle kozara R81 R36 R529 laha mi fambaka mi ri kona eka madyambu ya siku ra namuntlha ebuheni kahle mabandi ya hlayiseki fika loma kona hlayisekile kambe ke ri kona papila leri lavaka ku va hi kha hi ri langutisa swinene eka madyambu ya siku ra namuntlha enhleni ka nongonoko tele mbilwini kasi ri kona papila ra kahle swinene ngopfu mani heyi tele ku vuyeni mikisera hala handle la wa vona hi tshama hi kha hi kombisa wa vona loko kha u hanya la vuton'wini loko swilo u nga tshama u hlangana na swona u nga tibyela hi nga ku vanhu van'wani kahle kahle vona ku nyenyela kambe ke loko se u ta va kha u hlangana na swona laha u nga ta kota ku swi twisisa a vuton'wini ka tika papila leri nga na rona eka madyambu ya siku ra namuntlha mikisera swa fambe hleka hi ndlela leriwani riperile muhaxi na vayingiseri va nongonoko wa tale mbilwini ni sisi wa 33 wa malembe hi vukhale papa mina i mfundhisi laha ni nga n'wana wa nhwenyani ni ri nexe eka hina papa tanihi mfundhisi ku navela ka vona i ku va ni tekiwa eka muti wo hlonipheka ni tlhela ni va na vana loko se ni tekiwile ekaya mali a yo va kona kambe vatswari a va lwa leswaku hi tlela hi dile loko ni heta tidyondzo ta high school ni hete ni ya eyunivhesiti eJoni swilo a swi tika laha ni nga hlangana na papa van'wana a va ri n'wamabindzu hi hete hi hanya kun'we papa lavayani a va ni endlela everything kumbexana xin'wana na xin'wana ni saseke onge no tirha leswi ni nga sasekisa hi swona mingiseri ni hete ni biha emirini lava a va nga ti a va lavi ku onhisela vutomi hi ku na ha dyondza xikolo hi hete hi ya susa ndzhwalo swi phindile kambirhi ka nharhu laha hi nga heta hi hambana hi ku a hlamala ku why ni tirhisa swo sivela mbeleko mara ni va na vuyimani papa lavaya a swi va khomangi kahle ku va hi hambanile ni hete ni vuya eUniversity of Mpumalanga ku ta dyondza kona eka lembe ro hetelela hi ndlela yo tsutsuma papa lavayani ni hete ni hlangana na boti wun'wana a endla lembe ro hetelela eka tidyondzo ta low kumbexana ta nawu boti hi rhandzanile kambe hi ku se hinkwenu a hi heta tidyondzo hi vhete hi ku se ha tekana naswona hi sungula ndyangu boti u te ni rhanga ndzi biha emirini ku ri a ta ya ni tivisa eka vona kahle kambe loko ni bihini emirini loko ku fika 3 months ra tshika ni kuma miscarriage kumbexana onhakeliwa hi ndzhwalo swi phindile ko tala kambe loko ni ya ka doctor a fika a ku ni vavisekile endzeni hi mhaka leswi a ndzi susetela malembe ndzhaku sweswi ni hembele buti ni ku ni biye mirini hi mpela hi yile eka vona maxaka ya yena va ni amukela no ni rhandza papa yena va hete va fika ku ya kuma leswaku i papa lavayani a ni hanya na vona le xilungwini le na ha ri xikolweni a na ha tivi ta mina muhaxi sweswi papa eka mithini va vula leswaku hi fanele hi ya ka doctor hi ya vona scan ku ri xana n'wana i na nkarhi wo leha ku fika kwini laha va tlhelaka va vula leswaku va kombisiwile mina ni nga khomangi n'wana wa n'wana wa vona hi ndlela yin'wana a va ringeta ku onha papa loko hi hlangana endlwini va ni ba na hala switshan'wini laha va nge mina a ku na loyi a nga ta ni teka handle ka vona laha va nge swa antswa ku dlayaniwa la va lo ni kurisa ni wa vona a na ha tivi ku no noni endla njani hiku nuna nuna wa mina anga yitibi anga swi tibi swa le ndzhaku swa vutomi bya mina na papa yena and ani labi a swi tiba no ku humelela yini hi mina ni kombela switsundzuxo seni tela hiku chava hambi ni ngongu tshika boti ni tsutsuma antibi Teto te akarmento mingsir, te akarmento Afrika Tsonga, te akarmento nako na kwetele mpilu ni kama tembi ya sikura na muta. Se si ilo iwan man. Ngwana wa mfundisi kulele munti lohlo nipeka shunene ngopu. Loka famba ya shikuleni. Papa ye neta ni mfundisi haba na kutakele kwa nomina angatikwa. Eka munti lohlo nipeka, ateka ye munlo ahlo nipekeke. Ae telela akuma ngwana loka rupkatin. Loka fika le shikuleni li. Soso tamaba na barakurinzu wila fika sangana papa ngwana wa ngwama binzu. Bafuka ba hleka swin'we na papa labowani ivan then a hetelela biya mirini sisi ivan then papa lavavoka ikhani susa ndzwalo lowu hi ku wa ri xikolweni a ni lava ku onisela swi vuya swi ndlekisa sweswo laha a hamba a susa loko ri khoma a susa loko ri khoma a susa ivan then ku hetelela laha papa lava va nga ha swi twisisi hi ku ri ku humelela yini vhele laha nga vuya sesa a teka xiboho xa ku a swi hlaneka swirhendze a tsutsuma a University of Mpumalanga laha a nga endla kona tidyondzo to hetelela loko a fika le a fika maboti un'wana va fika va rhandzana laha a endla tidyondzo ta nawu swi va kahle swi saseka va rhandzana boti luya ku ka yena sesi before ni ya ku tivisa ka yena u fanele u va u ni kumela ifane uba u kha u ni kumela n'wana endla le sesi telo ka BMRini loko tikuma leti ku tin'hweti tinharhu khwiri ro tshika endla leya swi ndlisa sweswo hi ku sesi vhele a ya swi lava ku ya tekiwa le ka vaboti luwa wa loyara le a hetelela a fika ndhwalo ka ya ku byela ku BMRini hi loko bota teka sesa n'wi yisa le kaya le hi loko a fika le sesa kuma ku hey papa nuna wa yena papa nuna wa yena hi vona lava a tshama na vona le mkhalabya so na yona se yi sungula ku swi vona ku a yi khona sesi loyi luwa wu ndla vumbabva bya ku biha mirini loyiwani ande hala tlhelo sesi yembele bota ku se i biye mirini se papa vo ku a yi khona swantswa hi ya ka scan ya langusa n'wana loyi khale i kona i tshame laha khwirini ku lawe ku fika rini ku ri tindlela tin'wana to n'wi onisela hi ku a va swi tiva ku a ka ha na mbeleko lowu nga ta kuma sesi hi ndlela leyi se loko va hlangana kwalaha ndlwini va ri papa yi pfa yi ba switshamo hala yi kombisa timhaka ta ku e-e a yi khona mani wena phela i munhu wa mina laha la mutini wa swa ta ku dlayaniwa laha leswo papa na n'wana se va ta dlayana ni yo ku kurisa mina sesi a nga ha swi tivi ku fanele a ndla yini loko swi xiyimo xi tetaniwani mani a nga ha tivi ku fanele a ndla njhani hi ku nuna wa yena a nga swi tivi leswi nga endleka le ndzhaku na papa yena mingiseri hi swoho swin'wana lava ku ta swi langutiseka nambara 060 875 942 mingiseri kambe ke a hi hindzi laha mavhengeleni laha
1: Vulaka mehleketo ku kumeka ntsena loko joine Arimarovela Funeral Services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ku langutisa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku ti-price to hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery Plan C 2,500 rand ya grocery. Eka tu plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4,000 rand. Plan B 4,500 rand. Plan C 5,000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Arimarovela Funeral Services wu pfumeleriwa ku claima handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakwenjaka, Tsanini, Makakapachi, na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Skopo Emceketa section na le Sikosese Wholesale endzhaka Magezi Hardware na le Gapani ha kumeka eMavilani Complex First Floor kusuhi na le taxi rank ya le Mphenama. Se pfule ra vurintshwa eka Mukhwati next to Yusuf eBulobedu na le Elim opposite NTK. EJoni hi kumeka extension 4 Parliament Street eIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhi na le Police Station. Nale ka Dr. Nyiko Medical Center Nale Skadafi Winterfeld Kuswa nale Maneme Long Primary School Se kumeka nale Alexandra E number 4716 Avenue Hofmeyer Street Next to Andres
0: Alright gaming sir Kuna ming sir la mo yin lanwan Kuna ming sir la mo yitok Ming sir riperil
2: Mpukin Mpukin
0: Mpukin antipu kumitwa kaseke
2: Yeah, ma mita swinene hambi leswi nga na moya.
0: Eh, ma na twala ne?
2: Yes.
0: Ami yi kume kahle mara.
2: Ni yi kume mara mo ku swi havana.
0: Okay.
2: Ni yi ti nyika ku mhaka. Mina a ni ku ka sesi ku tenda swilo swi va short. Sesi ku ri a va kahle a nga exposeki more, a va teka more. Hi mhaka ku i tiva history ya vutomi byakwe na papa lavaya. Mina a ni ku sesi. A hambani na munelo wa yena wa loyara. A hambani na ameka swilo leswaku na papa lava nga ti kona kusuhi na yena. Loko swi koteka a rhanga byela boti xihundla. Ivi se a humaka tona. A ni ya tirha sesi. Ale swi kombisa ku ri khwiri ra yena a hi nge he swi koti ku endla yini ku n'wi tisela mihandzu ku fana na vavasati van'wanyana. Mina a ta ku sesi loko ku ri ku ya tirha a khuli byihola ka lava vambirhi a langutana vutomi byakwe. Laha ka ku langutana vutomi byakwe a swi bihi ka age leyi a nga le ka yena a hatla a adopta n'wana loyi a nga ta kotaka ku n'wi nyika rirhandzu ku fana na n'wana wakwe a focusa ka vutomi byakwe ku ya emahlweni. Loko a karhi a fokasa ka vutomi byakwe ku ya emahlweni a swi bihi ku tlhela a tilavela munhu loyi a nga ta hleka na yena mara a tlhela a n'wi byela ku xiyimo xa mina hi lexi vana ni nge swi koti ku ku nyika hi mhaka ku ri ni onhe ngopfu le ndzhaku hi ku humesa endzwalo. A nga kombisa ku ri a kota ku va kahle a nga zi a ti exposeka a nga zi a tikuma a va ka xiyimo xa ku va a exposeka too much a tlhela ti ya playing more a hamba na mpingu lowu hinkwaka wona because na ntiyiso i ti a nga na wona hi mhaka ku i hembele munhu wakwe lowu wa loyara. So a pfuli byola ka hileswaku a pfuli byola ka luwa loyara a meka swaku papa na vona va nga tshineli kusuhi na yena loko a swi tsakela a byele na boti ntiyiso kutani a humaka swona a fokaseka vutomi byakwe a ti adoptela n'wana a kuma munhu la nga ta hanyisa na yena mara na yena a n'wi byela ntiyiso a fokaseka vutomi bya yena ku ya
0: hiku mi vula swona hi ku se va ta dlava
2: ku ta tirha xibabu kwalano ene swin'wanyana hi lexi papa yena loyi wa loyara na yena a va nge lahlani mhaka ku ri va byele ka mbita yin'we. So swi kahle ku ri sesi loko a swi kota a tshupulela boti liya ku ri boti liya a kota ku swi tiva ku fambe yini na rizina ku loko hambana ku ri na loko ku ri va landzela swilo swa xintu va kota ku landzela swilo swa xintu ku lowun'wana a vabya lowun'wana a nga yi loko n'wana a hindza misaveni lowun'wana a nga yi va kota ku hlayiseka ku ya emahlweni se swa fokasika vutomi byakwe a hambana vakulu kumbe lavambirhi
0: ende swa ntswa hambana na vona a va swi erivaleni hinkwavo kumbe xa vixini yo a vabye
2: naswona sweswi endlelina ya right ku ri a nga kota ku humesa xihundla ku ri swi kota ku va swi tshamiseka a hambana vona peacefully.
0: Ya tika ma
2: ya olova leyi papa ya olova yi simple ngopfu yi simple ngopfu sesi a hambana mara a fokaseka vutomi bya yena because loko ko ya ku tlati byin'wana va ta lava n'wana i va nga kumisa tshikelela ka munhu so hi mhaka ku i tiva xiyimo xakwe hi mhaka leswi a nga swi endla ndzhaku a endli leswi ni nga ringeta ku swi paluxa
0: mara munhu hi ku a nga ha kumbele a swi vuli ku vukata a nga ha fanelanga ku kuma
2: yes i ntiyiso lowu mara mhaka kulu i ku ri va le vukatini na loko nawo i ku amukela hambi u nga kumi vana va le vukatini va ta ku tshikelela hi mhaka ku va ta vula leswaku ri n'wana wa vona i teka n'wanana tanihi yena se vutomi bya yena byi nge tsakisi so swa best i ku va a ti adoptela n'wana kumbe vana a fokasa ka vutomi byakwe a karhi a ti tirhela a va na munhu loyi a nga kotaka ku endla yini ku hleka na yena vutomi byi ya emahlweni hikuva swa vukati i ta kuma ntshikelelo kusuka ka va le vukatini
0: memetweni
2: aleloya hinkoko
0: khani mama
2: emakhelwani
0: wa xitichi
2: yalwa
0: tanki makhelwani bambu enkomo khensa swinene ya tika man loko se papa vo hetelela lowu wa bota hlangana papa yera hi ku i kombisa ku se va loko va hlangana hala khixini se wa n'wi bungalaza no n'wi bungalaza ku a yi kona papa va tlhela va humesa marito vo ku ta dlayaniwa laha ni yo n'wi kurisa n'wansati loyi papa va langisa n'wana wa vona hi tihlurini sweswi ene n'wana wa vona mind you a nga tivi nchumu 45 after 10 o'clock 060-875-940
3: Peri Roland
0: aye
3: ni
0: pfukile minjhani ka mama
3: ni pfukile
0: mi kume kahle nhlokomhaka
3: kahle njhe
0: he ka tika la
3: lexi vona xa mina i ku sesi a hambani na vo hinkwavo a timukela i ta a kuma van'wana hi ku loko o vula swa fana a byela boti iri vengo ra vutomi hinkwabyo leri ri nga ta va na tatana na n'wana se yena endle xihoxo sesi mara a ni a nga swi tivi ku n'wanuna lava yi papa buti luya se a ti hambanela na vona i ta kuma van'wani xikombu xo byala a xi nana va tele vanhu
0: se loko hambana na vona i byela papa kumbe i byela n'wana kumbe u endla njhani kumbe u famba
3: va hi mhaka ku xihundla va xi tivi vona a nga va byela ku lexi ni fambisaka i mhaka ya ku a ni nga hleketangu ni nga kuma munhu wo fana nale se hikwalaho na ti fambela ku mi ta kota ku va na peace na n'wana wa n'wina
0: se boto n'wi byela ku yini
3: a boto n'wi byela ku a na ha swi tsaki tshama na wena ti fambela
0: Niku
3: ai ai swa fana loko ni byela eta na seka ngopfu
0: a ni ni byela
3: papa mhaka ku va xi tiva xihundla vona va ta meka xo i marimpela hi ku loko lova papa hi ta a va lahla
0: i ta i ta tsemeka nhlaya maswona
3: mara xi xin'wana na xin'wana xi na ripfumelo man loko a nga swi tivi ni pfumeko xikomu xi ta n'wi protect i ku mi mavonelo ma mhangeni na thevela ka maswanganyi na kheri
0: a khansa ka mama
3: i so
0: nkomo tsaka swinene mani loko ni ta va ka mani va nghena ka tlhoko mhaka ta ku fana na leti mani va va kha va yi kombisa mani tshama nghena feri ile ka 060 8 7 5 9 4 khumenharhu wa timinetse hi kongoma kahle le ka ora ya eka hi sa msakazweni ka hi sala mhaka se yi kona tafuleni va yingiseri sesisaso u fane na swi imagina mani na swi imagina ku fane ku byeriwa mina ku phela papa alright 060 8 7 5 9 4 2
4: DJ Maros Mablosis and the Kajara Kanika Kaya to control somebody on Lope Mahina.
0: I'm getting my game DJ Marosan.
4: Kakumaga, Samina Naiva. Sister at Nsonga Hati at Panam Kalajayan. Oh, Papa. And kumeka se nhlamala hi ku ri la loko hi tshameni la kaya ni nkarhi wun'wani a ni dyondza swikolo hala ni vuye ni hlangana na munhu un'wanyana a nga munhu wo fana na papa a no chava ku mi byela sweswi ni lava ku ri ni swi tiva me ni lava ku ya kaya hi ku papa va ha ya mukhweni na leswiya a swi ndzisa xiswona va ri me ni ta tekiwa hi vona no ni ri nsati wa n'wina a swi endli nkata mina swo antswa rirhandzu ri hela ni ya a kaya laya ka ku va ri ka ku ka ku ka mongo a va ha tswali xikwembu i makombandlela na ntiyiso xikwembu a hi dokodela n'wana mhani ni kombela ku ri mi ya ekerekeni hayi ku ri mi lava yini mi khisama mi titsongahata emahlweni ka xikwembu loko va mi teka tanihi maprofita va mi byela ku n'wana nga endla leswi i endla leswi mi tiyisa hansi xikwembu xi ta mi twela vusiwana xi mi pfuna xi mi katekisa leswi ni swi navelaka vutomi bya n'wana swi ta endleka hi marito yanharhu ya kereke xikhona timani ta misava i mavula swilo swi endleka i jara ka ntlhani ka tikweni ra ntsombana vulombe mahinya hinyi matsutsumana matavaka a ni ta tisa a ni hunguti ra jesu ku rhula a ku vi na n'wena
0: 060 8 7 5 9 4 2 mingiseri i rhumela kahle na nkandziyiso wa rito eka nambara 060 8 7 5 9 4 2 yi twa ku mavonelo ma n'wina mi swi vonisa ku yini mingiseri ka madyambu ya siku ra namuntlha ka nhlokomhaka ya ku baba swinene la hi ndlela yaleyo yi le ka 060 8 7 5 9 4 2 ku na mingiseri laniwana munhu teka mingiseri la ripeli
5: hi pfukile Na
0: tsaka loko nghena vaka manana matimu.
5: I think I come back. I sent Joyce is some book. I'm a strong guy.
0: Since Joyce, I'm forget.
5: I forget his name.
0: No, so I'm going to meet you like a radio, Matip.
5: I'm not going to get a shame.
0: I'm not going to get a man. I'm
5: not going
0: to get a man. I'm
5: not going to get a man. I'm not
0: going to get a man. I'm not going to get a man. I'm not going to get a man.
5: Azeli hiku papa loko a nghena laya va n'wi khomakhoma va va tsundzuka leswiya swa masiku ndhawu ka leri
0: va hleketa xikhale xa vona Margon
5: papa ku sungula loko a byela papa ku sungula ivi a heta kaluya wa n'wana wona a n'wi byeli ku a hambana na yena se a fambile a ya vula se a ya hunge hi swikoti leswiya se a hlamusela se va hambane na ri kaya ka
0: yena se loko n'wi hlamusela
5: a n'wi byeli ku a mi ni endle xihoxo hi ku phela kwalani mhani nga swi tivi ku ni ni a rhandzana wena ni rhandzeni na papa hi ku sungula a ni nga swi tivi ku papa na vaya
0: me kahle kahle a ni nga ku byelangi ni chava ku ku byela vamhani bebuli mara hi ku ex se swa ni vava se hi da swa ni hume ka wena ene na swi tava ku eta laha munhu wo tshama na i ku byela na swa papa
5: e swa papa na swona swi hlamusela mara swa papa ka vula hi tele a swi tiva sweswo bebula i yo huwa ngopfu ku humesa makhweri mara i ta n'wi kuma n'wana wa ha ri ntsongo wa ha ri ntsongo
0: ni khesile ka vanhu miya inkomo swinene ngopfu inkomo yo mamamama papa wena wena ni nge swi koti ku rhandzana na wena loka swo yini kahle kahle mi nga ni lavi ka phela hala tlhelo ni makoti hala tlhelo ni pa hi leswo phela i makoti hala tlhelo i mhani wa lowa jaha vuxaka bya ku byi hlangana hala na hala ne hinkwavo wa timinete mi kisele tikolotaka ku ya ka wara ya khumen'we eka madyambu ya siku ra namuntlha va ku yi va yingiseri na va ku yi va yingiseri na ka nhlokomhaka mani mi ku yi va yingiseri hi leyi mhaka laha yi le ku tikeni swinene ngopfu mani yi le ku tikeni swinene ngopfu mhaka laha kambe ke loko ku ri ku u nga yi twanga yi khona mani ni le ka xiyimo xa kahle xa ku va ni ku pheta yoho nhlokomhaka swa endleka u nga swi tiku no u ya ni sungula kwini u lava ku twa nhlokomhaka kambe ke hi na nkarhi wa kahle loko ku ri wa ku phaphama hi ku pshata yo nhlokomhaka ya ku vava swinene ngopfu kasi va ni riperile muhaxi na vayingiseri evanokonoko wa tale mbilwini ni sesi wa 33 wa malembe ya vukhale papa mina i mufundhisi laha ni nga n'wana wa nhwenyana ni ri nexe eka hina papa tanihi mfundhisi ku navela ka voho i ku va ni tekiwa eka munti wo hlonipheka ni tlhela ni va na vana loko se ni ta va ni tekiwile ekaya ka mina ekaya swa timali a yo va kona kambe vatswari va lwa leswaku hi tlela hi dyile loko ni heta tidyondzo ta high school ni hete ni ya eyunivhesiti ya Joni right okay right ku ra ni yingisela awu peli
6: aye ma
0: aye
6: bukeni loko ri ku sestere a vo tshama ku kuma jarata hi ku hambi ku ve le ka jarata ra n'wana ra nuna wa wona namba ya vona na fambi lexi vangaka xisweswi
0: va yele vo ti tshama leyi ku tshamaka madala that's why loko a nghena khixini yi pfa yi n'wi khomakhoma ndhawu yo ka yi nga tshamisekanga ve le ndhawu yin'we
6: swi nge pasi ku a na leyi a nga tshukaka u tsutume vona
0: a hlangana na vona swi komba ku kahle kahle se swi tswaleliwe bava lawa
6: ku na ti-problem tin'wana to hetelela ti hlangana nga ku tilosekiwa ko va mabazi ya la misaveni ya tele maxi se vona a vo pfula byi hola mara i xinuna lowu wa vona ni a swi tiseki van'wana loko va tshikiwa yi va hetelela va va na nkingha van'wana va hetelela swi koxa na vutomi bya vona se a vo kuma maendlelo lamanene yo tivisa enuna luya ku
0: Enkomo Brahman and Kessel Snell and Agastella Naska Power Madame Cateco.
7: Enfo, no brag or no.
0: Etadasso. Enkomo. Hey, hey, like I want to come and wear like a shock on me, I know. I put in Cecilia. It says, you say, you must go in than one now. Say the bamboo, brother. Mandala, you see, you want to flee. No, no, you want a papa la. Hey, can wait, Laman. Cecil plus slam selling Guiana, what do you make? And how do you make it? Tigan papa, no, Baba cooking your local barley university, Madame Calab Jabetita. Say, la. Sati, e ka papa se ibuyo tiselwa sati kwa bokusuhani. Mntwa matalinda.
8: E majambu lama nene tatana balamza ya twala soko maka shinene mchavseki au bzini. Mwe ningena ka maka le. Mwa sati ajibi minu wa ye na kwe hei. Bakuna maka ikulu nukomili. Aninga shiseki iti kuninga sika nsangana so. Mina nari shikulu ni niwe nikisupuwa eti nzala na hini. Bibi lavana na nkulukumbo wan. Ani da stivu kwe papa wena, sini ba bona kwa la kaya. Lishi entla kuni bona ba nsondolota, sondolota banga gina ba ntivin. Andi kaku ba ntivin, ni bona kurenge etza kese randu ramina na we. Lishi asa kuba mpakate ala ndako, hei anga shivuli. Hei kunga sukaru churru mwari kulukumbo mwesu kwa la. Satu wa muna anga pakate iwi, anga kumbiwi, ala ndako. Si antako avuli shesho. Iwi ati famela, ay ati famela akaya. What telling of one lava anga tamaguna wona? Look at the tamarin lava anga tabab zed. Why minans and gunnelish, nellish, nellish. And look at me, you know, I. Alone dotan, a look when it was one of our nestandish. Alone dotan. The Antanganagava fundisi, the man in fundis, Minga only Livana. Look on the Lavana, the mission lago, Kuba Gurisa Vimani, Kufela Mungatapo elek, Kubar, Rantanan. Rumkaneta xikwembu nguna loko xi nyika nyiko ya yena mina mi khansela xikunda nkomba se vonani nwana a swa hanyawuli ku poyile ka nwina phela sweswiwa nwina vatswari nwana makhama ngibona kuna mavele masikanele matsolweni ku susuwa vuyimani mara a swi minyumisi loko mo langutisa hinkwavo va vana va mhani mfundisi va kule mavele va avana swihlangi ene le xikolweni swi va poyila eka vana kuloni. Wakumi mamu ya shi dajani, wae mavele mare makulu miri hababani. Si wabana di mtu ingatukulu. Wa mani mfundisi, wa ba mfundisi. Hey, ay, kona wana wa biedi mbinu. Lomu na ngutu sabana botana la wangana wana shishu. Wana basu dago. Hey, wana basu dago. Sini kwe di nyiku shi kumeto la wana. Wana wana mani mfundisi, wakule mavele tiri uonu. Awa mamuna wati saisini, wati saisini wana bari hazi. Matale ni mina, MTN, ndo male. I should mean Kuluwa Moon.
0: Tess us name. Illegal number is 060-875-942. Hey, good evening,
9: sir.
0: Open in. Pap.
9: And Zumbin.
0: Go forget it.
9: And
0: go.
9: Nan Shoko Magam, we may say. Aminanza, alati bimba wani. Mene kwenzi wana ku sisi angazi abala wala nchomu ni, angaza bocha nchomu. Eko wakuna wapa sisi abana shichago mani. Zaba randana wakala zibaruban wakulukumba. Zibaruban wakulukumba.
0: Ah, nda, nina kumiri shkuru, nina matale, nina shumona itama nina.
9: I am not a man.
0: I'm
9: Manage she wanna go over at the middle of the ridge.
0: Mara avula na kushivangelo yini?
9: Ana zavula no vavana mina bote akutshama na wena swani tsanda. Akuyeni yena vakwa swani tsanda manje ku mina le munhu ni tsutumango ni munhu rande tsango pavanona. Eku ni munhu le ni tsutumango ngopo sena swivona ku wena munhu wa street. And then the whole world and come up with sending to Sumatumango. Now I found out about song. It's a convince that someone says, I take chicken and a car, or no wood. It has to see, and I had a good morning at the woman once at the water to Sumango. Once at the old Tamarca Marathon, and now I know. I will go open the special wound that I'm in the body. I would have to get it for the school.
0: Mubula wo
9: shidumbuxo humele msana yele hosini wa ikhaima inanda wa ikhaima inanda mubula baba vena ane va si bona ku no niksana ndi wa kala va ta ri vumbulukeri ku ri ku mme a fambe ba ba ba ba ba ti sele ekaya.

0: ni na ha ikona man eh kha ku ngena ntingo enkaloni kha ni bisa swimo la ni kha ni tlanga swimo la ni zene ku buya ndlela le 060 8875942 ming sele eba kha ipfuna kahle wa rikweru la sisila eka maka ya kutika swtene le aba ka hlangana na yona 060 8875942 no no ku tele bilini ming sele famba swinwe ka madambu ya sikuna na munthla ka 060 8875942
1: La hilangile tumaka ichuka chuka kona dan mabili
0: 060 8875942 good evening sir Arperi
2: Yehova
0: Arperi
2: hey man tumari si sa si radio sa kona si na zona hey si tena tambo abis Hello?
0: Ningi Salamwe?
2: Hey, see this man, I slap a big one. I'm going to look in the eye, so. Just as to do this. Matai Kuleba. Really? Linga Kong. Oh, my God, Rangiria. Rafu, Rane, the Kalewa, Mano. Please work on a funny, Cecilia, who akota kuponeka. Anga dziri baba, anga dziri botuli ya ntiyiso. I fanele ku byela ntiyiso wun'we ntsana wa leswaku yena a nge he pfuki a kume n'wana na katsongo. A ku byela ntiyiso leswaku i hlupheku u humese makhwiri kambe ri kanharhu swo se munhu a vula meseji loko ni ta swi veka kahle kambe ri kanharhu so sweswi a swi nge enveki ka yena ku a ku va na n'wana. Loko botulia a kod i ta va a hungutele rhandzu ra yena aka botulia ku a nga ti ku vaviseka ku tlula mpimo. Loko swi tsandza kwalano a vi yena a tshama a ri hopeless nyana ku ringeta ku humesa rirhandzu ra botulia aka yena and then loko a famba se i ta va a pfuneke kahle ngopfu botulia i ta va nyamile yena a nge i ta va a nga ha n'wi rhandzi
0: Inko. Yeah, kesa swinene. Bana huma mara ku vana tindlela ta kahle ku va kha n'wi byela. Kumbe xana a hetelelanga n'wi byelanga n'wi byela ntiyiso wa mhaka ku yena nge swi koti ku va ku va na mavondlo la swi nge koti ku va maleri ma nekiwa la jarateni hikwalaho ka leswi nga endleka le masunguleni ke ku nga ri ku n'wi byela ku hayi khona mali lexi ni fambisaka timhaka ta ku hey papa ka wena ta mhaka leyi vanhu va rana mara i fika njhani mara ka xiyimo xexo mara na mi ze mi ya ku mi kotlala yunivhesiti mi tlhela mi ya kotlala na le mutini wa kitina xo mi tshikisa ku yini xikwembu lexi na
1: dan mambilwini.

0: vaxavisamunhu wa timbuti ni tihomu, kasi swinkwana leswintsongo na swona swa kumeka hi 1250. Va kumekaka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73, kumbe eka email address ya pmuhammedtahir@gmail.com. Bajaria Agro.
1: Rixaka Funeral si mi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services, leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi 1 October 2026, Rixaka Funerals yi ya emahlweni mi nyiketa vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina, mali ka ha ri ya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252, kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
2: Khala mbilwini 12 ni madambu la hi lavabyile timhaka hi chukachuka kona khala mbilwini. Rumba Lanja.